Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Kamusta na po kayo? Sana'y nasa mabuting kalagayan at patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. Siyempre, binabati po natin ating po mga listeners dito po sa Alicia, sa Tirad View, Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Dipaculao, Baler, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales, Bulacan, pati rin po sa south po ng Manila, sa Cavite, Laguna, Batangas, Mindoro. Siyempre, binabati po natin ating po mga listeners sa Facebook pages po natin at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Pati na rin po ang listeners po natin dito po sa Mega Manila. No, kung kayo man ay nagbabiyahe, nag-drive o nasa bahay, binabati namin kayo na isang mapagpalang umaga. And dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Siyempre, huwag po natin kalimutan yung ating pong mga numero 0917-1742-777 at 0918-944-7891. Now, paano po kaya kung alam natin kung ano yung mangyayari sa kinabukasan? Alam mo kung sino yung mga taong magiging successful at yung mga taong faithful sa iyo kahit ano ang mangyari. Di ba, madali lang sana maging mabiging papayapa ang buhay natin. Alam mo, si Jesus ay nagtagumpay na dito sa mundong ito. At ang paanyaya niya ay kaya natin ito kung mananalig tayo sa Kanya. Now, sabi po sa John 16:33, no? Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa akin. Sa sanlibutan ay magkaroon kayo ng kapighatian, ngunit no? Magpakasaya kayo. Aking dinaig na ang sanlibutan. Alam niyo po, sa gitna po ng isang mundong puno ng pagsubok, nangako ang ating Panginoong Diyos ng kapayapaan sa magitan po ng ating Panginoong Jesucristo na natagumpay no, sa lahat ng kahirapan. Ang buhay sa mundong ito ay puno ng paghihirap. Ang kapighatian ay isang katiyakan, hindi isang eksepsyon. Alam nyo, ang karamdaman, yung pagkawala, personal na pagsubok at kaguluhan sa lipunan ay bahagi ng karanasan ng tao. Gayunpaman, nagsasalita si Jesus ng mga salitang may kapayapaan sa kanyang mga alagad. Ang mga salitang ito ay dinitiwan no? Bago pa ang kanyang pagka-aresto, no? Isang panahon ng malalim na kapighatian. Ngunit, nangangako siya ng kapayapaan, hindi sa pamamagitan ng pagtaka sa mga paghihirap, kundi sa pamamagitan ng pagdaig sa mga ito. Ang sabi sa Christ Object Lessons, page 319, ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang presensya ni Kristo. No? Napakaganda. Tayo ay magkakaroon ng kapayapaan kung kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya naman, tayo ay magtiwala sa Kanya at ibigay natin ang ating sarili sa Kanya. Tingnan po muli natin yung ating pong teksto sa English naman. John 16:33. These things I have spoken unto you that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. No? Ulitin po natin, John 16:33. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. No? Ito po ay napakagandang pag-asa. At pangako ng ating Panginoon na bibigyan po tayo ng kapayapaan. Bibigyan tayo ng peace ng ating Panginoon. So, ang ating pong talata ay meron akong bibigay sa inyo na 5 puntos. No? At gagamitin po natin yung acronym na peace. Yan, no? Kung naiisip ninyo na kayo ay pagod o nahihirapan o kaya ay walang kapayapaan, at tandaan natin na magkaroon tayo ng peace, no? P-E-A-C-E. Ano ba yung mga puntos po na yun?
Una yung letter P, peace in the presence of Christ, no? May kapayapaan po tayo sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Yan, napakaganda na yan ang mangyayari kapag nasa ating Panginoong Jesucristo. Letter E, expectation of tribulation, no? Inaasahan po natin yung kapighatian, no? Ayan, ay huwag po nating iisang tabi. Sabihin na, parang tatalikuran lang, no? Asahan po natin na merong kapagitan. Kapag ready po kasi tayo, ay mas magiging magaan sa atin. Letter A, assurance in Christ's victory, no? Tiwala, no? Sa tagumpay ng ating Panginoong Kristo. Talagang meron pong pagtitiwala tayong dapat sa puso natin na ang ating Panginoon ay nagtagumpay na. And letter C, courage in Christ's promise, no? Tapang sa pangako ng ating Panginoon. Ibig sabihin, pananalig, no, sa pangako ng ating Panginoon. And letter E, endurance in faith, no, pagtitiis na meron pong pananampalataya. Alam niyo po, tayo ay nandito sa mundo, kailangan natin magtiis, pero tayo rin naman ay isasama ng ating Panginoon. Okay? So yan po yung limang puntos, no, P E A C E. So, check po natin yung unang puntos, so point 1, letter P. Peace in the presence of Christ. Ang sabi po dun sa text kasi, these things I have spoken unto you that in me ye might have peace. No? Ang mga bagay na ito ay sinilita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa akin. Napakaganda po na binabanggit po dito. Kapayapaan ay matatagpuan kay Kristo. Hindi po sa kalagayan po natin. Yung nag-aalok po, no, na magkaroon tayo ng kapayapaan dito sa mundo, ay ang ating Panginoon. Ito po ang tunay na kapayapaan. Hindi yung kapayapaan na galing lamang doon sa ating mga security sa paligid. No? Pag alam po natin na ang ating Panginoong Jesucristo ay kasama po natin, at tayo mananatili sa kanyang presensya, meron tayong kapayapaan. Alam niyo po yung salita na ito na ginamit o sinabi ng ating Panginoon, hindi lang po ito pangako. Ito po ay regalo na makakamtan noong kung tayo ay mananalig sa Kanya. Now, sabi po sa Philippians 4:7, the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ. No? Ang kapayapaan daw po ng ating Panginoong Diyos, no? Ay lumalampas, no? Doon pa sa pag-iisip o kaunawaan ng mga tao, no? Ay siya po ang mag-iingat sa mga puso natin. Ito ay pag-iisip na na kay Kristo. Ang sabi pa sa John 14:27, peace I leave with you, peace I give unto you, no? Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibibigay at binibigay ko sa inyo. Napakaganda po, no? Iniwan at ibibigay. Ibig sabihin, bago pa man tayo mabuhay, ay meron ng iniwan ang ating Panginoon na kapayapaan para sa atin. At kung tayo ay mananalig sa Kanya, tayo magkakaroon pa rin ng kapayapaan. Dahil ito po ay patuloy, no, ang kapayapaan na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Okay? Ang sabi po sa Desire of Ages, page 301, Christ is the source of all peace, a peace that is unshaken by circumstances. No? Ang ating Panginoong Kristo ang pinagmumulan ng lahat ng kapayapaan. Isang kapayapaang hindi natitinag, no, ng kung anumang kalagayan. Kaya nga, kahit ano pa ang ating karanasan, kahit pasabihin natin na napakalalim ng problema po natin, kapag ang kapayapaan natin ay galing sa ating Panginoon, hindi po tayo matitinag. Hindi matitinag ang kapayapaan na galing sa ating Panginoon. Kaya ang kapayapaan ay hindi po isang destinasyon. Ito po ay isang relationship, no? Itong relasyon, no? Maglaan po tayo ng oras sa araw-araw upang makasama po natin ang ating Panginoong Jesucristo sa magitan po ng mga pananalangin, no, ating pong pagmumuni-muni at ang ating pong pagsamba. Okay. Ang pangalong puntos, letter E, no? Expectation of tribulation, no? Inaasahan ang kapighatian.
Sabi po dito, in the world, ye shall have tribulation. O yun po yung sinabi sa text. So, sa sanlibutan ay magkakaroon kayo ng kapighatian. Alam niyo po, yung kapighatian ay isang realidad. No? Ito po ay nangyayari dito sa mundong ito. Magkakaroon po ng mga hamon sa buhay. Magkakaroon ng paghihirap. No? Magkakaroon ng sakit. At magkakaroon ng mga pasakit. No? Ang pangako ay naghahanda sa atin, no, hindi para po sa isang buhay na walang kahirapan, kundi para sa isang buhay na may pag-asa sa gitna po ng kahirapan. Tingnan niyo po dito, no, huwag po natin isipin na kapag tayo nananalangin o tayo ay nananalig sa ating Panginoon, eh wala nang dadating kahirapan. No? Ang sabi po dito, in the world ye shall have tribulation, no? Mangyayari, magkakaroon ng tribulation. Pero ano po ba ang dapat na maging ano natin dyan, tugon? Sabi po sa 2 Timothy 3:12, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. No? So sabi po dito, oo, no? Lahat ng nagnanais mamuhay ng may kabanalan kay Kristo ay magsisilikha, no? Magsisilikha ng pag-uusig. Yan po pala, binabalaan na po tayo, binibigyan na po tayo ng paunang babala at salita ng ating Panginoon. Na kapag tayo ay mabubuhay, eh, kahit na kay Kristo po tayo, eh, meron pong pag-uusig na mangyayari. Kaya nga, napaka-importante, maisip po natin ito, na kapag tayo nahihirapan, tayo may persecution, huwag po nating sabihin na iniwan na tayo ng ating Panginoon, no? Na tayo po ay wala ng pag-asa. Ang sabi pa sa John 15:20, if they have persecuted me, they will also persecute you. Kung ako'y kanilang inusig, kayo rin ay aakusahan din nila. Kaya nga, napaka-importante. Maging handa po tayo sa mga ganito. At huwag po nating isipin na ang ating Panginoon ay iniwanan na tayo. Na tayo po ay inabandona ng ating Panginoon. Dahil sa buhay po natin, magkakaroon tayo ng mga persecution. Sa buhay natin, magkakaroon ng mga pagsubok. No? Huwag po nating isipin na iniwan tayo ng ating Panginoon. Sabi po sa Christ Object Lesson, page 326. Trials are not signs of God's absence, but opportunities for Him to reveal His power. No? Yung mga pagsubok daw po, hindi po ito tanda ng kawalan ng Diyos, kundi ito po ay yung pagkakataon upang ipakita ang Kanyang kapangyarihan. Napakaganda, napakaganda po. No? Sa pagsubok na nararanasan po natin, kapag tayo ay nagtiwala, nagtalaga ng sarili natin sa ating Panginoon, no? Ipapakita po niya yung kapangyarihan niya. At ito ay mararanasan po natin. Kaya huwag po tayong magulat sa mga pagsubok. Huwag po natin isipin na, ay wala na, may pagsubok na. Hindi po ganyan. Hindi ibig sabihin na tayo ay payapa, na wala tayong hinaharap na mga kapighatian ay nasa atin ng ating Panginoon. Maaring kabaliktaran din yan. No? Maaring ang kaaway din ay gumagawa ng paraan na parang, payapa yung buhay mo, no? Walang nangyayaring mga masasama, walang mga nangyayaring na mapagsubok, at ikaw naman ay kampante ka at hindi na nanalangin, hindi na nagbabasa ng banal na kasulatan, hindi na rin nagtitiwala sa ating Panginoon. Alam niyo po, ihanda po natin ang puso natin na magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos sa kabila po ng mga pagsubok na dumadating. Pero kung wala mang pagsubok, wala mang trials, ay patuloy pa rin tayong manalangin, patuloy pa rin tayong mag-aral ng salita ng ating Panginoon, at patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Okay? Ang pangatlong puntos, letter A, assurance in Christ's victory. No? May tagumpay, no? Kapag tayo po ay nakay Kristo. No? Talagang yan ang pangako ng ating Panginoon. Sabi po dun sa text eh, but be of good cheer, I have overcome the world. No? Ngunit magpakasaya kayo, aking dinaig ang sanlibutan. Alam niyo po, tiniyak ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad na kanyang dinaig na ang sanlibutan.
yung mga sistema dito, mga problema dito, yung mga kapangyarihan dito sa mundo, natalo na yan ng ating Panginoon Jesucristo. Nagawa na niya na mapanagumpayan ang mga bagay na ito. Alam niyo po, yung tagumpay ni Kristo laban sa kasalanan, tagumpay ng ating Panginoon laban sa kamatayan, at yung mga kasamaan, yung mga pundasyon na kasamaan, panagumpayan na ating Panginoon yan. Kaya nga, kung tayo ay na kay Kristo, meron mang pagsubok, problema, tayo ay magtatagumpay at magkakaroon ng kapayapaan. Alam niyo po, yung tagumpay ni Kristo ay ang ating tagumpay din naman. Tayo ay kasali sa kanyang tagumpay sa pamamagitan po ng pananampalataya. Kaya huwag po tayong mawala ng pag-asa. No? Manampalataya tayo sa ating Panginoon. Dahil sa Kanya, nagkaroon tayo ng tagumpay. Now, sabi po sa Romans 8:38, "Nay, in all these things, ye are more than conquerors through Him that love us." No? Ngunit sa lahat po ng mga bagay na ito, sabi, no? Ay lalampas tayo sa mga nagtatagumpay sa umagitan po ng pagmamahal sa atin na ating Panginoon. Ibig sabihin, more than conquerors. No? Hindi lang po tayo mananagumpay. Higit pa sa mananagumpay ang ating pong mararating sapagkat ang ating Panginoon ang kasama po natin. Tayo siguro dito ay kung sarili natin, maaaring magtatagumpay tayo. No? Tatalikod lang tayo sa mga pagsupok. No? Iiwanan lang po natin yan. Pero alam niyo po, kapag tayo ay nananalangin sa ating Panginoon, maaring mabaliktad pa ng ating Panginoon. For example, tingnan po natin, halimbawa, meron tayong kapitbahay, no, na lagi tayong inaaway, nagtatapon, o maaring hindi natin sila pansinin. Maaring iiwasan na lang natin sila. Pero alam nyo, kapag tayo ay nananalangin, tayo ay patuloy na nagtitiwala sa Panginoon at ipinapanalangin po natin yung kapitbahay natin na gumagawa ng hindi maganda sa atin, hindi lang tayo magkakaroon ng kapayapaan dahil iniwasan natin. Dahil maaaring gumawa ang ating Panginoon, ang banal na Espiritu, na baguhin yung puso ng tao, no? At tayo, no? Tayo ay magiging daan para bigyan sila, no, ng magandang kinabukasan o magandang relationship sa bawat isa sa atin. Dahil ang ating Panginoon ang siyang gumagawa. Now, sabi pa sa 1 Corinthians 15:57, "But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ." No? Hindi lang po pala tayo ay mananagumpay sa sarili po natin, kundi sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay mananagumpay. Sabi po sa Desire of Ages, page 799, "Christ's victory on the cross is the guarantee of our victory in Him." No? Ang tagumpay ng ating Panginoong Jesucristo doon sa cross, yun po ang garantiya ng ating tagumpay sa Kanya. Napakaganda po. No? Kapag naharap po tayo sa mga pagsubok, alalahanin po natin na si Kristo ay nagtagumpay na. Ang tagumpay kay Kristo ay nangangahulugang kapayapaan sa gitna po ng anumang pagsubok. Napakaganda po na tayo, no, anuman ang kinakaharap po natin, tayo po ay mananagumpay. May kapayapaan po tayo dahil kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang nagbibigay tagumpay sa atin. Okay? Ang pang-apat po na puntos, letter C, no? Sa ating pong acronym, Courage in Christ Promise. No? Yan po talaga. May tapang tayo sa pangako ng ating Panginoon. Sabi po dun sa text, "Be of good cheer." No? Ngunit magpakasaya kayo. Now, inaanyayahan po tayo ng ating Panginoon na maging matapang. No? Hindi po matakot. Kahit po sa gitna ng kapighatian, no, maaari po tayong magpakasaya dahil ang pangako ay nangyayari dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang pangako ng ating Panginoon, no, ang siyang nagbibigay sa atin ng pag-asa at kapayapaan dahil sa po
ang nagbibigay ng patuloy na biyaya sa atin. Alam niyo po, ang tapang kay Kristo, hindi po tungkol sa pagkakawalang, ano, parang ano lang eh, hindi tayo kibit-balikat, parang ganyan na po,

whithersoever thou goest. Ang ganda pong pangako nito. Ang sabi po dito, huwag lang tayong tatalikod, no? Doon sa mga pagsubok o tatakbo mula sa pagsubok. Sabi dito, magpakatatag daw po tayo. Magpakalakas po tayo. At huwag matakot. At huwag din daw po tayo manlupaypay. Bakit tayo hindi manlulupaypay? Dahil bakit tayo huwag matatakot? Bakit tayo magpapakalakas, no? Sapagkat ang ating Panginoong Diyos kasama po natin saan tayo magpunta, no? Now, hindi lang po ito basta-basta sabihin natin ganun, Panginoon, samahan mo ko ngayon. At araw-araw, isang linggong, hindi ka na nanalangin, pero kasama ka pa ba rin ng Panginoon? Hindi po. Ito po ay bawat minuto, bawat oras, no? Ating ilalagak yung sarili natin sa ating Panginoon. At hindi po tayo matatakot dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Now, isaya po sa Isaiah 41:10. Fear thou not, for I am with thee. I be not dismayed, for I am your God. No, huwag tayong matakot sapagkat tayo'y kasama ng ating Panginoon. Huwag tayong manlupaypay sapagkat kasama po natin ang ating Panginoong Diyos. No? Isaya po sa Ministry of Healing, page 469. Courage is not the absence of fear, but the triumph over it. No, ang tapang daw po ay hindi kawalan sa ng takot, kundi yung tagumpay, laban dito sa takot. No, alam niyo po, maaaring sabihin natin matapang tayo. Maraming mga tao matatapang. Pero hindi ibig sabihin ay wala sila, no? Wala silang takot. Kundi ang takot po ay nandyan, ngunit nagtatagumpay tayo dahil nagtitiwala tayo. May tiwala tayo sa ating Panginoon na kasama po natin. Maging matapang po tayo sa harap ng takot, tumayo tayo ng matatag dahil alam po natin na ating Panginoon kasama natin at nagwagi na siya sa laban. Okay? Ang panglimang puntos doon sa acronym natin na PEACE, no? Endurance in Faith. Oh, sabi po doon sa text, I have overcome the world. Ako ay dinaig ko na ang sanlibutan. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Alam niyo po, yung pagtitiis, ito po ay nakabatay sa pundasyon ng tagumpay kay Kristo. Yung kaalaman na si Jesus ang nagtagumpay na laban sa mga tukso, sa mga sakit, mga pasakit, mga kasalanan dito sa mundo, ay nagbibigay po sa atin ng lakas upang magtiis, no, na may pananampalataya. Kaya napaka-importante po na malaman na yung kakampi natin ay nagtagumpay na. Ang ating Panginoon ay nagwagi na, no? Tayo po ba ay sasali pa doon sa talunan? Siyempre hindi na. Ang pananampalataya po na may tagumpay na tayo dahil kay Kristo ay nagpapatibay sa atin sa kabila po ng pagsubok. Okay? Nausay po sa James 1:12, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life. No, mapalad daw po na tayo nagtataglay ng pagtitiis, sapagkat kapag tayo po ay nasubok, tayo po ay tatanggap ng korona ng buhay. Yan naman ang gantimpala. Ang maganda po dito, kapag tayo nagtiwala sa ating Panginoon, sa buhay na ito, meron tayong kapayapaan, no? At sa kabila, no, sa kabila o sa ibang mga tao, wala po silang kapayapaan. Ang problema, kapag hindi sila nagtitiwala sa Panginoon, hindi rin po sila makakatanggap ng putong ng buhay. Hindi sila maliligtas, no? Nakakalungkot. Wala nang kapayapaan dito sa mundo, hindi pa maliligtas. Pero tayo po, mapapalad po tayo. Dahil hindi man tayo makaranas ng mga walang kapayapaan sa buhay o merong walang problema sa buhay, dahil alam po natin, no, magkakaroon tayo ng problema. Kailangan natin magtiis. Pero sa kabila po ng pagtitiis, kapag tayo nagtiwala sa ating Panginoon, may pagsubok man, makakatanggap tayo ng korona ng buhay. Sabi po sa Hebrews 12:1-2, let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. No? Magpatuloy daw po tayo na may pagtitiis. Takbuhin po natin

ang itinakda sa atin at tumingin tayo kaya sa ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, kapag tayo ay tumingin sa ating Panginoon, no? Magtatapos tayo sa ating pong takbuhin. At ito ay mangyayari kapag meron tayong pananampalataya sa ating Panginoon. Sabi po sa Steps to Christ, page 70. Endurance in faith comes from knowing that the outcome is already secured. Ang pagtitiis po sa pananampalataya ay nagmumula sa kaalaman na kinalalabasan ng yung problema ay tiyak na po, no? Ay tiyak na tayo, ay magtatagumpay na. No? Kaya nga napaka-importante na panghawakan po natin ito. Ating i-claim, no? Na tayo ay magtatagumpay dahil kasama natin ang ating Panginoon. Magtiwala po tayo, no? Ang ating Panginoon ay nagtagumpay na upang tayo po ay patuloy, no? Na makapagtiis sa karera ng buhay. Magtuon tayo doon sa pagtatapos na mananatili tayo kay Kristo. Alam niyo po, dito sa John 16:33, nag-aalok po ito ng kapayapaan kay Kristo kahit na po sa gitna ng kapighatian. Naulitin po natin yung ating po acronym, PEACE, no? P, presence in, peace in the presence of Christ. No, may kapayapaan sa presensya ng ating Panginoon. E, expectation of tribulation. No, inaasahan ang kapighatian. Wag po natin sabihin wala, no, ang kapighatian. Pero inaasahan natin, ibig sabihin, kailangan natin maging handa. Letter A, assurance in Christ's victory. Tiwala, no, na ang ating Panginoon ay nagtagumpay na. Letter C, courage in Christ's promise, no, may tapang sa pangako ng ating Panginoong Hesukristo. At letter E, endurance in faith, pagtitiis na meron pong pananampalataya. Alam niyo po, may isang bata, no, kapag siya po ay haharap sa isang bagyo sa gabi, no, alam natin na may kumpiyansa siya sa kanyang magulang, no, at dahil alam niya na kapag kasama niya yung kanyang magulang ay meron siyang kapayapaan. Ganito rin po tayo kapag may bagyo, no, na dumarating sa atin, o magiging matatag tayo sa presensya ng ating Panginoon dahil siya ang magdadala ng kapayapaan sa atin. Sa gitna po ng mga problema, no, magkaroon tayo ng tapang dahil si Kristo ang tagumpay po natin at siya po ay nagtagumpay na. Magtiwala po tayo sa Kanya at patuloy tayo mamuhay ng may kapayapaan. Alam niyo po, yung kapayapaan ay makukuha natin ngayon pa lamang dahil tayo ay na kay Kristo. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal Diyos na nasa mga langit, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na kami ay inyong patuloy na ginagabayan. Samahan nawa po kami, Panginoon, at kayo nawa po ang magbigay ng kapayapaan sa amin. Hinihiling po namin na sa inyo nawa manggaling ang tapang po namin, hindi dahil sa kalakasan po namin, kundi dahil kayo ay nagtagumpay na sa pagsubok na dumadating sa buhay namin. Kaya po, Panginoon, tinatalaga namin ang aming po mga sarili sa inyo. Samahan po kaming palagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Ginabibigo. Akin po kayong inaanyayahan bukas mong muli dito lamang sa AWR 89.1 FM. God bless po sa inyong lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Good morning and happy Thursday po mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Kung saan man po kayo nakasubaybay sa oras na ito mga kaibigan, binabati ko po kayo ng isang mapagpalang umaga. Kung kayo man po ay nasa bahay, nasa biyahe o di po kaya nasa trabaho, nawa ay patuloy po nating maramdaman ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Kamusta po ang inyong mga spiritual hearts mga kaibigan? Ano? Let's have a spiritual heart check up. Alam niyo po mga kaibigan, sa dami po ng ingay ng mundo, ano, madali po nating malimutan na tayo ay mga manlalakbay lamang sa mundong ito. Kaya sa umagang ito mga kaibigan, we have a very special episode. We have a very special playlist this morning, ano. Ang ating pong playlist ay nakatuon, ano, sa pinaka-aasam na pangako ng ating pananampalataya. At yan po ang muling pagparito ng ating Panginoong Jesus. Kaya relax lang po kayo mga kaibigan kung saan man po kayo naroroon sa mga oras na ito, kung kayo man ay stuck sa traffic o di po kaya nasa bahay at nagagawa ng household chores, ano, o di po kaya nasa kalagitnaan ng busy day sa work, ano, buksan po natin ang ating mga puso at isipan at samahan niyo po kami sa programang ito. Simulan po natin mga kaibigan sa pag-amin. Sino ba sa atin yung hindi pa nakakaranas mawala? Ano, minsan akala natin na tama yung nilalakaran nating landas. Yun pala ay papalayo na po tayo ng papalayo sa ating pastol. Pero bago po tayo makapaghanda sa kanyang muling pagbalik mga kaibigan, ano, kailangan muna nating aminin na kailangan natin ang kanyang gabay. Narito po ang awiting Tupang Ligaw.

ating pong narinig ang napakagandang awiting Tupang Ligaw at ito po ay inawit ni Brother Randall De Vera. Alam niyo mga kaibigan, sa gitna po ng pagkaligaw, ang tanging tulay natin pabalik sa ating Panginoong Jesus ay ang ating mga dalangin. Hindi po kailangan mabulaklak ang ating mga salita. It doesn't have to be fancy or long mga kaibigan. Ano, ang mahalaga ay galing po yan sa ating puso. Pakinggan po natin ang tapat na awiting, ang aking panalangin.

That's the song, Ang Aking Panalangin, at ito po ay inawit ni Brother Roy. Alam niyo mga kaibigan, kapag nahanap na po natin ang daan pabalik, ano, doon natin marirealize na wala pala tayong ibang matatakbuhan sa mundong ito kundi ang ating Panginoong Diyos. Tao, gobyerno, pera, ano, lahat yan pwede po tayo mabigo mga kaibigan. Pero ang Panginoon, hindi po tayo kailanman bibigoyin. Pahinggan po natin ang awiting, Sa Kanya Lang Ako Aasa.

That's the song Sa Kanya Lang Ako Aasa by Sister Ryza and Okado. Minsan mga kaibigan, ang hirap mag-antay, ano? Lalo na kung mabigat yung krus na pasan-pasan natin every single day. Pero sabi nga, sa susunod nating kanta mga kaibigan, itaas lang natin ang ating mga kamay sa ating Panginoong Jesus. Ibigay po natin sa Kanya ang lahat ng bigat ng buhay natin, ano? Habang tayo ay patuloy na nagtitiwala. Narito po ang awiting, Lift Up Your Hands.

That's the song Lift Up Your Hands at ito po ay inawit ni Brother Asher Salvan Jr. Our next song naman is entitled Ang Panahon Malapit Na. Dito na po tayo sa reality check, mga kaibigan, ano? Hindi na nanakot ang mga senyales, yung mga signs na nakikita natin, no? Yung wars, yung pagtaas pa lang ng gasolina, mga kaibigan, or economy here in the Philippines, ano? Hindi po yan panakot. These signs does not intend to scare us, kundi it reminds us that Jesus is coming soon, mga kaibigan. Parang ulan, ano? Ramdam na natin ang amoy ng lupa bago pa man ito bumuhos. Kaya mga kaibigan, ang panahon po talaga ay malapit na. Here's the song, Ang Panahon Malapit Na.

That's the song Ang Panahon Malapit Na, at ito po ay inawit ni Sister Mary Mi Angeles. Mga kaibigan, kung dumating ba ang Panginoon mamayang gabi o bukas ng umaga, ano ang madadatnan niya sa ating mga buhay? Isang tanong na dapat nating baunin sa ating pagtulog. Here's the song, Are You Ready for Jesus to Come?

That's the song, Are You Ready for Jesus to Come? At ito po ay inawit ni Sister Ebony Sonia. Our next song naman is entitled Arise and Shine Forth. Ang paghihintay mga kaibigan, hindi dapat yan passive. Ano? Hindi dapat tayo maging relaxed o yung walang ginagawa, yung nakatambay lang mga kaibigan. Habang nag-aantay po tayo ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, tinatawag po tayong magningning, ano? Maging liwanag po tayo sa ating mga pamilya at sa ating komunidad. Sabi nga, Arise up and shine forth. Here's the song, Arise and Shine Forth.

That's the song Arise and Shine Forth. At ito po ay inawit ni Brother Randall De Vera. Our next song naman is entitled Champion of Love. Bakit nga ba tayo nananabik, mga kaibigan, sa kanyang muling pagdating? Ano? Dahil ang darating ay hindi isang malupit na huko, mga kaibigan, ano? Kundi ang ating champion. Ang siyang nagmahal sa atin hanggang sa krus. Pakinggan po natin ang The Berians sa awiting Champion of Love.

Our next song this morning, mga kaibigan, is entitled Tayo Na Sa Langit. Imagine niyo po yung feeling na pauwi ka na pagkatapos ng mahabang trabaho, mga kaibigan, or mahabang araw sa eskwelahan, ano, yung busy-busy day. Ganun po ang pananabik natin sa langit, mga kaibigan. Isang imbitasyon po ito para sa ating lahat na huwag po tayong magpaiwan. Here's the song, Tayo Na Sa Langit.

ating pong narinig ang awiting Tayo na sa Langit. At ito po ay inawit ni Sister Mary Mi Angeles. Our last song for this morning, mga kaibigan, is entitled Sa Langit. Para po sa ating huling awiting ngayong umaga, mga kaibigan, ano, ilagay po natin ang ating mga mata sa gantimpala. Wala na pong sakit, wala na pong luha, wala na pong perwisyo. Puro kagalakan, puro happiness and joy na lang, mga kaibigan, ang ating mararanasan sa langit. Ano, kaya sabay-sabay po tayong mangarap at manampalataya sa awiting ito, Sa Langit.

At dyan po nagtatapos ang ating programa sa umagang ito, mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa pagsubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Sana po ay naging masaya at puno ng pag-asa ang inyong pakikinig. Ang pagbabalik po ng ating Panginoong Jesus ay hindi dapat katakutan, ano, kundi we should remain in His love. We should remain faithful. Ano? Keep the faith, mga kaibigan. Manatiling handa, manatiling tapat, at higit sa lahat, mga kaibigan, manatiling nagmamahal sa kapwa. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Happy Thursday and may God bless you all.

mula nang tayo ipinanganak. At sa araw-araw na binigay ng ating Diyos sa atin, kahit minsan ay hindi tumigil sa pagsikat at paglubog ang haring araw. At dahil nga nakagawian na natin ang palagiang pagsikat at paglubog ng araw, hindi na natin kaano pinapansin at binibigyang halaga ito. Kaano nga ba kahalaga ang araw para sa atin? Bakit tayo binibiyayaan ng Diyos ng isang dambuhalang liwanag at init na tinatawag nating araw? Pero isipin natin sumandali. Ano kaya ang mangyayari kung biglang mawala ang araw sa langit? Ano kaya ang mangyayari sa sanlibutan? Naisip niyo na ba yan? Magandang araw po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa simula, Usapang Senior.

Isang magandang araw po ang aking pinaabot sa inyong lahat at welcome sa ating program Simula Usapang Senior na inyong matutunghayan tuwing araw ng Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, ang inyong kasamang senior citizen sa Himpapawid. At patuloy tayong magkikwentuhan sa araw na ito. Kaya anuman ang po ang inyong ginagawa, saan man kayo naroroon, ay inanyayahan ko kayong samahan tayo sa ating programang ito simula, sapagkat ang ating programa ay isang mabuting kaibigan at isang mabuting kasama. At nais ko pong banggitin ang isa sa ating, ang ilan sa ating mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay. Unang-una, International Church of SDA sa Evanston, Illinois, USA. Welcome po. And ganyan din sa Naperville Remnant Film Church sa Chicago, Illinois, USA. At of course, welcome mga senior, ka-senior ng Philippine International Church dito sa campus ng Adventist University of the Philippines. Maraming salamat po. At thank you sa ating naging successful na concert, no, ng ating senior PIC Seniors Choral sa Manila Center Church diyan po sa Quezon City. At nice din nating of course batiin of course ang ating mga kaibigan diyan sa Manila Center Church. Sana po ay na-bless kayo sa pag-awit ng ating mga PIC Seniors Choral members. At congratulations also to our conductor, Maestro Nimrod Salazar. Thank you. At nice ko rin banggitin ang ating mga kaibigan from Morning View Seventh-day Adventist Church. Welcome po ngayong umaga. At nice ko rin batiin ang mga taga Charobics team ng Morning View Subdivision. Welcome, and sana po ay nasa mabuti na yung kalagayan ngayon, at sana ay patuloy nating itaguyod, at alam ko ay pinaghahanda natin na isa nating magandang outreach project, no, ngayong darating na buwan, no. At nice kong banggitin ng of course ang ating mga kaibigan, si Luz Pusing, Lucy Quiabang, Ging Gloria Martiliano, Mary Grace Acosta Olpindo, welcome po, and Erlinda Basilisco, Gracia Dei, Ian Asik, Helen Aguilar, Crescentia Ordonez Pascua, welcome po sa ating program Simula Usapang Senior. Sana po ay patuloy kayong sumuporta, at maraming salamat po sa inyong magagandang mga comments sa amin at sa mga inyong mga text sa amin, mga mensahe. Kami po ay na-inspire sa inyong malaman lang namin na kayo ay sumusubaybay sa aming program. At ganyan din, okay, ang aming naisipabot, no, kay Zenny Moser in Ohio, USA, Beth Villapuerte from, siya ay galing sa Balayan, Batangas, okay? Darlene Ojero, Tangalan Aklan, and nandiyan si Lyobi Cabanyes, Rebecca Ebora, Leti Sampang, and of course, my friends from the National Museum. Kumusta po kayo? At Rose Arrogante, at nice ko rin isama si ating kaibigan na lagi nating nakaka-feeling sa maraming pagkakataon, lalo na sa ating text, si Patrick Gonzalez. Welcome. Welcome po ngayong araw na ito. And then, of course, nice kong bigyan ng pagbati ang ating mga kaibigan dito sa Antipolo City. Unang-una, kay Ma'am Corazon Hernan. Thank you po, at maraming salamat po sa inyong pagpapaalam sa amin na kayo ay masugid na nakikinig sa ating programa. At shout out sa lahat ng senior citizens of Barangay Inarawan dyan po sa Antipolo City. And of course, maraming salamat po sa kanilang barangay captain na very supportive sa ating mga senior citizen. At
Okay, si Captain Rick Rick, Barangay Captain Rick Rick Bautista. Kumusta po kayo and welcome po sa ating program Simula Usapang Senior. Sana po ay nasa mabuting kalagayan at aming pong pinasasalamatan ang patuloy ninyong suporta lalo na sa ating mga senior citizen. Pero nais kong ipaliwanag na ang programang ito ay hindi lamang po para sa mga senior, ito po ay para sa lahat. Although ang ating karamihan mga topic ay bilang payo at mga paalala para sa ating mga senior, pero lahat po tayo ay may mga mahal sa buhay na senior citizen, ating mga magulang, ating mga tito, tita, lola at lolong, mga kaibigan. Ayan po. At tayo, kahit tayo kayo hindi pa senior, huwag kayong mag-alala. Darating din po kayo. Kayo po ang future senior citizen. Kaya yung ating pinag-uusapan po ay napakahalaga po para may paghandaan natin ang ating buhay o bago tayo umabot sa ating pagtanda. At kung tayo ay nasa senior citizen stage na, okay lang po dahil ang atin namang pakay dyan ay para pag-ibayuhin pa natin ang ating kalusugan, kasiglahan at pagiging mabuting mamamayan at higit sa lahat, maging kapakipakinabang pa kahit na po tayo ay nasa old age na. At sana po ay katulad ng aming tinatanggap na mga mensahe, maraming salamat po at kayo po ay nabibless sa aming programa. So, gusto po namin marinig naman din yung inyong mga, anong tawag natin, ang inyong mga mensahe sa amin. Kasi gusto naman namin malaman kung meron kayo mga, gayon din kung may mga request kayo at meron kayo mga suggestion. At ngayon po ay unti-unti na namin tinatanggap ang magagandang mga suggestion ninyo. At ayun po, nagiging topic natin. Kung may mga tanong kayo, meron po tayo mga mahalagang mga numero na dapat yung na pwede po ninyong tawagan. 0917-1742-777. Ulitin natin. Yan po ay sa mga ating Globe subscribers. 0917-1742-777. At sa mga, okay, sa Smart subscribers naman, 0918-9447-891. Again, 0918-9447-891. At huwag po ninyo rin kalimutan, nice kong muli palala sa atin to like us sa aming FB at YouTube channels. Just ano po, please subscribe, share, and of course, like it. Kaya, hihintayin po namin at nais nating mas marami pa ang makinabang. Kaya i-share po natin ang ating programa. At ang ating pag-uusapan po ngayon ay babalik tayo sa kalikasan. At ito yung, actually, ito yung sinuggest sa akin nung ito lang nakaraan linggo na kumagkami sa may mga bagay na maliliit o yung mga bagay na mga ordinary, no, na na-experience natin, hindi na natin napapansin. At hindi ba natin alam yung mga maliliit na bagay na yun, na yun yung kumagkaminsan, na yun yung mahalaga. At ito nga, pinag-uusapan natin ang tungkol sa ating kalikasan, yung araw, ano, yung sun. O, di ba? Napaka halaga ng araw. Pero kumagkaminsan, nakita na lang natin, sumisikat, tapos maya-maya, dumidilim na, lumubog na siya. At sa regular na ano niya, na pagsikat, paglubog, hindi na natin siya masyadong binabibigyan ng halaga. Pero pag-usapan po natin kung gaano kahalaga ang araw ngayon. Kaya dyan lang po kayo at tayo po ay magkikwentuhan about the sun. Okay, ayan po yung pinaka-center ng solar system natin na yung solar family, no, yung the sun and its and the planets, nakasama tayo doon. Titingnan natin
no, na bagamat maraalam ko marami na tayong alam tungkol sa solar system, pero maganda rin pag-aralan nila. Baka naman meron pa tayong ma-pick up na mga bagong ano, kaalaman. Kaya dyan lang po kayo at tandaan nyo, mag-hydrate po tayo, uminom po tayo ng tubig habang tayo'y nakikinig o sumusubaybay sa ating program para po ay maganda ang ating maging pakiramdam ngayong araw na to. So, dyan lang po kayo. Magbabalik po simula usapang senior. Kayo po ay sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior tuwing Webes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kakwentuhan sa impapawid, senior citizen, Doc Rome Barrios. At ating titingnan, no? Kaninang pagising natin kanina, ang ganda ng sikat ng araw, ang ganda ng liwanag, no? At kumakaminsan, no? Ay ordinary na. Okay? Hindi na natin gaano binibigyan ng pansin. Ngayon, subukan kaya natin, no? Na imaginein, no? Nais kong imbitahin kayo. Sumandali, isipin natin ang ganito. Kung maalis kaya, no? Biglang mawala ang araw sa langit. Ano kaya mangyayari sa atin? Okay. First of all, ang araw ang source ng light, heat, and energy sa ating sanlibutan. Ang araw, liwanag, init, at saka energy, yung lakas, no? Kapag nawala ang araw, okay, imagine niyo to. Of course, walang liwanag. Didilim. Tama po ba? Didilim ang buong kalangitan. Kahit na po yung buwan, okay, ang ating buwan, di ba siya ang humahalili pag gabi, ay ang liwanag lang po ng buwan ay galing din po sa araw. Humihiram lang siya na liwanag. Kaya pag nawala ang araw, wala na rin buwan. Okay? So wala na rin pong liliwanag sa buwan. At in a few, okay, weeks, months, ang buong sanlibutan, oh, itong mundo, ay unti-unting magyayelo o lalamig. Kasi ang araw lamang ang nagkocontrol ng temperature natin. Ngayon kapag wala ng araw, natatandaan niyo pagka nasa North Pole kayo in ano ba ang kalagayan ng mga bansa sa North Pole, 'di ba? Nagyeyelo dahil ang araw manaka-naka lang, bihira lang sumikat, no? At pag wala ang araw, lahat ng dagat, lahat ng tubig sa sanlibutan lalamig at unti-unting magiging frozen. Oh, pati yung atmosphere frozen, magpo-froze din. Dahil ang araw ang nagpo-provide ng water sa earth. Bakit magpo-provide? Through precipitation, kaya merong ano, kaya merong ulan, merong ilog, dumadalo yung tubig dahil sa precipitation yung tubig, 'di ba, nagkakaroon ng evaporation, condensation sa ulap. Wala na po 'yun. At ano mangyayari sa halaman, okay? Ang mga halaman, tandaan natin, through photosynthesis, ayun po yung gumagawa ng pagkain nila, kaya nabubuhay ang mga halaman dahil sa photosynthesis sa araw. No, at saka may yung green pigment nga na chlorophyll. Pero pag wala ng araw, mamamatay na ang lahat ng halaman. So nakita nyo, hindi lang yan. Kasi kapag ka nawala ang araw, kasi ang Earth at saka yung other planets, no, nakasama natin, ay dumidepende lang, no, sa gravity.
or gravitational force ng araw. Kaya napapanatili tayong umiikot or ano tawag diyan, umiinog. May kanya-kanya tayong orbit, no, yung mga planets around the sun. Pag nawala na po yun, tayo po ay magiging kakalas na tayo. Ibig sabihin, tayo'y palutang-lutang na, wala na tayong iniikutang araw. Eh, wala na. Kaya kung saan-saan na lang tayo sa outer space na mapupunta. Nakita nyo yung kalagayan na yun? At anong mangyayari sa buong sanlibutan? Ang buong sanlibutan, mamamatay. Dahil wala ng buhay. Tandaan natin, sabi nga natin, ang araw ang source lahat ng life, energy, heat, lahat ng lakas at lahat ng proseso na nangyayari sa atin sa sanlibutan ay through the sun. At ang araw, alam nyo kung gaano kalaki ba ang araw. Ang laki ng araw based on astronomical units, it can occupy, ibig sabihin pwede niya i-accommodate yung more than 1 million Earths. Okay? 1 million Earths ang magkakasya sa kanya. Ganun po kalaki ang araw. Made up of hydrogen, oxygen, lahat po ng karamihan ay hydrogen dahil ayun po yung gas na nagpapasiklab, nagpapainit sa araw. At kaya mawawala yung tubig sa atin dahil What is water? Ano symbol ng chemical symbol ng water? H2O, ibig sabihin 2 hydrogen and 1 oxygen. Eh kapag wala ng araw, wala ng hydrogen, of course, wala ng water din. Kaya nakita nyo yung catastrophic na kalagayan ng sanlibutan pag nawala ang araw. Kaya gayon na lamang, di ba? Ganun na lamang ang respeto, no, lalo na mga pagano sa araw. Kasi ang araw noon, ano nila, sinasamba nila 'yan. Talagang Diyos nila 'yan. Actually, yung araw ay si Apollo, na equivalent niya sa mga mythology. Si Apollo, kaya ang tawag nila diyan si Apollo na naglalakbay sa langit. At alam nyo, noong unang panahon, ang paniwala nila, ang araw ay ang kanilang Diyos. Ano? Kanilang Diyos. At kapag nawala kasi ang araw noon, di ba didilim, wala silang magagawa ang buong paligid. Hindi nila makita, hindi sila makapagtrabaho, hindi sila makapagtanim, hindi sila makapagpangaso, hindi sila makapaghunt or lahat ng ginagawa nila. Kaya para sa kanila, napakalaki napakahalaga ng araw. Diyos nila yan. Kaya nga tinawag nila yung unang araw, ang unang araw ng Sanlinggo. No? Wala po yan sa Biblia, pero pinangalanan, no, ng mga pagano yung unang araw na Sanlinggo, Sun's Day. Ayan. Kaya ganun kahalaga dahil sinasamba nila araw. Sa mga Egyptian, tawag nila dyan ay Sun God Ra. Tapos sa mga Greeks ay ang tawag nila ay Helios. Helios. Tapos sa mga ibang lengguwahe, Sol, S-O-L. Kaya ayan po gaano kahalaga ang araw. Kaya diyan natin masasabi na talagang kamangha-mangha ang kapangyarihan ng Diyos na ipagkaloob sa atin ang araw. Sapagkat ang araw rin nire-represent natin Panginoon. Siya ang ating araw, di ba? Siya ang ating Diyos sapagkat lahat ng bagay sa sanlibutan at hindi lang sa ating sanlibutan, sa buo

na inyong binigay. Kaya nga ang ating simula, ating programa ay talagang lagi natin pinag-uusapan ang paglalang, kasi talagang ayan ang magbabalik sa atin ng ating kaisipan na ang lahat ay nagsimula sa Diyos, no? Sa pamamagitan ng kanyang paglalang. At maya-maya pag-uusapan naman natin para sa ating senior health, no, and wellness. Ano yung mga benepisyo na nakukuha natin sa araw? At ayan po mahalaga. Pero ang ibig nating dapat na matutunan ngayon ay ang kahalagahan ng paglalang, no, ang kahalagahan ng ating nature, no, ng kalikasan na nagmula lamang sa ating Panginoon. Kaya dapat po natin niyang ipagpasalamat araw-araw. Kaya imaginein mo, kapag ka nawala araw, wala nang kulay ang salibutan, mamamatay lahat, no? Lahat ng bagay, lahat, wala na pong mabubuhay. Kaya lang po tayo may buhay dahilan sa araw. Anyway, marami pa tayo mapag-uusapan tungkol sa araw pag pinag-usapan po natin ang kalawakan. Sa iba pong pagkakataon, pag-uusapan natin. Ang araw kasi po, okay? Ang araw po kasi ay isa lamang yan sa mga bituin sa langit. Isa lamang. At ang araw ay medium-sized star. Okay? Bituin na hindi malaki, hindi rin maliit, kundi medium size lang siya. Pero yung may iba pong bituin sa langit na nakikita natin, mas malaki pa po yun sa araw. Marami sa kanila. Yung mga red stars, mas malaki pa po yun. Kaya kung ang ating araw, no, mismo, medium size lang, isipin nyo yun, at meron ng mga planeta kasama ang Earth doon na umiikot, ay posible na yung ibang mga bituin na mas malaki pa sa araw, meron din sarili-sarili silang solar system or planetary system gaya ng araw. Di ba po? Ayun po yung larawan ng kabuuan ng San Sinukob or universe or kalawakan. Ganyan po kalawak yan. Kaya kamangha-mangha talaga ating Panginoon. Kaya mamaya magkakaroon tayo ng konting trivia, no, bago natin pag-usapan yung mga health about araw. So, ayan po ang nakita po natin, ang kalagayan, kahalagahan ng araw. Sana po ay pagka nakita natin ang araw, araw-araw, pasalamatan po natin ating Panginoon sa kanyang pagbibigay ng, ano sabi to, dambuhalang liwanag na pinagkukunan ng lahat ng buhay, lahat ng init, lahat ng enerhiya natin dito sa sanlibutan. So magbabalik pong simula. Diyan lang po kayo. Welcome back po sa ating program Simula Usapang Senior every Thursday and Sunday 10 to 11 a.m. right here, AWR 89.1 FM. I am your friend, Doc Rome Barrios. At tayo po ay pinag-uusapan na natin ngayon yung araw, no? At maging nawa, maging mahalaga na sa atin kapag nakita natin liwanag ng araw. Dumako muna tayo sa ilang trivia about the sun na dapat natin maunawaan. Ang tanong una, talaga bang umaandar ang araw from east to west, or sumisikat ba siya mula sa silangan tapos lumulubog sa kanluran? Actually po, hindi po. Steady lang po ang araw sa kalangitan. Ang talaga pong umaandar ay ang sanlibutan. Tayo, dahil ang Earth ay nagro-rotate sa kanyang axis. Yun, di ba? Yung pag-rotate ng 24 hours. Kaya yung, at tapos inclined pa. Kaya yung angle ng paglubog at pagsikat at paglubog para pang, di ba, may angle. Ayun po yung dahilan sa

iko tayo from west to east. Pero yung epekto nun, nakikita natin ang araw na umaandar mula sa, okay, sa east and then nagsiset sa west. Okay. Ayun po. Ayun po ang ano nun, actual na nakalagayan. Hindi po yan umaandar ang araw. And then, ano ang ibig sabihin naman ng AM at saka PM? O, diba? Meron tayong ganun. Okay? AM, PM. Actually po, yung ating sky o yung langit natin, okay? Parang merong isang ano invisible na nahati, ang tinatawag diyan ay meridian ang tawag diyan, hinati, oh, di ba? At yung pagkahati na yun, lahat pagka ang araw ay nandito sa, ang tawag po doon ay meridian, tandaan niyo po yun, meridian. At ang pag ang araw nandito sa, halimbawa nasa east, no, kaya siya sumisikat sa east, okay, ay ano yan, ibig sabihin yan umaga yan, di sumisikat, parang umaandar, hindi po ba, hanggang tanghalian, kasi yung pinaka gitna ng meridian ayun po yung noon time, ayun po ang noon time, ibig sabihin tanghaling tapat yun. Kaya yung arrow from the east, okay, nakikita natin parang umaakyat papunta sa gitna, papuntang noontime. Ayun po yung side na yun ay tinatawag na ante-meridian. Okay, ibig sabihin before the meridian, ante. Okay, kaya AM. Oh, tandaan niyo po yun, di ba? Maganda yan. Ante-meridian. Tapos, nasa meridian na siya, noontime na po yun. Pag lumampas na po sa noontime, oh, nandito na sa peak, eh, nasa ating uluhan na, no? Papunta naman siya sa west para lumubog, pababa. Ayun naman po yung tiyatawag na post-meridian. Ibig sabihin ng post after the meridian. Yung ante, before the meridian. Tapos yung post-meridian, after the meridian yun. Kaya AM, ante, before the meridian. And then PM, post, after the meridian. Hanggang palubog. O, yun po. Kaya po tayo may AM, noontime, and then PM. Okay. Nakita niyo po. Ayun po yung nire-represent ng pag nagsasabi tayo ng mga oras sa araw. Okay. Okay? Kung meron pa po kayong mga nais na itanong, okay, maganda rin po natin pag-usapan yan. Tandaan nyo, meron tayong mga numero 0917-1742-777 at 0918-9447-891. Magtanong po kayo. At ayan po ay ating sasagutin. Napakaganda pag-usapan niyang ano, lalo na yung astronomy, no? At ngayon, pag-usapan natin ang ano, nasa wellness na po tayo, no? At dahil pinag-usapan natin yung kahalagahan ng haring araw. Ayan, kaya hari na natin yan, eh. No? Kaya kung magkaminsan, eh, talagang hindi natin masisisi ang mga pagano, yung mga Babylonians noon, mga Phoenicians, yung mga sinaunang mga, ano, mga civilization, Egyptians, alam po ninyo, talagang napakahalaga sa kanila. Kaya yung kalangitan, talagang ano nila yan, eh, lahat po ng pangalan ng ano ng days of the week dahil sa planet, sa moon, napakala pinag-aaralan po nila. Kaya nung ipinanganak ating Panginoon, okay? Nung pinanganak ating Panginoon, base rin no yung wise men, binase rin nila sa pag-aaral nila sa mga heavenly bodies. Kaya nakita nila yung Christmas star o na-interpret nila na ayun ang sign ng ano kapanganakan ng Messiah. Okay? Kaya napaka masasabi natin na marunong din ang mga tao no ng mga unang panahon. Actually, mas marunong nga siguro dahil minana na lang natin lahat ng mga karunungan nila ngayon eh. At although
yung karamihan sa kanila ay based on paganism o yung paniniwala nila ng sa kanilang relihiyon, pero tayo ngayon ay mas maliwanag dapat sa atin. Okay. Ngayon, ano po iba yung mga benefit no na makukuha natin sa araw? Okay. Alam natin na marami yan. Okay. Una, sunlight provides vitamin D. Tanda natin, ang sun, okay, pinag-usapan natin last time to eh, yung natural doctors natin, 'di ba, yung new start. Okay? At nandun sa sunlight, sa S, yung sunlight. Oo. At ang sunlight, sabi rito, provides vitamin D. Kailangan natin yan, lalo na sa ating mga bones. Ayan. Vitamin D. Kaya, lagi tayong pinapayuhan, magpaaraw tayo. No? Anong na dapat ay kailangan natin at least ano at least 10 to 15 minutes na exposure sa umaga no sa araw pagsikat ng araw ay magpaaraw tayo kasi ayan po ang nakakatulong sa atin at from ano raw kasi it enables your body to make vitamin D from the cholesterol in your skin cells known as the sunshine vitamins, okay, and supporting your bones and muscles, yan, and then regulating your blood pressure, aba, mahalaga yan, nakaka-regulate pala ng blood pressure, pag-usapan natin yan, tapos nakaka-regulate din ang ating immune system, okay, at maintaining health, okay, of your blood vessels, oh, para po sa ating dugo, mahalaga din yan. Keeping our brain working well, mahalaga. Kaya talagang kailangan natin magpa-expose araw and regulating your blood sugar. Oh. Nakita nyo? Ayan yung vitamin D dinudulot ng vitamin D na makukuha natin from the sun. Isa yan. Okay? Ang pangalawa, sunlight strengthens the bones, of course, para maiwasan yung mga osteoporosis, ano ba yan? Actually, sunshine vitamin helps your body absorb calcium to prevent osteoporosis and avoid fractures or breaks. O, yan ng mga buto. O, nakita nyo? Talagang napakabuti ng Panginoon. Binigyan tayo na isang doctor na natural doctor na hindi na tayo kailangang magbayad o bumili ng gamot o magpunta pa sa magbayad pa, gumastos, napakalibre po, no? It's free, no? Open po sa lahat. Kaya samantalahin po natin. Tayo maswerte kasi may mga bansa na kulang sa ano, sa sikat ng araw. Ayun na nga yung lalo na sa northern hemisphere, yung mga nasa North Pole, kailangan nila ng araw. Kaya karamihan ng mga tao doon may karamdaman na ano eh, mga may deficiency sa vitamin D. Kaya karamihan sa kanila ay may mga karamdaman na nakatulad ng mga rickets sa mga bata at saka yung mga tungkol sa karamdaman sa mga bones no sa mga skeletal system kaya kailangan pasalamat tayo may araw sa atin mayaman tayo sa araw sa ating bansa at ang pangatlo sunlight kills bacteria ito po ay proven di ba na magandang ano talagang panlaban sa ano na anti ano antibacteria talaga ang sun. 'Di ba? Naalala natin kapag meron tayo mga gusto i-disinfect, no, sa ating ano, ibibilad lang natin 'yan sa araw, sa arawan. Ay nako. It kills bacteria in indoor dust. Kasi nasa yung mga indoor na mga alikabok natin, may dala-dala po 'yang mga bacteria. Pero kapag binuksan po natin ating kurtina, ating mga bintana, mga pintuan, at in-expose sa sunlight, sabi ay 1 in 8 bacteria in dark room
environment na pinapa inaano po niya, pinupuksa niya. Kapag nasa ano tayo, nasa close or dark room environment, no? Kaya but only one in 16 dust bacteria, okay, survives after being exposed to sunlight. Kaya kung talagang yung naka-expose talaga sa sunlight, pagka nasa room, hindi masyado dahil kumagamit sa sinasarado natin, may kurtina tayo. Ang kung bubuksan po natin, konti lang po yung bacteria na napapatay niya. Pero kapag talaga in-expose na sa sunlight, karamihan po sabi, out of 16 na bacteria or dust, no? Dust bacteria ay napapatay, no, ng isa lang ang hindi napapatay ng araw. So open those shades and windows and let more sunlight into your home. Kaya lagi pong bukas ang ating mga bintana, lalo na pagka umaga at araw. At sa dahil lang ultraviolet rays daw kill bacteria that live in the dust in your home. At tapos pagka bukas po ay pagka nasisinagan po ng araw, pati yung hangin natin, no, nalilinisan, nai-improve po yung quality ng hangin. O, so meron tayong tatlo. Pang-apat, sunlight may reduce high blood pressure. Paano? Okay. Actually, meron kasing ginawang ano, pag-aaral tungkol sa hypertension. At sabi rito, alam natin, pagka high blood or hypertension, nalilink lagi yan sa maraming health problems like heart attack, stroke, kidney damage. Ayon sa pag-aaral, ay na pag-alaman nila na yung pagka naka-expose pala ang tao, no, sa sunlight, bumababa yung systolic blood pressure. Ayun yung top number, di ba? Yung systolic, diastolic. Yung systolic, yung blood pressure natin sa taas. Okay, 120 over 80. Ganun, ayun, normal. Ayun ay bumababa yung systolic ayon sa pag-aaral. At ayun naman, ang pinag-aralan kasi nila yun, yung mga may kidney failure na nagda-dialysis na. Kaya napag-alaman nila na yung sunlight exposure, napapababa niya yung systolic. Of course, generally, yung blood pressure ng tao. Ayun po. At ang panglima, sunlight can improve sleep. Ano yan? Yung pagtulog. Kasi alam nyo ba, yung meron tayong tinatawag na circadian rhythm. Ito po yung parang body's internal clock. Ito po yung pinakarilo natin kung kailan tayo gigising, kailan tayo matutulog, kailan tayo, ilang oras tayo. Ayun po yung circadian rhythm. At itong circadian rhythm is responsible for the yung light-dark cycle ng ating katawan, helping us to sleep at night. Okay? Yung circadian rhythm magsasabi kapag madilim na, kailangan matulog na, naantok na tayo. Hindi po ba? Pagka gumagabi na, naantok na tayo. Ayun po yung actually circadian rhythm ang responsible doon. At tayo gumigising kapag may ilaw na o lumiliwanag na, may araw na. Kaya yun po yung sunlight is in the morning actually increases our pagtulog, no, para maayos ang ating pagtulog earlier in the evening. Ayun po yung tinatawag na meron kasi tayong melatonin. Ito pong melatonin na to, ito yung morning sunshine increases your melatonin levels, helping you to sleep when it gets dark. Kaya kapag tayo nagpa-araw, yung melatonin ay mag-i-increase yun para pagka alis ng liwanag, aantukin na tayo. Yun. Kaya doon din po yung serotonin naman, ayun naman po
yung active na pagkaliwanag, ayun po ang magpapagising sa atin. Kaya pagka tayo na-expose sa araw, no, as a sunlight, ay magiging maayos po yung ating circadian rhythm. Ang ma-program po ang ating mata na kapag dumilim, aantukin na tayo at pag at pagkatulog natin kinaumagahan another for 8 hours or more sleep ay gigising na dahil lumiliwanag na. Ayun po. Kaya napakahalaga yung magano tayo maski 10 to 15 minutes a day magpaaraw po tayo. And then sunlight boosts mood. Oh, di ba? Na pati yung ating pakiramdam, yung mood natin kung maganda bang gising natin, maganda bang ating nakatulog ba tayo, pagpapahinga, at saka yung ating overall na feelings. No? It lessens the likelihood of having mood disorders. Di ba kung magkamisan, para bang nagising ako pagod na pagod? Kasi nga, hindi naayos yung ating circadian rhythm dahil hindi tayo nag kulang tayo ng vitamin D ano exposure no yung ultraviolet rays okay and then meron din tayo tinatawag na seasonal affective disorder SAD ayun ang tawag doon eh SAD seasonal affective disorder a type of depression that usually occurs in the fall and winter alam niyo doon sa mga bansa na may four seasons, pagka winter at saka fall po, parang may feeling sila na nadidepress sila kasi everything anong tawag niyan? Drab, everything is wet, everything ay parang alam na natin yung feeling na hindi masigla yung paligid, no? Kaya yun po, kailangan natin ng sunlight. At maiwasan yung sinasabing sad na yun because lack of sunlight may affect the way the brain's, the hypothalamus, the brain works, such as feelings of despair and fatigue. Ayun. Kaya pinapayuhan tayo na tayo ay magpa-araw para po ay maano yung ating brain din na mabawasan yung ating feeling of depression, fatigue, at saka yung mga tinatawag nating mga negative na mga moods or feelings, no, of despair, sabi ganon. And then, also, sunlight can boost your immune system. Alam na natin yan. Because sunlight is a protection against some bacteria and viruses. Of course, pag tayo may lalo na yung ating mga katawan na mayroong mga karamdaman, yung mga balat at pati yung ating mga buong katawan, pati yung ating mga internal organs, nakaka-absorb po yun ng sunlight at lumulusog tayo dahil nga sabi nga ay nakakapuksa ito ng mga, yung mga bacteria, viruses sa ating katawan na nagiging sanhi na ating karamdaman. Kaya lumalakas po ang ating immune system, yung ating panlaban, mekanismo, panlaban sa sakit. Ayan po. Kaya yan po yung mga benefits na nakukuha natin. At ang huli, sunlight is associated with weight loss. Of course. Kasi kapag tayo ay active dahil nasa labas tayo, sunlight, of course, magiging active tayo, hindi tayo katulad ng nasa loob lang tayo ng bahay, pero kapag tayo naka-expose sa sunlight, very active tayo, papawisan tayo, of course, maiwasan ng weight loss. Kaya napakalaking bagay po, halaga no nung si Dr. Sunlight sa buhay natin. Kaya yan po ang mahalaga, no? Napag-aralan natin na ang araw, wala pong pwedeng pumalit yan. Hindi po napaka-buti ng ating Panginoon na lalangin niya ang araw at
na naging source, na source ng lahat ng buhay, lahat ng proseso, lahat ng magagandang bagay o mabubuting bagay sa libutan para tayo mabuhay ay galing po sa araw. At ayan din po, merong benefit na mahalaga sa ating kalusugan. Okay? Kaya na tayo'y mapalad sapagkat tayo'y pinagpala, no, na meron tayong sunlight sa atin. Kaya atin pong samantalain dahil marami pong bansa, maraming tao na kulang sa sikat ng araw, kaya marami rin silang mga deficiencies about it. Kaya pinapayuhan nga sila mag-supplement ng vitamin D kasi nga kailangan ng katawan nila yung maraming vitamin D. So, sana po ay meron tayong natutunan. Kung meron pa po kayong mga katanungan at meron kayong mga nais na linawin at meron din, i-share din po ninyo yung mga kwento, mas maganda po kami. Gustong-gusto po namin marinig kayong mga mensahe. Kaya, diyan lang po kayo. Magbabalik po muli ang Simula Usapang Senior.

Welcome back po sa ating program Simula Usapang Senior every Thursday and Sunday 10 to 11 a.m. right here in AWR 89.1 FM. I now welcome you to our prayer time. Kaya ngayon po ay mananalangin tayo at ating patuloy na dadalangin ang ating mga nasa prayer list natin na mga may mga karamdaman at nais nilang humiling na idalangin para sa kanilang patuloy na pagpapagaling. So inanyayahan ko po kayo na sumandaling tumahimik o tumigil sa ating ginagawa para po sa isang panalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyong mga pangako at kami po'y nananampalataya sapagkat kailanman ay hindi namin naranasan na kami inyong iniwanan. Maraming salamat po na hanggang sa ngayon, narito kami, may mabuting mga karanasan, mabuting mga pakiramdam, mabuting kalusugan, at may pagkakataon na patuloy kaming makapagpuri, makapagpasalamat, makapag-aral na inyong mga salita. Salamat po sa pagkakataong ito na muli kaming titigil sa aming mga gawain upang tawagin at kausapin kayo sa pamagitan ng panalangin ito. Sa oras na ito, Ama, marami kaming nais hilingin sa inyo at tanging-tangi nais namin idulog sa inyong harapan ang mga kaibigan namin na ngayon po ay may mga karamdaman at kami nagpapasalamat sa pagkakataon sa mga karanasang ito na bagamat kami nakakaranas ng mga pagsubok, kahirapan, karamdaman, alam namin naman na may at kayo lamang ang aming pag-asa, ang aming hantungan, ang tanging magpapagaling sa kanila. Nais po namin idalangin ang magkapatid na si Samantha at Jordan Ocasla. Panginoon, alam namin na meron kayong panukala sa mga kabataang ito at kayo nakakaalam ng kanilang mga karamdaman. Nananampalataya kami na inyo silang pagagalingin sapagkat ikaw lamang ang makapangyarihang Diyos na magpagbibigay ng kagalingan at ang tanging as source ng buhay. Salamat Panginoon sa inyong patuloy na pagkupkop kay Brother Nelson Gagnola. At patuloy niyo siyang pinibiyayaan ng buhay na patuloy na makapaglalapit sa inyo. Tulungan siya sa kanyang kalagayan naman. Ano man ang kanyang karamdaman, ano man ang naranasan niya ngayon, nais namin amang itagubilin sa inyo. At inihiling din namin na puspusin siya ng inyong banal na espiritu na magpapalakas sa kanya. At alam namin ang inyong pangako na bagamat kami makakaranas, ay bibigyan niyo kami ng kapangyarihan at kalakasan upang paglabanan ang mga karanasang ito. Tulungan din ang kanyang lahat ng pangangailangan. Kayo po nakakaalam. At tulungan din ang kanilang mga pamilya, kapamilya, mahal sa buhay na nakakaranas din ng kaisipan at bigyan sila ng kapayapaan naman. At higit sa lahat, maramdaman nila na kayo ay malapit sa kanila. Tulungan din ang aming mga kaibigan si Waylene Lorenzo, si Gemma Molina. Alam namin naman na ngayon ay
nakakaranas sa sila na mabuting pakiramdam at inaasahan namin ang patuloy na kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Nadalangin din namin si Magdalena Ferry sa kanyang crusade at evangelism, at alam namin sa panahong ngayon ay naralapit na matapos ang kanilang gawain, tulungan sila na patnubayan sila na magkaroon ng kalakasan upang kanilang maggawa ang kanilang panukalang makapaglingkod sa inyo sa pamagitan ng pagliligtas ng kaluluwa. Tulungan mo rin, Panginoon, ang gawain ni Bobo Delgado sa Libertad Antique sa kanyang crusade. Salamat sa pagkakataong pinagkaloob niyo sa kanya, at inaasahan namin naman sa tulong ng inyong banal na Espiritu ay magiging successful ang crusade na ito. Tulungan din ang Bayoyong Basista SDA Church ng Pangasinan, at salamat sa pagkakataong pinagkaloob niyo na magkakaroon sila ng kasiglahan at pagkakaisa sa pananampalataya at pagkakaisa sa paggawa para po sa kasusulong ng gawain ng kanilang iglesia. Marami pa po kaming nais idalangin naman, at nais namin itagubilin sa inyo ang bawat isa sa amin ngayon na narito, nakikinig at lumalapit sa inyo. Kayo nakakaalam ng mga karamdaman ng kanilang mga mahal sa buhay, mga pangangailangan sa anumang mga bagay, gayon din sa mga pagsubok na kanilang dinaranas. Tulungan po sila. At salamat sa pagkakataon ito na binigay niyo na kami makapagpainlan lang ng aming mga dalangin dyan sa kaitaasan. At nais namin, Amang, at inaasahan namin ang inyong pagtugon, hindi dahil sa aming kabutihan, kundi alang-alang sa pagmamahal ng aming Diyos, ang aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Papurihan po natin ang Panginoon sa ating buong oras na pagsasama-sama dito sa program na Simula Usapang Senior. At nais ko pong paalalahanan ang bawat isa sa atin na ang Panginoon ay laging handang dumamay anuman ang ating mga pangangailangan at anuman ang ating maging kalagayan. May pangako po siya sa Isaiah chapter 41 verse 10. Babasahin ko po sa Tagalog. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka. Oo, ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katwiran. Pagpalain po tayo natin, Panginoon, sa kanyang mayamang pangako at mayamang kasiguruhan na hindi niya tayo iiwanan magpakailanman. So nais ko pong pasalamatan kayong lahat sa inyong pakikisa sa ating program. Huwag po niyong kaliligtan sa susunod na Webes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Nais ko pong pasalamatan ang lahat ng bumubuo ng programang ito, lalo tigit ang aming station manager, si Pastor Nerio Caranza. Thank you po. At ang kasama rin namin si Andy Joaquin. Thank you. John Abayog. Okay, Reza Nabor. Wilmer Estrito. Irina Sidao. At maraming salamat higit sa inyong lahat. I-share po ninyo ang ating program, at huwag niyong kalilimutan, lagi nating papurihan ang Panginoon, lalo tigit sa pagbibigay sa atin ng tinatawag nating araw.
mahalaga po sa ating buhay. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio na nagsasabing ang biyaya at awa ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kaya lahat po tayo may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Magandang araw po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, God bless everyone.

0: Welcome po at isang mapagpalang umaga sa lahat ng ating mga kapag-asa. Another episode na naman po ng Usapang Pampamilya at alam ko na ang lahat ay ready na to be inspired by the topic that we have today. Isang mainit na pagbati sa atin pong mga online viewers and listeners, lalong higit ang atin pong mga listeners sa AWR Manila 89.1. Gayun din sa Facebook page ng AWR Manila 89.1, Family Hope Radio, at sa buong Palawan Mission Online Family. Welcome and good morning sa inyong lahat. Kuya Jose?
1: Pinapaabot din po natin ang ating taos-pusong pagbati sa lahat po ng mga magulang na nasa kanilang tahanan sa mga oras na ito, sa mga kabataan, no, sa mga young people natin, at sa lahat po ng 4Peace beneficiaries na kasama po natin ngayon sa ating programa. Tulad po ng dati, bukas po ang ating programa para sa inyong mga komento, kung kayo po ay may mga mensahe, and even reflections kung nais po ninyong ibahagi ay open po tayo.
0: Yeah, napakaganda po ng ating talakayan, mga kapag-asa. At kung nais nyo pong magpabatid o magpadala ng inyong mga komento o mensahe, ay pwede nyo po kaming ma-reach sa mga contact numbers po na nasa ibaba ng inyong screen. Babanggitin ko po para sa ating mga listeners na nasa radio AWR Manila, ang ating pong contact number sa Smart ay 0968-853-6607. Ulitin ko po, 0968-853-6607. Gayun din po sa Globe, 0917-174-2777. 0917-174-2777. Alam mo, Kuya Jose, tayo ngayon ay excited, no? Sa
1: yes,
0: another episode na ito na ating pag-uusapan, sapagkat ito ay napapanahon para
1: yes,
0: sa atin. Lalong higit na merong mga tinatawag ngayon, Kuya Jose, na mga privacy.
1: Yes, totoo yun.
0: Diba? Yung
1: data privacy, may tinatawag.
0: Data privacy.
1: Oo.
0: At saka ito, napakatindi ito, Kuya Jose, kasi yung data privacy, isa siyang batas na maaaring ang tao ay kapag lumabag, makasuhan.
1: Yes, masusuka.
0: Masuso, di ba?
1: Yes, yes.
0: Kahit na yung mga kamag-anak natin, di ba, o mahal sa buhay na maano natin yung kanilang mga na tinatawag na ano daw, privacy.
1: Privacy.
0: Oh,
1: yan. Kasi kailangan din nating irespeto yun eh.
0: Yan. Kaya po sa araw po na ito, narito po tayo at pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-napakahalagang paksa sa bawat tahanan, at yun ay ang healthy boundaries sa atin pong pamilya. Yung healthy boundaries, ano ba yung pagkakaroon o paano ba magkaroon ng healthy boundaries sa loob ng tahanan? Paano nga ba tayo magtatakda ng hangganan o boundaries na hindi nakakasakit? At paano natin mapapanatili ang respeto sa bawat isa. Gayun din kung paano na magiging masaya o magiging mas payapa ang ating tahanan kapag malinaw ang mga boundaries na naroon.
1: Totoo yun, Kuya Leonard, kasi minsan iniisip kasi natin dahil member ng pamilya, okay na lang lahat, sabihin ito, gawin ito, okay lang magsalita ng masasakit. Pero pakiramdam po natin, ang mga bagay nito ay natural lang. Pero ang totoo, kahit sa loob pala ng ating pamilya, kailangan nating ipakita yung respeto, privacy, at dapat merong hangganan kung hanggang saan lang tayo.
0: Oo, tama. Meron tinatawag na personal space, di ba,
1: yes,
0: Kuya Jose? Na dapat bilang tayo, member din ng family, wag na nating panghimasukan. Minsan may mga panahon na dapat alam natin kung saan yung boundary natin na doon sa personal space,
1: yes,
0: ng ating mga mahal sa buhay. Kaya nga po, kaya ang tanong nga po dyan, no, sa lahat ng atin pong mga kapag-asa sa umaga pong ito, hanggang saan ba ang hangganan ng pakikialam
1: yun
0: natin sa mga desisyon ng
1: may
0: ating
1: hangganan pala,
0: di ba? Sa mga anak. Binabanggit ng mga magulang na ay dapat pakialaman ko yung desisyon mo kasi anak kita eh.
1: Oh, pero may hangganan. Yan ang pag-uusapan natin ngayon.
0: Yan. Okay, ayun, napakaganda po. At tama ang lahat ng iyong sinabi, Kuya Jose. Ang isang healthy boundaries ay hindi siya parang pader o wall na naghihiwalay sa pamilya. Yung pagkakaroon ng healthy boundaries ay isang gabay para maging mas maayos, mas ligtas at mas mapaigting pa ang pagmamahalan doon sa relasyon natin sa isa't isa sa ating family. Ngunit, Kuya Jose, bago po ang lahat, ay tayo muna ay manalangin. Ating hilingan, Kuya Jose, pwede kang mag-pray para sa atin.
1: Tayo po'y manalangin. Minamahal naming Diyos, maraming salamat sa panibagong episode na kami po'y makapagbahagi ng napakagandang paksa na meron pong boundaries sa amin at sa aming pamilya na kinakailangan ito upang maging healthy ang amin pong relasyon sa bawat isa. I-bless niyo po ang aming pag-uusap ngayon, maging pagpapala sa aming lahat at sa aming mga viewers. Itong lahat ay aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Maraming salamat, Kuya Jose. Ngayon, bago po tayo pumalaot sa ating pag-uusap, ay atin munang ibinibigay o ibibigay ang panahon para sa isang tanging awit.

0: Ayan, Kuya Leonard, since pinag-uusapan natin itong tinatawag na healthy boundaries, merong boundaries sa atin at sa ating pamilya. Kaya puntahan natin, meron tayong trivia ngayong umaga.
1: Yan.
0: Sa mga viewers natin, alam po ba ninyo na ang mga pamilyang may malinaw at healthy boundaries ay mas nagkakaroon ng maayos na komunikasyon? Hindi lang yon, mas mabuting what I mean is mas mababang level ng conflict. At higit sa lahat, mas mataas yung tinatawag na emotional safety. Ibig sabihin po nito, kapag ka alam ng bawat isa kung papaano rumispeto sa kagaya ng oras, nararamdaman ng iyong anak o iyong asawa, maging sa mga kagamitan, cellphone, mga damit, at katawan, mahalaga yun. Mayroong boundary,
1: Privacy, oh.
0: privacy. At desisyon ng pamilya natin, mas nagiging mapayapa ang tahanan natin.
1: Oh, napakaganda.
0: Ang healthy boundaries po kasi ay tumutulong ito upang una, maiwasan ang sigawan at sumbatan. Hindi nawawala yan sa pamilya, sa
1: Oh,
0: mag-asawa.
1: pag mga misunderstanding talaga,
0: Oo!
1: no?
0: Kaya pagka nakocross mo yung boundaries, ayan na, sigawan.
1: Lalo na pag magkapatid, tapos ginamit ng kuya ang sapatos
0: Sapatos.
1: ng kapatid na hindi nagpapaalam, ay talagang magkakaroon ng hindi
0: Totoo yun, totoo
1: pagkakaunawaan.
0: yun. Pangalawa, mabawasan nito ang, of course,
1: Oh,
0: misunderstanding.
1: mga
0: Kasi nga may
1: misunderstanding.
0: boundary, so magkakasundo kayo. Pangatlo, matuturuan ang mga bata ng respeto. Kasi sa murang edad, kailangan matuto siya na may boundaries hanggang saan siya. Hindi po pwedeng gawin niya ito kasi may privacy din eh. At sunod ay ang maprotektahan ang emotional health ng bawat miyembro ng pamilya. At higit sa lahat, mapapalakas po nito ang tiwala sa loob ng pamilya dahil nga mayroong
1: Oh,
0: boundaries sa
1: napakaganda
0: tiwala.
1: pala nito, Kuya Jose, pagkakaroon ng healthy boundary sa loob ng
0: Yes.
1: tahanan. Talagang meron siyang napakagandang binipisyo kapag ma-recognize ng bawat member ng families kung hanggang saan yung hangganan na meron
0: Yes.
1: sila. Kaya napakahalaga po nito, mga kapag-asa. Alam nyo, hindi lang ito usapang personal space or privacy. Yung pag-uusap tungkol sa healthy boundaries, ito ay pag-uusap o usapang pagmamahalan, respeto at maayos na pamumuhay bilang pamilya. Kasi pag merong recognition ng healthy boundaries, nandun din yung order,
0: Order,
1: di ba,
0: oh.
1: sa loob
0: Respect.
1: ng tahanan and
0: Yes,
1: respect,
0: yes.
1: no? Kaya sa lahat ng ating mga viewers and listeners ngayon, ito po yung ating tanong na pwede po ninyong sagutin, pwede ninyong i-comment sa ating
0: Oh.
1: Facebook Live po ngayon, yung inyong sagot. Sa inyong pamilya, ano ang isang bagay na gusto ninyong respetuhin ng bawat isa? Yun ang tanong, di ba, Kuya Sir?
0: Oo, meron
1: Ano ba,
0: tayo.
1: sa family kasi natin, may mga individual preferences tayo, di
0: Yes.
1: ba? Ano ba ang gusto ninyong respetuhin ng bawat isa? Oras ba? Gamit, damit, sapatos, cellphone, sasakyan, o di
0: Yes.
1: ba? Privacy, feelings ba o personal na decision? Comment naman po kayo, mga kapag-asa, sa atin pong Facebook Live sa araw po
0: Ayan.
1: na ito. Pwede ninyong i-comment kung ano po ang mga bagay na gusto ninyong respetuhin kayo ng inyong kapamilya.
0: Yes, nabanggit mo Kuya Leonard yung respeto sa oras, gamit at iba pa. Alam mo, magandang pag-usapan ang mga bagay nito kasi minsan ang hindi natin masabi ng maayos, yung mga bagay na hindi natin na-voice out, doon nagsisimula ang sama ng loob. Di ba?
1: May mga panahon na Kuya Jose na akala ng kapatid mo okay lang sa
0: Oo.
1: iyo na gamitin
0: Oo.
1: yung damit mo.
0: Oo.
1: Nakursunadahan ng kapatid mo yung damit mo.
0: Oo.
1: Tapos akala ng kapatid mo okay lang sa iyo na hiramin yung damit mo.
0: Kahit sa magkaibigan, sa sobrang close ninyo, nandyan
1: Oh.
0: yung motor mo, nandyan yung helmet, biglang kinuha, pagbalik mo gagamitin mo na wala na.
1: Oh, wala.
0: Hindi nagpaalam.
1: Parang experience ko
0: Oo,
1: yun
0: di ba?
1: ha.
0: Di
1: Oh,
0: ba?
1: tapos nagmamadali ka na.
0: Oo,
1: Kailangan mong
0: so.
1: gamitin yung motor sana, di ba?
0: Kaya kailangan ng respeto kasi parang hindi ka nirerespeto. Kinuha ng walang
1: Oh.
0: paalam.
1: At saka at the same time,
0: Sobrang close.
1: binabanggit mo nga, Kuya Jose, kinakailangan ma-define talaga siya yung boundaries doon sa iyong sa iyong kaibigan, mm-hmm. sa iyong kapamilya. Oh. Mabanggit ba talaga ba na ito ang ayaw ko, ito sana yung,
0: di ba? Clear 'yon.
1: Being clear 'yon. Napakaganda nito. Kaya actually sa totoo lang ay napakaganda ng ating pong usapan sa araw po na ito. At ngayong araw ay pag-uusapan din natin kung paanong sasabihin ang ating needs ng may respeto at paano igalang ang needs ng iba. Hindi lang na masasabi natin kung ano ang gusto natin, kundi dapat marunong din tayong magsalita ng mayroong respect.
0: Oo, kung paano ba siya i-relay ng maayos na hindi nakakasakit.
1: Yan, oo. Kasi minsan pag na-cross yung boundary mo, galit na galit ka na, di ba, Kuya Jose? Tapos minsan di mo na mapigilan ang sarili mo, makakapagsalita ka na ng hindi maganda sa iyong asawa o sa iyong kapatid. Dito, sa araw na ito, mga kapag-asa, ay titignan natin kung paano ba natin sasabihin ang ating mga pangangailangan na mayroong respect.
0: Yes.
1: At kung paano rin natin igagalang ang needs ng iba.
0: Ayan.
1: So, ano lang po kayo, no? Pwede kayong mag-comment kung ano po ang mga reaction nyo sa ating pag-uusap ngayon. Pwede po kayong mag-comment sa ating pong Facebook live sa araw po na ito. Ngayon, ang tanong, Kuya Jose, ano ba ang healthy boundaries sa loob ng pamilya?
0: Oy, meron palang ganun.
1: Yan ang ating titignan ngayon.
0: Pero
1: no?
0: Healthy. Oh. Pero healthy.
1: Oh, healthy. Yun ang ating focus. Healthy boundaries. Ang healthy boundaries, ito po ay isang malinaw o makatarungang limitasyon. Oh, ito ay malinaw, clear.
0: May limitation.
1: Ito
0: talaga.
1: At isang makatarungan o reasonable na limitation sa loob ng pamilya na tumutulong sa bawat membro na maramdaman na sila ay ligtas, sila ay nirerespeto, at sila ay pinapahalagahan. Hindi ibig sabihin nito, Kuya Jose, na magiging malamig na kayo sa isa't isa.
0: Oo, kasi may boundaries.
1: Kasi may mga boundaries.
0: Careful ka na.
1: Ay, magkanya-kanya na lang tayo, walang pakialaman. No? Kasi may mga boundaries. Hindi po ganun ang ibig sabihin po nito. Hindi rin ibig sabihin nito ay ayaw nating makialam o maaring on the other side ay magmahal.
0: Okay.
1: Ang ibig sabihin nito ng healthy boundaries ay natututo tayong magmahal na mayroong respeto sa isa't isa. Mm-hmm. Halimbawa, Kuya Jose, may mga magulang na sinasabi, oy anak kita, dapat palagi kang sumunod sa akin, palagi mong pakikinggan lahat ng sasabihin ko. Hindi porket anak lang kita, may mga ganun hindi porket anak kita, o anak ka lang O di ba? May mga ganun na mga term na ginagamit minsan ang ibang mga magulang. Ngunit porket anak lang anak siya o anak kita, wala ka ng karapatan na mapakinggan.
0: Ay, makakalungkot naman 'yon.
1: Minsan may joke nga niyan na Kuya Jose. May magulang na galit na galit. Sabi niya sa anak niya, "Magsalita ka. Bakit mo nagawa ito? Sumagot ka sa akin." Tapos nung ang anak ay sumagot, aba ngayon, sasagot-sagot ka na sa akin.
0: Kaya yun yung isang reason na yung minsan ang mga bata, hindi na sila nag-open kasi nababara sila at kung nagre-reason out sila, wala naman ding ano, hindi naman sila pinag-open.
1: Maaring Kuya Jose, imbis na sa mga magulang na lang sila, mag-share kasi hindi sila napakikinggan, doon sila sa mga kaibigan nila mag-share. Kaya mas nagiging mas kilala ng mga kaibigan nila sila kaysa sa mga magulang nila.
0: Which is dapat hindi ganon.
1: Oo, ganon. Okay. So, isa din na halimbawa po, mga kapag-asa, na hindi porket magulang kita, may mga term din, hindi porket na magulang kita, ay hindi na ako pwedeng magsabi ng nararamdaman ko.
0: Ayun.
1: Yan din, isa din yan para sa ating pong mga magulang. At syempre, gayon din,

0: Nang wala, hindi pinakargahan,
1: Oo.
0: inubos yung laman ng
1: Oo.
0: motor. Oh,
1: Eh
0: hindi
1: buti kung
0: hindi na.
1: ganyan lang eh kung nagkaroon ng sira
0: Oh,
1: na
0: na-disgrasya.
1: disgrasya.
0: Oh, 'di ba?
1: Ay sira ang relasyon,
0: Oh,
1: 'di ba?
0: nan. So, ganun po, hindi po 'yun binabanggit natin yung mga halimbawa na kagaya na hindi porket kapatid kita, pwede mo nang kunin ang gamit ko nang walang paalam. Or hindi porket magkapamilya tayo o pamilya tayo, okay lang magsalita ng masakit. Oh.
1: Yes.
0: Oh, may mga ganong mga maaaring isipan ang iilan na porket ito kapatid ko to,
1: Anak ko naman
0: porket
1: to.
0: at anak ko naman to, okay lang para sa akin na magsalita ng masakit sa
1: Kahit
0: kanya.
1: anong sabihin ko.
0: Kahit anong sabihin ko
1: Walang
0: ba?
1: karapatan to kasi anak lang to eh.
0: Yeah, may mga ganon. So, sa mga ganitong usapin na Kuya Jose, ay talagang eto makikita natin na nangangailangan po ang isang family ng healthy boundaries.
1: Kumbaga, Kuya Leonard, yung healthy boundary na tinatawag, para yan siyang yung bakod ng bahay. O yung pag may lupa ka, lalagyan mo ng bakod, hindi ito upang yung kasunod na lote, hindi na makakapasok. Pero ginawa mo yon hindi upang itaboy, pero para ipakita na, ito ay pag-aari ko. May privacy. Hindi ka basta. Kaya nga sa mga, ano, yung may mga lote, sasabihin no trespassing. Kasi hindi nga sa iyo 'yun eh. Kaya kailangan mong irespeto. Ito ay upang maproteksyonan at magkaroon po ng malinaw na respeto ang bawat miyembro ng pamilya. At sa pamilya kasi kailangan natin ng boundaries, kagaya ng binabanggit mo kanina, sa oras natin, sa salita, higit sa lahat sa katawan.
0: Oo, sa katawan.
1: Kaya maliit pa lang yung bata, babae o lalaki, ano talaga ng magulang na, anak, ito ha, may boundary, hindi mo dapat ipapahawak yung ganito.
0: Oo.
1: Boundary yun.
0: O may mga
1: yes.
0: ano, may maaring sabihin, porket ako, tito mo ako, okay lang nahawakan ko yung iyong private part.
1: Oo, yun.
0: Oo,
1: Hindi,
0: may mga ganon.
1: Dapat yung bata maturuan kasi privacy yun.
0: Oo.
1: Diba? Gamit, maging ang emotion kasama pala. Kasi hindi po pwedeng ma-abuse emotionally. Mas matindi yun, Bill Leonard. Diba? And of course, yung mga responsibilidad na tinatawag at maging yung mga major decision.
0: Mga major decisions. Major decision. Yan. Okay. Kaya nga ang tanong dyan na Kuya Jose, bakit nga ba mahalaga na magkaroon talaga ng defined
1: ayun
0: o talagang klaro na boundary sa ating tahanan?
1: Ayan. Siguro ang sagot dyan ay ganito. Diyan kasi sa boundaries na yan, nagsisimula yung tinatawag na respeto.
0: Oh, yan.
1: Respect.
0: Oo, respect.
1: At of course, kung walang boundaries, ayan na. Madalas nagkakaroon ng sama ng loob. Halimbawa, example, may anak na gustong magpahinga. Matulog.
0: Example, galing duty.
1: Oh,
0: galing duty sa
1: duty,
0: work.
1: Duty, oo. Oh. Pero palaging pinapagalitan. kahit pagod na sa mga viewers natin, sa mga magulang, may mga magulang na gusto ring mapakinggan pero binabaliwalan nila yung kanilang anak naman. Dapat consider din, ano? Part yun ng boundaries. Sa mga magkakapatid naman, minsan, kagaya nung gamit, kinukuha ng iba,
0: walang
1: hindi
0: paalam.
1: Nagpapaalam. Of course, hindi maganda yun, no? Hindi natin naipapakita yung ating respeto. And of course, sa mag-asawa, minsan hindi nare-respeto ng partner yung kanyang partner na kahit pagod na dahil may pangangailangan siyang physical, pinipilit niya. Sa batas po pwede kang ireklamo noon.
0: Walang pakialam sa feelings o nararamdaman.
1: Dapat i-consider yun. So yun yung mga boundaries na tinatawag na kinakailangan talagang. At minsan pa paulit-ulit na nangyayari ito.
0: Kaya nga, kung maaring kung ito ay karanasan natin sa ating family, kinakailangan ma-define natin kung ano yung healthy boundaries.
1: Yes.
0: At syempre, Kuya Jose, kung makita natin na meron tayong pagkukulang, napakahalagang ilapit natin yung ating sarili sa Panginoon din, di ba? Marunong tayo humingi ng pasensya doon kapag na-cross natin yung boundaries, marunong tayong humingi ng pasensya. At gayon din ay italaga natin sa Panginoon yung ating pag-uugali na kapag kausap natin yung ibang tao,
1: napaka-bait
0: natin magsalita. Pero pagkausap natin ng ating asawa ay talagang napakatalas ng ating dila. O di ba? hilingin natin sa Panginoon na baguhin ng Panginoon ang ating attitude.
1: Kaysa, diba?

0: sabi nung asawa, asawang babae sa kanyang asawang lalaki, ikaw napakabait mo sa mga kasamahan mo sa trabaho, pero sa amin dito, yung mga anak mo palaging pinapagalitan. Ako pinag...
1: Oh.
0: Di ba? Minsan ganon.
1: Oo, yan.
0: Minsan kasi naisip dahil parang naging common na ba?
1: Naging common. Masyadon ang tinatawag na familiarity sa loob
0: familiarity sa loob ng
1: tahanan. At alam mo ba, minsan akala natin normal lang yung ganito na... Ganyan naman talaga sa pamilya. Sabi ng iba, normal lang yan na gagamitin mo yung gamit ng kapatid mo kahit hindi ka magpaalam, normal lang yan. Pero alam nyo, hindi lahat ng nakasanayan natin ay tama. Minsan may mga kaugalian tayo na hindi pala tama. May mga bagay na kailangan nating baguhin para maging healthy ang ating tahanan. So, ang pamilyang may healthy boundaries ay natututong magsabi ng... Pwede ba nating pag-usapan ito ng mahinahon? Bago ka magalit, pwede pa tayong mag-usap ng mahinahon?
0: Papa, daddy, upuan muna natin ito, yung problema natin.
1: Yan. Maaari ding sabihin natin na sa kagaya niya, kung nasaktan tayo, nasasaktan ako kapag ganyan ang tono ng iyong pananalita.
0: Ibig sabihin, mag-voice out ka talaga. Mm-hmm. Hindi yung... Ay, ganun talaga kasi asawa ko naman siya. Okay lang na ginagano. Hindi ganun. Ipo-voice out mo yung nararamdaman mo. Diba? Para ma-clear yung boundaries. Kasi baka hindi alam ng asawa mo na nasasaktan
1: ka pala. Na-hurt ka na pala. Akala niya, kasi minsan, kaganyan, yung pag-jo-joke, minsan akala natin, okay lang, masaya, pero hindi mo alam na hurt na pala yung asawa mo. No?
0: Dapat
1: kaya,
0: aware.
1: Kaya minsan naging mag-open up din tayo kung ano ang ating nararamdaman. Kagaya din ng kailangan ko muna ng oras para kumalma o pakiusap, magpaalam muna bago gamitin ang gamit ko. Yun, pwede nating sabihin yun sa kapatid natin o kahit sino namang tao, no? Pakiusap, magpaalam muna bago gamitin ang gamit ko. Or maaari ding mahal kita, pero kailangan din nating rumispeto sa isa't isa. Kailangan ko ng respeto.
0: Ibig sabihin, kay Leonard, hindi pala kawalan ng pagmamahal itong tinatawag na boundaries.
1: Lalong manu-nurture ang love.
0: Yes.
1: Kapag merong
0: boundaries.
1: Opo, ma-define natin kung ano ba yung healthy boundaries sa loob
0: kasi baka,
1: ng
0: kasi baka ma-misinterpret ng mga anak, 'di ba? Si papa naman ganito, 'di ba?
1: Dapat
0: maipaunawa sa kanila.
1: Alam mo din Kuya Jose na ang boundaries ay hindi pagtanggi sa pamilya. Maaring iniisip natin na nahihiya akong sabihan ng kapatid ko na magpaalam muna siya bago gamitin ang gamit ko. Kasi nahihiya ako kasi baka sabihin niya parang masyado naman akong tinatanggihan ko na yung aking masabuhay. Hindi naman po ganon. Alam niyo po ang pagkakaroon ng healthy boundaries ay paraan upang proteksyonan ang inyong relasyon bilang magkakapatid. Kasi hindi niyo alam, baka mag-aaway kayo dahil doon, di ba? Kapag mayroong healthy boundaries kasi, mga kapag-asa, mas nagiging malinaw ang mga expectation ng bawat isa. Siyempre, binanggit kanina ni Kuya Jose, na mas nababawasan yung mga misunderstanding, mas nababawasan ang conflict. At gayon din, kapag na-define ang healthy boundaries, mas natututo tayong makinig kaysa magpurong salita. Di ba?
0: yan kasi yung kahinaan natin, yung puro salita tayo. Hindi tayo nakikinig.
1: Yan. At gayon din, nagiging safe ang bawat isa sa loob ng pamilya at lalong higit, mas tumitibay ang pagmamahalan. Yan.
0: May mga halimbawa dyan. Minsan, ang isang magulang ay nagsasabing, anak, parang ina-express yung pagmamahal, mahal kita. Pero hindi tama na sumagot ka ng pabalagbag. Sa pamamagitan nito, meron kang itinakdang boundary sa iyong anak. Hindi dahil hindi mo siya nirerespeto, dahil anak mo lang siya. Pero merong hangganan, no, yung pagiging anak niya at ikaw na magulang. Kasi hindi rin naman maganda na mawalan siya ng respeto sa iyo. Biruin mo, sa harap ng maraming tao, pagsasabihin ka ng iyong anak na ganun, babalik din yan sa iyo na magulang dahil hindi mo tinuruan ang iyong anak.
1: Tama.
0: At ang anak naman na nagsasabing, mami o daddy, gusto ko pong makinig kayo, makinig muna kayo bago ninyo ako pagalitan. Hindi rin yung nangangahulugan na ang anak ay nagre-rebelde o sumasagot ng pabalagbag, di ba? Nagpapahayag lamang siya na siya bilang anak, kailangan din niyang respetuhin siya, na may boundary din.
1: Alamin muna kung bakit. May mga panahon na Siyempre, ang magulang, pag nakaya, ano nang nakarinig ng parang hindi magandang bagay na nangyari sa anak, ang unang iisipin ay magagalit talaga, yes, pagagalitan, no?
0: Oo.
1: Pero minsan, ang tanong sa ating pong mga magulang din na nandyan, bago po natin pagalitan ng ating mga anak, naranasan po ba natin munang makinig sa kanilang paliwanag bago po natin sila paluin o kung ano, di ba?
0: Kausapin.
1: Kausapin anong, talaga.
0: Hindi yung baka mali lang yung pagkarinig mo, kawawa yung bata. Napalo mo na. Mali pala yung dumating sa iyo.
1: O na-chismis lang pala, no? Hindi naman pala totoo.
0: O, di ba? May babalik. Sa mag-asawa din. Nagsigawan na, hindi pa nag-usap.
1: Oo.
0: Eh, maganda na sabihin ng mag-asawa, bago tayo magsigawa. Bago.
1: Huwag naman na magsigawan.
0: Mag-usap muna. Upuan muna natin ang mga bagay na yan. Di ba?
1: Yan.
0: Pero, again, hindi ito pag-disrespect sa miyembro ng pamilya. Ito ay parte ng healthy communication na tinatawag.
1: Yan. So, kanina, binanggit mo, Kuya Jose, kung ano ang mga yung mga examples no ng healthy boundaries sa loob ng pamilya. Siguro tignan natin isa-isa kahit mabilis lang, Kuya Jose, no. Ano ba ang mga boundaries na pwedeng magkaroon doon in terms of mga pagsasalita sa loob ng tahanan?
0: Una diyan yung boundary sa pananalita natin, especially sa pamilya. Alam mo, Kuya Leonard, napakahalaga ng paraan ng pagsasalita na ginagamit o yung pananalita na ginagamit natin. Kasi minsan, hindi lang ang sinasabi ang masakit, kundi kung paano mo sinabi.
1: Paano sinabi.
0: O, diba? Maganda nga yung purpose mo, pero sinabi mo naman ang hindi maganda.
1: Oo, masaktan siya. Yung term na ginamit mo, yun, hindi maganda, pati tono.
0: So, may mga salitang matagal gumaling kapag ito'y nabitawan.
1: Masakit.
0: Masakit.
1: Masakit talaga.
0: Sabi pa nga nila, mas buti pa't sinuntok mo na lang ako kaysa sa sinabi mo, mas masakit yun. Di ba? So, kagaya halimbawa ng sasabihin ng marahil magulang sa anak, wala kang kwenta o sa asawa. No? Palagi ka na lang ganyan.
1: Oh, hindi ka na magbabago, palagi ka nang parang ganyan.
0: Parang wala nang chance magbago yung anak. Pinutol mo na doon. Tigit sa lahat yung, ewan ko kung naranasan na nila ito, sa mga nakikinig natin, nasasabihin ka, nakakahiya ka. Nakakahiya ka. Ikaw ang problema sa bahay na ito. Pinahiya mo yung ating pamilya. Oh, di ba?
1: Oo. So, parang tinitignan ko, Kuya Jose, hindi lang siya masakit, kundi mas lalo siyang masakit kapag ginawa siya in public yung ganun, no, yung marinig ng ibang tao, sabihan mo yung anak mo na wala kang kwenta, palagi ka na lang ganyan, hindi ka na magbabago, nakakahiya ka, ikaw ay kahihiyan sa pamilya na ito.
0: Yes.
1: Parang ganun, hindi lang parang masakit sa kalooban, lalong higit kapag marinig ng ibang tao, no.
0: At bumababa ang self-confidence ng bata sa mga anak natin na ganun.
1: Kaya sabi nga dito, yung mga boundaries na sa mga salita ay napakahalaga po na ating ma-establish. Pwede naman tayong mag-correct, actually, Kuya Jose, nang hindi nanlalait, no? Hindi tayo nang degrade ng tao. Pwede naman tayong magalit na hindi nananakit.
0: Yes.
1: O, di ba? Pwede tayong magsabi ng totoo in a tactful way o merong pagmamahal. Sa halip na maaring ang iniisip mo sa na term ay wala kang kwenta, pwede sigurong sabihin ng isang magulang, anak, mali ang ginawa mo pero tutulungan kitang itama ito. Minsan kasi sa bugso ng damdamin talagang ang ano natin, ikaw ano ka, ganito ka.
0: Kaya mahalaga yung pagpili ng mga bibitawang salita.
1: Oo. Maging kalmado din, Kalma. Kuya Jose, no? Bago magbitaw ng salita, kinakailangan maging kalmado tayo. Isipin natin kung ito ba ay nakakasakit o hindi.
0: Yes.
1: Gayun din, sa halip na palagi kang pabigat dito sa bahay, pwede nating sabihin, kailangan nating magtulungan dito sa bahay. Yung, napakaganda ng approach na yun.
0: Yung palagi ka na lang
1: palagi ka na lang si cellphone.
0: Si cellphone, nakahiga.
1: Oo.
0: Pabigat ka.
1: Oo.
0: Pwede sabihin mo na lang na kailangan natin ng pagtutulungan sa bahay.
1: Kailangan natin magkaisa dito, magtulungan tayo.
0: So yan yung healthy and healthy family. Ang healthy family ay hindi naman perfect family.
1: Oo, tama.
0: Pero ito ay pamilyang natututong magsalita ng may respeto. Yun yung pinakaano ng pag-uusap natin. Napakaganda.
1: Yan. Okay, yan. Pangalawa, Kuya Jose. Ang boundary naman sa personal space at privacy. Kahit pamilya tayo, ito yung palagi nating tinatandaan na Kuya Jose, no, sa ating mga kapag-asa. Kahit siya ay family member ninyo, may karapatan pa rin siya o may karapatan pa rin siyang personal para sa kanyang personal space.
0: Yes.
1: Kagaya ng ang isang bata, kabataan, magulang, asawa, ay may pangangailangan din ng tahimik na oras, pahinga at privacy. Kagaya ng isang kwarto, no? Bago pumasok, wag lang ayun, magbukas agad, kumatok din tayo.
0: Pero sa amin, mahihirapan ito, kay Leonard, no? Kasi sa bahay namin ay walang pintuan yung kwarto. Yung kurtina lang.
1: Yung kurtina lang. Oo, oh, di ba? Yung mga...
0: Wala talagang privacy.
1: Oh. Actually, ang pintuan ay talagang privacy. Privacy. Magkakaroon ng privacy. Typical na bahay ng ano na, bahay ng Pinoy na iba ay ano lang, kurtina lang, tabing lang, no? Pwede naman ding ano magtabi. Ay tabi, ano nga tawag diyan? Ang tawag diyan, yung term diyan, tabi-tabi.
0: Salita ka.
1: Magsalita ka na kung papasok ka, hindi yung bigla ka na lang, tao po. Magsalita ka muna bago pumasok sa isang kwarto.
0: Totoo 'yan.
1: Kasi hindi mo alam nagbibihis pala yung anak mo doon. Di ba? O magpaalam bago gamitin ang gamit ng iba. Pwede mo namang itawagan, pwede mong i-text. At huwag basta-basta, ito din ang isa din ito, Kuya Alex, no? Ay, Kuya Jose, huwag basta-basta magbasa ng personal messages.
0: Kahit asawa mo
1: yan. Minsan may mga ano na papakialaman yung cellphone ng asawa o
0: privacy
1: ng anak.
0: Yun,
1: meron, kasi cellphone is a private, ano ito.
0: Yes.
1: This is a private space. Huwag ipahiya ang kapamilya sa harap ng iba. Mm-hmm. At ang pinakahuli, Kuya Jose, ay respetuhin ang oras ng pahinga.
0: Lights off.
1: Oo, alauna na madaling araw ay gigisingin mo pa yung anak mo kasi anak mo siya, pabibilin mo ng pagkain sa labas. Hindi, dapat ikaw bumili. Imbis na ang anak mo ay magpahinga na sana. So we must respect also the oras ng pahinga.
0: Kung bakit natin pinag-uusapan ito kay Leonard, dahil importante ito lalo na sa mga kabataan, na mga nakikinig ngayon. Minsan kasi kapag humihingi sila ng privacy, akala ng iba, may tinatago sila, may secret sila sa cellphone, may ganito. Kasi privacy kailangan. Pero may healthy privacy din na bahagi ng paglaki at pagiging responsible ng mga kabataan. Siyempre, hindi mawawala dito. May role naman ang mga magulang, no? May role pa rin naman ang magulang na kinakailangan natin silang gabayan at protektahan. Pero pupwede nating gawin ito ng may tiwala. Of course, ipaliwanag natin sa kanila at sa pamamagitan natin ng paggawa nito, nirerespeto natin ang kanilang privacy, no? At hindi ito puro hinala at control lamang, no?
1: Napakaganda nito, Kuya Jose. Ano pa ang mayroon na boundaries na maaring mahalaga sa ating family?
0: Yan, yung tinatawag na boundaries sa emotion, no? Mahalaga na matutunan natin ang bawat isa na may sariling nararamdaman pala yung ating anak, yung ating asawa, na hindi natin dapat maliitin ang mga feelings nila.
1: Tama.
0: Yung anak ko, ano pa naman yan? Sabi ng magulang, once nasa puder pa ikaw ng namin, cargo ka namin.
1: Hindi po pwedeng, hindi ka pwedeng magalit sa amin, hindi ka pwedeng magtampo. Dapat ganito ka.
0: At kapag may nagsabing nasaktan ako, huwag agad nating sagutin ng ang arte mo naman ng uwi mo. Minsan kasi hindi nasanay, no? Kasi nga walang pag-uusap. Walang ano. Kapag may nagsasabing pagod ako, huwag agad nating sabihin ako mas pagod, ako ang parents, ako dito. Nagtrabaho.
1: Akong tatay dito, ako nga mas pagod kaysa sa iyo.
0: Yung aking anak 3 years old, pagka na inutos siya, sabihin niya, I'm tired. I'm tired, pagod na siya. Minsan sabi ko, bakit ka napapagod, ang bata-bata mo pa? Nasanay lang siya sa panalitang yun. Kapag may nagsasabing na kailangan ko ng tulong, huwag natin kaagad sabihin, ay, problema mo yan. Ba't ka tatawag sa akin?
1: Bahala ka dyan.
0: Bahala ka. So, nawawalan, nabibreak yung communication para maging healthy yung pakikipag-ugnayan.
1: Kaya nga, Kuya Jose, no, ang emotional boundaries ay pagtanggap na hindi natin pag-aari ang damdamin ng ating anak, ng ating asawa. Kailangan natin silang pakinggan. Napakahalaga talaga yung listening skills sa atin, no, sa loob ng family. Pero ibig sabihin din ito, hindi natin dapat ibuhos lahat ng galit natin sa pamilya. Hindi porket pagod tayo, may karapatan na tayong manigaw. O di ba? Hindi porket na stress tayo ay pwede na tayong manakit sa pamamagitan ng salita.
0: Kaya mahalaga talaga dito yung open communication ng mag-asawa.
1: Yeah.
0: Kagaya halimbawa, galing ka sa trabaho, stress ka, galing ka sa meeting, tapos talagang tapos pagdating mo doon, ganito ang bubungad sa iyo. Pero kung may pag-uusap kayo ng iyong asawa, siya din, pagdating mo, hindi kanya, kahit siya galit, o kahit meron siyang gustong i-clear sa'yo, hindi niya gagawin yun kasi may pag-uusap kayo. That's clear boundaries.
1: Clear boundaries. Clear boundaries. Kaya nga, no, binabanggit natin kanina, no, kapag merong healthy boundaries sa emotion, ibig sabihin po nito, maaaring nating sabihin, may nararamdaman ako, pero pipiliin ko yung mga salita, pipiliin kong ipahayag ito sa tamang pamamaraan.
0: Parang ikakalma mo muna siya.
1: Yan, tama. Ang ika-apat naman po na boundary is boundary sa responsibility. Ayun. Ito naman ay sa pamilya, mahalaga ang pagtutulungan sa isa't isa. Pero kailangan din ng malinaw kung ano ang responsibilidad ng bawat isa. May mga pagkakataon na ang isang membro ng pamilya ay laging sumasalo sa lahat. No? Siya na lang palagi naghuhugas ng plato, siya na lang nagtatrabaho sa bahay, mga problema sa pera lahat, pag-aalaga, pagpapasya, mga emotional na mga burden. Kapag walang boundary sa responsibility, maaari siyang mapagod.
0: Kaya nakakatulong din yun. Maalala ko nung panahon namin, dahil walo kami magkakapatid, may nakaschedule yan. So maghahan, ano, ikaw maghugas, ganito, ganito.
1: Ikaw magwalis.
0: So alam mo yung duty mo, alam mo yung, di ba? Of course, dahil mga bata, kuminsan lang ay talaga, hindi, ikaw ngayon, di ba?
1: Mas maganda talaga pag-define kasi hindi kayo nag-aasahan at alam nyo kung ano ang inyong magiging role or responsibility. No?
0: Kaya, mahalagang pag-usapan natin ito mga kapag-asa. Dahil kinakailangan na maunawaan natin na sino ba ang gagawa ng gawaing bahay? Ang magulang lang ba? Alam mo, kawawa ang magulang, Kuya Leonard. Kung hindi nila maturuan ang kanilang mga anak, lahat ng ano, silang gagawa.
1: O kahit magligpit ng laruan.
0: No? Dapat maano nila yung responsibility nila. Sunod is, papaano magtutulungan sa gastusin. Diba? Lalo pagka may mga anak na nag-earn na, tapos nasa bahay mo pa lang, nandun pa nag-stay, hindi naman sa inoobligan mo siya, pero may pag-uusap kayo na anak. Diba? Clear ang family.
1: Kung ang contribution niya, example, ikaw ang magbabayad ng anak, yung anak ang magbabayad sa kuryente, o sa tubig, ganun.
0: So mahalaga yun. At papaano tuturuan ang mga bata ng responsibilidad. Ayan. At papaano hindi ipapasa ang lahat ng problema sa isang tao lamang. Kapag may problema sa bahay, walang ibang nilalapitan. Tatay. Papaano? Maagang nagpahinga yung tatay. So wala na. Ang mga bata, ang mga ano, hindi nila alam papaano.
1: Hindi sila natuto.
0: Kasi hindi natuto. Diba? So ang pamilya ay parang basketball yan. Basketball team. Teamwork. Yeah. May magsushoot.
1: Yung palaging magsushoot, lahat. Yung sinosolo lahat.
0: Diba? Dapat may teamwork.
1: Teamwork.
0: Sino yung bakante pasa? Hindi dapat may isang laging pagod habang iba ay wala namang pakialam.
1: Yeah, tama.
0: Na may nakita ko, 'di ba, Mother's Day kahapon?
1: Mother's Day.
0: May nakita ko sa post. Busy ang dalawang ang mga anak, cellphone, nag-post sila ng Happy Mother's Day. Ang kanilang nanay yun nagpapagod doon sa labas. Happy Mother's Day nga, pero wala silang ginagawa.
1: Wala naman.
0: Hindi happy ang nanay kasi hindi tumulong. Ay nako.
1: Okay. Ano pa ang kasunod, Kuya Jose?
0: Itong tinatawag natin na boundary sa pagdidisiplina, no?
1: Yeah.
0: Ito ay ikalima, no? Yung boundary sa pagdidisiplina. Ang disiplina ay mahalaga yan sa tahanan. Hindi ko ipopromote kung anong klaseng pagdidisiplina. Kasi may kanya-kanyang pagdidisiplina ang bawat tahanan. Pero ang punto natin is mahalaga yung pagdidisiplina. Mm-hmm. Pero ang disiplina ay hindi dapat maging dahilan, of course, para manakit, para ipahiya mo yung anak mo, di ba? O manira ng pagkatao. May pagkakaiba itong tinatawag na correction at itong condemnation. Mm. Ano yung correction? Ang correction ay, halimbawa, magsasabing, mali ang ginawa mo, pero may pag-asa kang magbago. Mm-hmm. That's what? Correction. Condemnation, sasabihin niya, ikaw mismo ang mali at wala ka ng pag-asa. Nagkamali ka sa desisyon mo. Alam mo, sa buong buhay mo, magsasapir ka, wala ka ng pag-asa, nakikita ko siya. Kinukondem mo na.
1: Diba? Iba, magkaiba pala, no?
0: Magkaiba.
1: Kaya napakahalaga po nito, ang healthy discipline ay mayroong pagmamahal. Pangalawa, napapaliwanag, no, kung bakit ito ay mali. At pangatlo, mayroong consistency. Nagkamali siya sa ganito, yung anak mo, ngayon pinalo mo, sa sunod nung nagkamali siya, hindi mo siya pinalo.
0: Hindi consistent.
1: O maaring hindi kayo nag-usap ng asawa mo. Mm. Nagkamali yung anak nyo, tapos ikaw, gusto mo siyang paluin, yung asawa mo, ayaw siyang paluin. So, nagkakaroon ng confusion ng mga bata. Ano ba talaga? Papaluin ako o hindi? Tama ba talaga o mali? So, dapat meron pong consistency and respeto. Pwedeng mag-firm ang magulang nang hindi harsh sa mga anak. Pwedeng magtakda ng mga rules nang hindi naman nakakatakot sa ating mga anak. At pwede ring mag-correct nang hindi nananakit. Lagi po nating tatandaan, mga kapag-asa, na ang goal ng disiplina ay hindi takutin ang ating mga anak, kundi hubugin sila na maging mas maayos sa tulong ng Panginoon.
0: Yun.
1: Hubugin ang kanilang puso at ang kanilang karakter.
0: Yes. So may mga practical din na mga kaparaanan, Kuya Leonard, kung paano i-build yung healthy boundaries.
1: I-cut natin dito,
0: number five.
1: Pastor Jose, sa number sige. Five. Ang dami nito eh.
0: Sige, sige.
1: Baka, ilang minutes na lang, Mick? Eight? Kaya natin ito tapusin yung five practical partner. Anuhin lang natin yung
0: sige.
1: Pasada-pasada lang.
0: Okay, okay.
1: Oh, sige. Ready, Mick? One, two, three. Ikaw pa, simulan mo, partner, ha?
0: Sige.
1: Practical ways, ha? Ako magdugtong dito. Ready, one, two, three.
0: Kuya Leonard, may mga practical na mga kaparaanan kung paano itayo, i-build yung healthy boundaries.
1: Yan.
0: Okay?
1: Okay, so titignan natin po, no? Ito yung mga practical na pamamaraan na pwede po natin gawin para i-build ang mga healthy boundaries sa ating tahanan. Number one is magsabi o matutong magsabi ng maayos.
0: Ayun.
1: Ibig sabihin, pagkakaroon ng healthy boundaries ay hindi ibig sabihin po na palagi ka nalang tatahimik, lalayo, o doon ka na sa malayo magsalita ng iyong galit. Yung healthy, pagkakaroon ng healthy boundaries, ay natututo tayong magsalita ng mahinahon at malinaw.
0: Hindi puro palakas ang boses.
1: Pasigaw.
0: Pasigaw.
1: Kasi mas sabi ng iba, mas malakas ang boses, mas ano daw eh. Mas
0: may command.
1: Mas command, may powerful. Hindi pala ganun.
0: Hindi kailangan makipag-away para marinig ka.
1: Iyon, diba? Tama.
0: Kailangan lang na maging malinaw yung communicate mo, maging magalang ka, maging consistent ka. Ganun pala yun.
1: Okay? Napakaganda nito. Okay, ano pa ang pangalawa, Kuya Jose?
0: Makinig din sa boundary ng iba.
1: Hindi
0: naman po pwedeng ikaw lang may boundary. Sa kanya, hindi mo rin nire-respeto yung kanyang boundary. So, dapat clear yun at dapat marunong din tayong respeto sa boundary ng kapamilya natin.
1: Kaya napaka-importante pala, Kuya Jose, merong family time kung saan napapaliwanag ng bawat isa kung ano yung mga boundaries na meron siya. Kung ang gusto ng anak ay dapat kumatok muna sa pinto bago pumasok, dapat i-recognize natin yun. Hindi yung boundaries lang natin na masusunod, kagaya ng binanggit mo.
0: Merong diba? Ano kami kay Leonard na sa bahay nila ang pinakamalawak talaga yung hapagkainan. Kasi ang hapagkainan ay hapag-usapan.
1: Yan
0: na yung panahon na mag-uusap.
1: Oo.
0: Oh, anak, kasi walang panahon na ano, hindi mo din sila may ipon sa ano. Kaya kapag kumakain, walang cellphone.
1: Walang mag-cellphone. Mag-uusap talaga. Yes. Kamustahan.
0: Kamustahan.
1: Okay. Pangatlo, gumawa ng mga family agreements. Talagang magtakda talaga kayo ng parang usapang kung ano pa, lalaki sa lalaki, babae sa babae. It is a family agreement. Yung kagaya nito, walang sigawan kapag may problema. Kagaya yun, mga example na yun. Okay, dito sa bahay, walang sigawan kapag may problema. Pangalawa, dito sa bahay, magpaalam muna bago gumamit. Clear at defined na mga rules. At yun ay dapat na maging family agreement. Yung iba, ginagawa nga yan.
0: May curfew. May curfew.
1: Oh, curfew, di ba? May pirmahan nga eh. Okay, yes. Gagawa tayo ng family agreement. Pipirmahan na kinakailangan sumunod tayo.
0: Oh, diba? Maganda yun, maganda yun. Mas malinaw. At mas sa pamamagitan nun, nagiging peaceful kasi ang tahanan. Oo. Kapag ka malinaw yung rules.
1: Yung mga rules. So, yan, tama.
0: At magtakda din po tayo ng boundaries. Kagaya ng kanina, connection to kanina.
1: Uh-oh.
0: Sa gadget at social media. No? Lalo tigit sa panahon ngayon. Karamihan po sa conflict ay dahilan sa gadget.
1: Sa gadget.
0: Dahil inutusan niyo yung tatay. Eh, hindi nasunod kasi may pinapanood, may sinusubaybay ang series.
1: Tama.
0: So, minsan talagang magtakda talaga ng
1: boundaries. Oo, ng boundaries. So, gaya ng binanggit mo nga, Kuya Jose, kanina, no? Kapag kakain as a family, mas maganda, dapat walang cellphone. Tapos may screen time lang yung mga bata. Yes. Example, 30 minutes lang in the day. Mm. Or may usapan kayo na hindi lahat ng mga family problems dapat ipo-post online.
0: Dapat.
1: Di ba? May mga ganon. At huwag gamitin ang social media. May mga anak na o may mga kapamilya gagamitin ng social media para magparinig.
0: Yeah. Kasi nga, hindi nga sila naririnig sa bahay nila.
1: Oo.
0: Kaya kulang ng sharing sa bahay, communication sa bahay. Kaya doon yan nilalabas.
1: Yeah.
0: Kaya dapat matutunan ng mga bata.
1: Yan. Meron po tayong boundaries in terms of social media and gadgets. At ang panghuli, ilapit natin ang ating pamilya sa Diyos. Alam po ba ninyo, mga kapag-asa, ang pinakamagandang foundation ng healthy boundaries ay ang pag-ibig na galing sa Diyos.
0: Yes.
1: Kapag ang pamilya natin ay may takot sa Diyos, mas natututo tayong maging mapagpakumbaba, mapagpatawad, at maging magalang. Ang isang tahanan na merong panalangin ay hindi ligtas sa problema, pero may lakas na harapin ang kahit anumang mga problema.
0: At higit sa lahat, Kuya Leonard, kapag ang Diyos ay nasa tahanan natin, madali na lang sabihin na sorry.
1: Oo,
0: pagka nagkamali ka. At kapag ka ikaw naman ang hiningian ng sorry, mabilis kang magpatawad. Diba? Kasi nandyan yung Diyos sa tahanan. So, nandun kapag ka ang Diyos ay nasa tahanan, nandyan yung pagtutulungan ng pamilya, yung mga bagay na hindi pinagkakaunawan, pinag-uusapan ng maayos, at higit sa lahat, hindi natatapos yung pag-uusap ng hindi nananalangin.
1: Yan.
0: E dinudulog sa Diyos.
1: God.
0: So, yan ang healthy boundaries. So, ito ay hindi lang psychological principle, ito rin po mga kapag-asa ay spiritual practice ng pagmamahal, respeto, self-control.
1: Yun. Napakaganda po ng ating talakayan sa araw po na ito. At para sa ating quotation of the day, ay binabanggit dito, healthy boundaries are not walls to keep people away. They are doors that teach people how to enter our lives with respect.
0: Malinaw yun. No, napakaganda, no? At ang boundaries ay hindi para itulak palayo ang iyong anak, ang iyong asawa. Ito ay para turuan tayong magmahal ng tama, magsalita ng tama, at rumispeto ng tama.
1: Oh, kaya nga binabanggit, 'di ba, sa banal na kasulatan sa Proverbs 15 verse 1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Ipinapaalala nito, ang paraan ng ating pananalita ay may malaking epekto sa atmosphere ng ating tahanan. Kaya, Kuya Jose, talagang wala na tayong oras.
0: Oo, napakabilis, no? Napakabilis.
1: Ng ating talakayan at napakaganda ng ating talakayan.
0: Kaya ngayong araw, mga minamahal na mga kaibigan sa ating mga kapag-asa, paalala po natin na ang pamilyang may healthy boundaries ay pamilyang marunong magmahal ng may respeto.
1: Yan. Lagi po nating tatandaan, mga kapag-asa, hindi kailangang sumigaw para marinig. Hindi kailangang manakit para magdisiplina. Hindi kailangang kontrolin ang lahat para magmahal. At hindi kailangang isakripisyo ang respeto para lang masabing pamilya tayo.
0: Yun.
1: Diba?
0: Dahil ang tunay na pagmamahal sa pamilya ay may kasamang pakikinig, pag-unawa, pagpapatawad at respeto.
1: Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kapag-asang patuloy na sumusubaybay ng ating programa. At sa ating pagtatapos, akin pong inaanyayahan ng lahat na tayo po ay manalangin. Mapagpala at mahabagin naming Ama na nasa langit, pinupuri namin kayo at pinapasalamatan sa pagkakataong ito na inyo pong ibinigay kung saan inyo pong ipinaalala sa amin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng healthy boundaries sa loob ng tahanan. Nawa sa bawat pamilya na patuloy na sumusubaybay sa aming programa, dalangin po namin na ma-clear at ma-define ang mga healthy boundaries na ito sa loob ng tahanan. Pipiliin po naming magsalita ng naaayon sa tama na pamamaraan, tactful at hindi nakakasakit sa iba. Marunong na rumispeto sa privacy ng aming mga mahal sa buhay at lalong higit na mailapit po namin ang aming pamilya sa inyo. Patuloy po naming dalangin ang lahat ng aming pong mga viewers and listeners. Patuloy niyo pong pagpalain ang kanila pong families at patuloy niyo po silang pagpalain sa araw po na ito sa kanilang mga gawain. Ito pong aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen.
1: Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pagsubaybay sa ating programa. At sa araw pong ito, ako po muli ang inyong Kuya Leonard.
0: Ako naman po ang inyong Kuya Jose.
1: Hanggang sa muli sa Usapang Pampamilya.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo nga po ay magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay The Fourth Man in the Fire. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa Aklat ng Daniel, at ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon ay may kinalaman sa The Fourth Man in the Fire. Kaibigan, nalaman ng hari ng Babylonia, ayon sa interpretasyon, yung malaking rebulto, ang ulong ginto ay kumakatawan sa Babylonia. Nagkaroon ngayon ng sinasabing pagnanais ang hari na si Haring Nebuchadnezzar na kinakailangan sambahin siya, at siya ay nagpagawa ng isang malaking rebulto, sapagkat noong una yung rebultong yon ay kumakatawan sa nangunguna sa bansa o sa hari. At kapag ka ngayon ang mga tao ay sumamba sa rebultong yon, ang ibig sabihin ang hari ay isa ring Diyos at kumakatawan ngayon sa Diyos ng Babylonia. At nagkaroon ng sinasabing dangerous position ang hari, sapagkat nais niya ngayon na siya ay masamba ng mga tao, at nagkaroon ng pride na katulad ng nangyari kay Lucifer. Dahilan sa pride, siya ay nagkasala, at gayon din sa ating unang magulang. Dahilan sa pride, sila ay nagkasala. At dahilan sa pangyayaring ito ngayon, ito yung downfall ng hari ng Babylonia. Sinasabi sa atin sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 16, Versikulo 18, ang pagmamataas ay nauna sa kapahamakan, at ang palalong diwa ay nauna sa pagkabuwal. Kaya nga, narito ang suliranin na kapag ka naghari ngayon sa puso ng isang tao, yung pride. At ang hari ay nagpagawa ng isang rebulto. Ang kanyang taas ay 90 pie ang kanyang taas, at ang kanyang width, ito ay 90 pie. Kaya napakalaki. At kapag ka ngayon ang mga tao ay hindi yuyuko sa larawan, ang mangyayari ngayon, sila'y papatayin sa pamagitan ng apoy. Nanupat yung horno ay pinapainit ng ilang beses, at ang mga tao ngayon na yagi sa horno ay mamamatay sa sobrang init at sobrang sinasabing masusunog ang kanilang mga katawan. Sa Kapitulo 3 ng Daniel, dito ang ating pag-aaral, tatlong bagay ang ating ngayong bigyan ng pansin. Una, three men who will not bend to the king. Tatlong mga kabataan na sila ay hindi yuyuko sa hari, sapagkat sa kanilang paniniwala na kapag ka sila'y yumuko sa larawan na yon, sila ay magkakasala sa utos ng ating Panginoon. Ano ba yung utos ng ating Panginoon na maliwanag sa isipan ng tatlong Hebreong ito na binigyan sila ng pangalan si Shadrach, Meshach at saka si Abednego? Narito ang sinasabi ng ating Biblia na maliwanag sa kanilang mga isipan at kung bakit ang bansang Israel ay napapailalim kung minsan sa kamay ng ibang mga bansa sapagkat sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano sabi ng kautosan? Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5, ang wika ng Biblia, "Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harapan ko. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o ng nasa lupa sa ibaba o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin na aking pinaparusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi na mga napupuot sa akin." Kaya maliwanag sa kanilang isipan. Sabi naman ng iba, kapag ka sila'y nasa harap ng isang rebulto, hindi naman namin sila sinasamba. Hindi naman namin sila pinaglilingkuran. O halimbawa ngayon, hindi na bibihisan, hindi na sila lilinisin. Ano pang klase ngayong paglilingkod ang maaring gawin? Kaya nga, ang ating Diyos napupuot kapag ka ang kanyang bayan ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Natatandaan mo kaibigan na noong ang bayan ng Diyos sa ilang ay nagpagawa ng isang rebultong gintong baka, nagalit ang Diyos sa kanyang bayan. At yun ang dahilan kung bakit si Santo Moises ay kanyang itinapon at nasira yung dalawang tapyas na bato dahilan sa ang bayan ng Diyos ay sumasamba sa isang rebulto. Kaya maliwanag sa kanila na kapag ka sila ngayon ay yumuko sa larawan, nangangulugan, sila ay magkakasala sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran at sila ngayon ay napunta sa Babylonia, pinaintulot ng ating Panginoon na kasama si Daniel upang sila ay maging saksi ng ating Panginoon na merong tunay na Diyos na dapat sambahin. Kaya nga, sinasabi sa aklat ng Epeso 4:30, huwag nating palungkutin ang Banal na Espiritu. Kapag ka ang Banal na Espiritu ay nakikiusap sa atin at pagkatapos ngayon tayo naman ay hindi nakikinig, nalulungkot ang Banal na Espiritu. Ang tanong ngayon kaibigan ay ganito, how would we have reacted to this dangerous decision? Kung halimbawa ikaw ay napapaharap sa ganitong sitwasyon kaibigan, na sa sinasakupan ngayon ng isang bansa, ihilingin ngayon na tayo ay yuyuko sa larawan, nangangulugan ito ay pagsamba. Ang tanong ngayon, how will you react, kaibigan? Ikaw ba'y maglilingkod? Mari sabihin natin ay minsan lang naman. Pero yung minsan na yon kapag ka nagbukas ka ng maling paggawa, kaibigan, ito'y tuloy-tuloy na. Yung isang maling paglabag sa utos ng Diyos, kapag ka hindi tayo nag-iingat, kaibigan, ito ay tuloy-tuloy na na tayo ay hindi gagawa ayon sa sinasabi ng Biblia na dapat nating gawin. Ang pangalawa, 3 men who will not bow to the image. Tatlong mga lalaki na hindi yuyuko sa larawan. Ano sabi ng ating Biblia ayon sa Kapitulo 3, versikulo 8? Kaya't nang panahong iyon ay nagsilapit ang ilang Kaldeo at nagbigay ng mga paratang laban sa mga Hudyo. Tandaan natin kaibigan, si Daniel at saka yung kanyang tatlong mga kaibigan ay tumaas ang rangko. Ano kaya ngayon ang damdamin ng mga Kaldeo? For sure, kaibigan, magkakaroon sila ng envy. Sila ay nainggit sila Ang sabi na nga ng iba eh, mamatay ka sa inggit. Kapag ka ikaw ay nainggit sa isang tao, naghahanap ka ng mali sa kanyang gawain. Wala ka nang binabantayan, kundi yung kung sakasakali siya'y magkamali at sa kanyang pagkakamali ngayon, ikaw ay merong may susumbong. Kaya itong mga kaldeyong ito na parabagang na-overrun sila ng tatlo kasama si Daniel, apat sila na sila'y mga dating mga bilanggo o mga bihag sila, ngayon sila ay mataas ang kanilang posisyon. Kaya nung nakita ngayon na sila ay hindi yumuko sa larawan, anong nangyari ngayon? Sila'y nagsumbong sa hari. Ang wika ng Biblia ay ganito. Sila'y sumagot at sinabi sa hari si Nebuchadnezzar o hari, mabuhay ka magpakailanman. Ikaw o hari ay gumawa ng utos na bawat taong makarinig sa tunog ng tambuli, paula, plauta, alpa, sambuko, salterio, tambol o ng iba pang mga panugtog ay magpapatira pa at sasamba sa rebultong ginto. At sino mang hindi magpatira pa at sumamba ay ahagis sa gitna ng horno na nagniningas ng apoy. May ilang mga Hudyo na iyong itinalaga sa pamahala sa lalawigan ng Babylonia na sina Sadrak, Meshach at Abednego. O hari, ang mga dalaking ito ay hindi nakinig sa iyo. Sila'y hindi naglingkod sa iyong mga Diyos ni nagsisambaman sa rebultong ginto na iyong itinayo. Nagalit ngayon ang hari ng Babylonia sapagkat para bagang kinakailangan ayon sa kanyang utos na ang bawat sinasakupan niya ay yuyuko at sasamba sa larawan na kanyang pinagawa. At ang sabi sa 18, sumagot si Nebuchadnezzar at sinabi sa kanila, O Sadrak, Meshach at Abednego, totoo ba na kayo'y hindi naglilingkod sa aking Diyos ni nagsisambaman sa rebultong ginto na aking itinayo? Bagamat ang haring ito ay masamang hari, pero meron tayong kapupulutan na isang bagay. Noong merong report tungkol sa tatlong magkakaibigan, si Sadrak, Meshach at saka si Abednego, na sila'y hindi yumuko, hindi sumamba sa larawan na pinagawa ng hari, bagamat ngayon yun ang sinabi, ay nagkaroon pa rin ng tanong ang hari, totoo ba? Mismo ngayon sa bibig ng tatlo ay maririnig kung totoo o hindi. Meron kasi kung minsan may mga taong nakarinig ng chismis o kaya isang report na hindi pa narinig yung kabilang panig, naniniwala na. Pero itong haring ito, ang sinabi niya, totoo ba? At sapagkat merong dandamin ang tatlong ito na hindi yuyuko sa larawan na pinagawa ng hari. Bagamat ang kanilang buhay ay nalagay sa panganib, nagtapat sila ng wika, kailanman kami ay hindi yuyuko sa larawan na iyong pinagawa o ginong hari. Kaya nga, yung pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, three men who could not be burned. At sapagkat ngayon sila ay nagtapat na hindi sila yuyuko kailanman at ang sabi nila na kung kami ay hindi ililigtas ng aming Diyos, mahal na hari, hindi kami yuyuko sa larawan na yan. Anong nangyari ngayon sa tatlong ito? Sapagkat nagalit ang hari ngayon, anong sabi? Kumuha ng mga matipuno, malalakas na mga lalaki at pagkatapos tinalian ngayon, yung tatlo, iniagis sila sa horno na 7 beses pinainit ayon sa istorya. At sapagkat napakainit, yung mga taong nagagis sa kanila sa horno, sila ang nangamatay. Anong nangyari ngayon sa tatlo? Nawala ang kanilang pagkagapos at ang sabi sa atin, ating simulan sa versikulo 19, kaya't napuno ng galit si Nebuchadnezzar at ang anyo ng kanyang mukha ay nagbago laban kay kina Sadrak, Meshach at Abednego. Sinagsalita at iniutos na painitin ang horno ng 7 ulit na higit kaysa dating init nito. Kanyang inutusan ang ilang magigiting at mandirigma mula sa kanyang hukbo. Nagapusin sila Sadrak o sina Sadrak, Meshach at Abednego at sila'y inihagis sa horno na nagniningas ng apoy. At nung ngayong sila ay nandun na sa gitna ng nagliliyab na napakainit na horno, ano nangyari? Kaibigan, versikulo 24, kaya't ang hari si Nebuchadnezzar ay nagtaka at nagmamadaling tumindig. Sinabi niya sa kanyang mga tagapayo, di ba tatlong nakagapos na lalaki ang ating inihagis sa apoy? Sila'y sumagot sa hari, totoo o hari? Sila'y sumagot, tingnan ninyo ang nakikita ko'y apat na lalaki na hindi nakagapos naglalakad sa gitna ng apoy at sila'y walang paso at ang anyo ng ikaapat ay gaya ng isang anak ng Diyos. Kaibigan, anong nangyari? Sila ay nagtapat sa Diyos. Hindi sila yumuko sa larawan sapagkat sa kanlang pagyuko, kahit minsan lang nangangulugan, sila ay sumasamba na ngayon sa Diyos-Diyosan. Kaibigan, dahilan sila'y tapat sa kanlang tungkulin at sila'y naging tapat na saksi ng ating Panginoon. Kaibigan, nung sila'y nasa gitna ng nagliliyab na horno, napakainit. Kaibigan, ang nakita ngayon ay hindi tatlo, kundi apat ang nakita. Ano bang ibig sabihin ito, kaibigan? Nakapagka tayo ay nakakaranas ng pagsubok sa ating buhay, kasama natin ang ating Panginoon. Kung papaano yung tatlong Hebreo, sina Sadrak, Meshach at saka sina Abednego, ay nagtapat sa Diyos, iningatan sila ng ating Panginoon. Hindi sila iniwan ng ating Panginoon. Kaibigan, kailangan natin magtapat sa ating Diyos. Merong sinasabi ang ating Biblia dito sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 28, Versikulo 18 hanggang 20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ang pangako ng ating Panginoon, hindi tayo iwanan. Kumbaga sa isang awit yung Footprint in the Sun. Ang wika ng sumulat nito, noong maganda ang ating paglalakbay, ay apat na bakas na mayroon. Subalit nung mahirap na ngayon ang paglalakbay, anong sabi, bakit dalawang bakas na lang ang aking nakita? O ang sabi ng Panginoon sa gumawa ng awit na yon, Footprint in the Sun, anak, ang wika, nung mahirap na ang paglalakbay, kung bakit dalawang bakas lang ang nakita mo, yun ay aking mga bakas sapagkat kinarga kita samantalang mahirap na ang paglalakbay. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Hindi tayo iniiwanan sa panahon ng pagsubok. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoon sa pabalita sa isang iglesia, sa Kapitulo 3, Versikulo 17, ang wika ng Biblia hanggang 18, sapagkat sinabi mo, ako'y mayaman at naging mariwasa, at hindi ako nangangailangan ng anuman. Hindi mo nalalaman ikaw ay aba, kahabag-habag, maralita, bulag at hubad. Ipinapayo ko sa iyo na bumili ka sa akin ng gintong dinalisay sa apoy, upang ikaw ay yumaman. Kaibigan, ang ating pananampalataya na katulad ng tatlong Hebreo ay kinakailangan madalisay sa apoy. Kumbaga sa ginto, kinakailangan ng ginto para mawala ang kanyang dumi. Ito ay dinadalisay sa apoy. Ganon din ang isang Kristiyano, kaibigan. Ang isang tagasunod ng ating Panginoon, tayo ay dinadalisay upang tayo ay maging makinang, upang tayo ay lalong maging karapat dapat sa Kanya. Kaya ang sabi, ipinapayo ko sa iyo na bumili ka sa akin ng gintong dinalisay ng apoy, upang ikaw ay yumaman. Nanupat yung damit na katwiran ng ating Panginoon ang ipagkakaloob sa iyo, kaibigan, at yung damit na yon ay hindi maaring bilhin ng anupaman sapagkat ito ay lininis sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Kaya nga yung damit na katwiran na yung kaibigan ang pinagkakaloob sa iyo. Alam ba, kaibigan, sa huling panahon, na kung papaano sa panahon ni Shadrach, Meshach at saka ni Abednego ay nagkaroon ng force worship, yung sapilitang pagsamba, sa huling panahon, kaibigan, ang pinakamalaking tunggalian ay may kinalaman sa pagsamba. Bago natin

0: ating sasambahin. Ang wika ng Apokalipsis Kapitulo 14, versikulo 6 hanggang 9, ganito ang ating mababasa. At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipaahayag sa mga naninirahan sa lupa sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Sinabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghukom at sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ano ang o sino ang pinapasamba? Yung gumawa ng langit at ng lupa, hindi yung ginawang kamay, kaibigan. Ang pinapasamba ang tunay na Diyos. Kaya ang sabi, matakot kayo sa Diyos. Ang ibig sabihin, magbigay ng respeto. At sa ating mga pag-aaral sa nakalipas, pagka sinabing free God, ikaw ay namumuhi sa kasalanan. Ayaw mo ang kasalanan. Yan ang sabi sa aklat ng Kawikaan. Patuloy tayo ang wika sa 8. At isa pang anghel, ang pangalawa, ay sumunod na nagsasabi, bumagsak, bumagsak ang dakilang Babilonya. Tatandaan natin yung Babilonya sa Old Testament, nagahari ngayon ang isang hari at nagpapasamba. Ito sa Babilonya ngayon sa Bagong Tipan ay kumakatawan din ngayon sa nagpapasamba. At ang sabi sa atin, bumagsak ang dakilang Babilonya na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng puot ng kanyang pakikiyapid. 9. At isa pang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na sinasabi sa malakas na tinig, kung ang sino man ay sumamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tumanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, Jesus, ay iinom din naman ng alak ng puot ng Diyos na iniyahandang walang halo sa kopa ng kanyang puot at pahirapan sa apoy at asupri sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Kaya sa huling mga araw, ang pangyayari, samantalang magkakaroon ng false worship, ang sabi nga ng kasabihan sa English, history will repeat itself. Sa ating ngayong inaharap, magkakaroon ng pag-uusig para sa bayan ng Diyos. May nagpapasamba. At ating pag-aaralan sa ating susunod na mga pag-aaral kung sino ang nagpapasamba, kaibigan, na ito'y kumakatawan ngayon sa Babilonya. Merong Babilonya nung una at ang ibig sabihin ng Babilonya ay confusion, kaibigan. At merong kumakatawan ngayon sa sinasabing Babilonya sa huling araw na gustong magpasamba. Pero ngayon, kung ang sino man ay sasamba sa larawan ng halimaw na yon o hayop ang wika, siya ay inom ng alak na galit ng Diyos na walang halo. Kaibigan, alin ang ating pipiliin? Magtatapat ba tayo sa Diyos o sasamba tayo sa larawan ng halimaw? Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Diyos.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po tayo ay pinagpala sa mensahe na ating napakinggan. Mga kaibigan, dito po ay nakita natin na ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng maginhawang panahon, kundi Diyos din sa gitna ng apoy at pagsubok. Sina Shadrach, Meshach at Abednego ay nanindigan po sa kanilang pananampalataya kahit may bantang kamatayan. At bilang tugon, mga kaibigan, sinamahan sila ng Diyos sa gitna ng apoy. Dito po sa ating napag-aralan, maaring hindi po agad alisin ng Diyos ang ating mga problema. Ngunit ipinapangako po niyang hindi tayo maghihirap ng nag-iisa. Ang mga pagsubok po ay maaaring maging daan upang mas makita ang kapangyarihan, katapatan at pagliligtas ng Diyos sa ating buhay. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon o di kaya naman gusto nyo pong mag-Bible study, ay pwede po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777.

0: 777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Magkita-kita po ulit tayo bukas dito sa ating himpilang AWR 89.1 FM. At sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lud de los Reyes Imperial, bukas pong muli.
1: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.

0: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay, saan man kayo naroon sa mga oras na ito. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Muli na naman po tayo magkakasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po si Ma'am Mildred Santiago, ang inyong pong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makakasama po natin ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila na si Pastor Nick Francisco.
1: Tayo po ay patuloy na magkakasama-sama na mag-aral ng Biblia. At narito po tayo sa serye ng Pag-aasawa at Biblia. Ang akin pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay nurse by profession at siya rin po ay isang guro. Subalit siya po ay naglilingkod ngayon dito sa ating tanggapan ng Central Luzon Conference sa Departamento ng Communication. Ma'am Mildred.
0: Bago po tayo magpatuloy sa ating paksa ay hilingan po natin si Pastor Nick na manguna sa ating panalangin.
1: Ama naming Diyos, dakila po't mapagpala sa lahat. Napakabuti mo po sa amin na patuloy kaming magkakasamang mag-aral ng iyong banal na salita na may kinalaman sa pagpapamilya, pag-aasawa. Pagpalain po kami at dakilang Diyos, maunawaan namin ito sa iyong banal na panukala. Magamit namin sa pang-araw-araw naming kabuhayan. Patawarin din po kami sa aming mga kasalanan. Alang-alang sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
0: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo to stay tuned o makinig at manood sa ating programa. Huwag din pong kalimutang mag-like, share, subscribe at mag-follow sa ating programang Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Nick.
1: Pag-aasawa at Biblia. Yan po ang ating serye ngayong mga panahong ito na nagdadaan. At narito po tayo sa ating topic ngayon, Babylonia at pag-asa sa pamilya. Ang kwento pong ito ay nakasulat sa Jeremiah 29. Aking natagpuan na itong chapter na ito ng Biblia. Sa gitna ng Biblia ay may pinag-uusapan na tungkol sa pamilya. At ito ay bahagi ng kasaysayan ng dakilang Babylonia at ng bayan ng Diyos ng panahon iyon. Tingnan natin. Pabalita sa mga bihag sa Babylonia. Ganito ang sabi ng Panginoon, Jeremiah 29:4. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel sa lahat ng mga bihag na aking pinadalang bihag sa Babylonia mula sa Jerusalem. Kung babalikan natin ang kwento, ang kasaysayan ng sanglibutan, nang ang Babylonia ay makarating na sa kaniyang plato ng paghahari sa buong daigdig sa panahon ni Haring Nabucodonosor, siya ay kanyang binihad, kanyang kinaptured ang buong Jerusalem, gayon din ang Israel, at lahat ng mga binata na dugong hari at maharlika ay kaniyang binihag at dinala sa Babylonia. Tatlong beses na si Haring Nabucodonosor ay kumuha ng mga bihag sa Babylonia upang doon ay kanyang sanayin para sa gawaing paglilingkod sa kanyang kaharian. At ito ang pabalita ni Jeremias sa mga naging bihag doon sa Babylonia. Kaya ito ang sabi, magsipag-asawa kayo. Ito ang utos na magsipag-asawa. Jeremiah 29:6, magsipag-asawa kayo at maging ama ng mga anak na lalaki at babae. Ikuha ninyo ng mga asawa ang inyong mga anak na lalaki at inyong ibigay ang inyong mga anak na babae upang mag-asawa. Upang magkaanak sila ng mga lalaki at mga babae, magparami kayo roon at huwag mabawasan. Mayroong tala sa banal na kasulatan simula sa panahon ni Eva at Adan na sila ay mag-anak ng marami. Itong utos na ito ay inulit at pinaalala kay Noe na siya ay mag-anak ng marami at kalatan ang buong lupa. Subalit sa gitna ng Biblia sa Jeremias 29, talatang 6, ay mayroong sinasabi na mga salita tungkol sa pag-aasawa. at ang pinadala ng sulat na ito ay pawang mga binata na naging captured galing ng Jerusalem. Ang kanilang bilang ay halos 10,500, lahat ng mga binatang binihag dinala sa Babylonia at sila ay pinapag-aral doon ni Haring Nabucodonosor upang maglingkod sa kaharian. At pinadalan sila ng pabalita ni Jeremias, magsipag-asawa kayo. At pagkatapos na kayo'y mag-asawa at maging anak ng mga lalaki at babae, ikuha ninyo ng asawa ang inyong mga anak na lalaki at gayon din ang inyong anak na babae ay inyong ipamigay upang sila'y mag-asawa. At upang sila ay magkaanak ng mga lalaki at mga babae. Sa bandang ibaba ng talatang 6, magparami kayo roon at huwag mabawasan. Ang talatang ito ay nagpapatibay sa unang basbas ng Diyos sa pamilya na magparami. Kaya, hindi lamang iisa dadalawa ang talata ng Biblia na nagsasabi na tayo ay mag-anak ng marami. Ang talatang ito at ang kwentong ito ay hindi pumapabor sa ating pamilya ngayon sapagkat ang pamilya natin ngayon pag nag-anak ng isa ay kasya na. Pag nag-anak ng dalawa, marami na. At pag nag-anak ng tatlo ay napakarami na. At pag nag-anak ng apat o mahigit pa o lima, ito ay parabang sinisisi at sinusumbatan at nilalait dahil sa marami na silang mga anak na nagpapabigat sa ating lipunan. Subalit ang Biblia ay nagsasabi na kailangan tayo ay mag-anak ng marami, kailangan tayo ay dumami at huwag tayong mababawasan. Yan po ay aral doon sa mga bihag sa Babylonia. Ito naman po, Jeremias 29:7, at inyong hanapin ang kapakanan ng lungsod na aking pinagdalang bihag sa inyo, at inyong idalangin iyon sa Panginoon, sapagkat sa kapakanan niyon ay magkakaroon kayo ng kapakanan. Tayo ay maging mabuti sa komunidad. Sa ikabubuti ng ating community ay ikabubuti rin natin. Ang mga Hudyo ay naging bihag sa Babylonia. Ayaw nilang magtrabaho ng maayos dahil sila ay alipin, sila ay bihag, sila ay captured. Subalit sinabihan sila ni Jeremias, hindi, magpakabait kayo diyan. Tumulong kayo, magtayo kayo ng bahay, magpamilya kayo, at kung ano ang mabuti para sa inyong mga kapitbahay, iyon ang inyong gawin. May sinabi pa diyan, no? Napakaganda. At inyong idalangin iyon sa Panginoon. Ganyan ang paglilingkod sa Diyos. Jeremiah 29:8-9. Mayroong bulaang propeta na nagturo sa Babylonia. Ganito naman ang sabi. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng Israel, huwag kayong padadaya sa inyong mga propeta at sa inyong mga manghuhula na kasama ninyo. Huwag kayong makikinig sa mga panaginip na kanilang napapanaginip, sapagkat kasinungalingan ang propesiya na sinasabi nila sa inyo sa aking pangalan. Hindi ko sila sinugo, sabi ng Panginoon. Ang talatang ito'y nagpapaliwanag at nagsasabi ng background na kung iniutos ng Panginoon na tayo ay magparami, kung sinabi ng Diyos na tayo ay mag-asawa, kung sinabi ng Diyos na tayo ay mag-anak ng marami, ibigay natin ang ating mga anak na babae upang mag-asawa o ikuha natin ang ating mga anak na lalaki ng mga mapapangasawa, ang bulaang propeta naman na ito ay nagturo na huwag nang magtayo ng bahay dahil mamamatay din lang tayo dito sa lugar na ito. Huwag na tayong magsipag-asawa sapagkat kukunin nila at aagawin ang ating asawa. Huwag na tayong mag-anak sapagkat aalipinin nila ang ating mga anak. Huwag na tayong mag-anak sapagkat mahihirapan tayong magpalaki ng ating mga anak. Mahihirapan lamang tayo. Huwag na tayong magpamilya. Pero siya, yung tagapagturo na yon, ay sinaway ng Panginoon. Siya ay hindi totoo, siya ay bulaan, siya ay nagsasalita ng mga bagay na hindi sinabi ng Panginoon. Dahil ang unang salita na sinabi ng Panginoon at ipinapaalala sa aklat na ito ng chapter 29 ng Jeremias ay may kinalaman sa pagpapamilya at pagkakaroon ng maraming anak. Ganito ang sabi pa. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, Jeremiah 29:32. Narito, parurusahan ko si Shemaiah na taga ni Helam at ang kanyang lahi, hindi siya magkakaroon ng sinuman na mabubuhay na kasama ng bayang ito na makakakita ng kabutihang gagawin ko sa aking bayan sapagkat siya'y nagsalita ng paghihimagsik laban sa Panginoon, sabi ng Panginoon. Ang itinuro nitong si Shemaiah na ito na taga ni Helam ay laban sa panukala ng Panginoon. Ito ay isang paghihimagsik laban sa Panginoon. Ito ay direct rebellion against God dahil sinabihan niya ang mga tao na huwag nang mag-asawa. Pastor Nick, paano mo naman nalaman na ang itinuturo ni Shemaiah na taga ni Helam ay sinasabing huwag mag-asawa? Narito ang parusa sa kanya. Hindi siya magkakaroon ng sinuman na nabubuhay na kasama ng bayang ito. Ha? Ang kanyang lahi hindi makapapasok sa Jerusalem. Mayroon kasing pangyayaring after 70 years, babalik ang mga Hudyo sa Jerusalem. Eh kung si Shemaiah ay hindi nag-asawa, natural wala siyang anak na babalik sa Jerusalem. Yan ay katotohanan na kapag tayo ay hindi nagpamilya dito sa lupa, oo, maliligtas tayo. Pero wala tayong anak pagdating sa langit. Ang maganda pala, kapag tayo ipupunta sa langit, marami tayong anak at marami rin tayong apo. Sila yung ating mga anak, yung ating mga apo, sila o kaapu-apuhan, sila ang makakakita ng kabutihang gagawin ng Diyos sa sandibutang ito sa second coming. Uulitin ko ang pagkakahanay ng salita. Ang ating mga anak o apo o kaapu-apuhan ang makakakita ng maluwalhating pagdating ng Panginoon. Kaya tayo'y mag-anak, mag-apo at ituro natin sa ating mga anak, sila'y magsipag-asawa at mag-anak ng marami para marami ang maligtas. Si Sedekiah at Ahab ay inihaw. Upang aking patunayan sa inyo na ang Jeremiah 29 ay pag-aasawa ang pinag-uusapan. Kasi sa chapter ding ito, binanggit ang kamalian ni Sedekiah at ni Ahab. Dahil sa kanila ang sumpang ito ay gagamitin ng lahat ng bihag sa Huda na nasa Babylonia, gawin kanawa ng Panginoon na gaya ni Sedekiah at ni Ahab na inihaw sa apoy ng hari ng Babylonia. Mayroong kwento dito na itong si Sedekiah at Ahab ay inihaw ng hari dahil sa kaso ng rebelyon, dahil sa ayaw niyang magsumunod o magpasakop sa hari ng Babylonia. Pero ang kasunod na talata niyan ay nagsasabi na ang dahilan kung bakit sila sinunog ni Haring Nabucodonosor ay dahil sa sila ay nangalunya. Sapagkat gumawa, Jeremiah 29:23, sapagkat gumawa sila ng kahangalan sa Israel at sila'y nangalunya sa mga asawa ng kanilang mga kapwa at bumigkas ng mga salita ng kasinungalingan sa aking pangalan na hindi ko iniutos sa kanila. Ako ang nakakaalam at ako'y saksi, sabi ng Panginoon. Oo nga, sa lahat ng kasalanang ginagawa ng tao, napakahirap sumaksi sa pangangalunya. Sige nga, ikaw naman, Ma'am Mildred, ang magpaliwanag.
0: Itong kay Sedekiah at Ahab po, dahil po talaga sa kasamaan na ginawa nila po, no, ito po ay nag-send talaga ng message sa karamihan na yung punishment na binigay sa kanila is served as a warning.
1: Uh-oh.
0: I think yun po talaga, nag-serve po yun ng warning para hindi ma-mislead yung people ng Panginoon habang sila ay naka-exile. At alam po natin, di ba, Pastor Nick, na kaya po nagsabi po pala ang Panginoon may mga ihinabilin siya dahil hindi po matagal ang o hindi po maikli ang pagkaka-exile nila doon. Oh. Kaya po yun kay ano yung pulaing propeta, di ba? Kawawa siya pag-uwi niya, wala talaga siyang iuuwing mga anak at apo. Kaya po talaga if we lean on God's promises, makinig tayo sa kanya, ay wala po tayong magiging problema, no, Pastor?
1: Opa. Yan. Sapagkat iniutos ng Diyos sa 10 utos, pang 7 utos, huwag kang mangangalunya. Marami pa yang mga kautusan na yan. At ang hindi pagsunod sa 10 utos ng Diyos, natural mayroong kaparusahan. Kung tayo'y susunod, siyempre meron ding gantimpala, mayroong pagpapala. Ang kasulatang ito ng Jeremiah 29 ay, hindi pinalagpas ng Diyos ang kasalanan na may kinalaman sa pag-aasawa. Ano lang yang kasalanan na yan na tungkol sa pag-aasawa? Walang iba kundi ang pangangalo niya. Tayo na mga may asawa, kailangang magawa natin na maging maligaya ang ating asawa sexually. Mga lalaki, huwag nating sayangin ang ating sigla, lakas at panahon sa iba. Hindi. Binigyan tayo ng Diyos ng isang asawa upang sa pamamagitan nito ay maging maligaya tayo. At gayon din ang ating asawa ay maging maligaya. Gayon din ang mga kababaihan. Ang pagkagawa ng Panginoon sa pag-aasawa ay upang maging maligaya ang mag-asawa. Kaya, fulfilled your mate. Huwag nating pabayaan ang ating asawa na hindi maging maligaya sexually. Yan ang sinasabi sa aklat ng Jeremiah 29 na talagang ang pag-aasawa ay paraan ng Diyos upang maging maligaya ang tao. Ngunit kung ito ay ating lalabagin, nagpakita ang Diyos ng matinding parusa. Ang ginawa sa kanila, inihaw sila, inihaw. Ibig sabihin, sinunog sila ng buhay. Ituloy natin. Ang oras ay talagang matulin lang. Ang pag-asa ng mga bihag sa Babylonia. Binigyan ng Diyos ang mga bihag sa Babylonia ng pag-asa. Yan ay nakasulat sa Jeremiah 29:10. Ganito ang pagkasabi. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, kapag naganap na ang 70 taon para sa Babylonia, dadalawin ko kayo at tutuparin ko sa inyo ang aking pangako at ibabalik ko kayo sa dakong ito. Kung mababasa po ninyo ang aklat ng Daniel, ang aklat ng Daniel ay kwento ng pagkakabihag ng mga Hudyo doon sa Babylonia. Ang mga tauhan diyan na binanggit ay kagaya ni Daniel, ni Mesak, ni Sadrak, Misael, o Azarias, ano ba yan? Pero ang natandaan ko, yung pangalan nila sa pangalang Babylonian, si Sadrak, si Mesak, at saka si Abednego, si Daniel. Yon, apat. At sila ay naging mga prinsipe sa Babylonia, sila ay mga naging pangunahing leader doon. Kung si Daniel ay umidad ng 20 taon nang mabihag si Daniel, more or less. Pagkaraan ng 70 taon, ilang taon na si Daniel?
0: Di 90 na po.
1: 90, maliwanag. Kung sa edad na 90 years old ay babalik siya sa Babylonia at wala siyang pamilya, para ano pa? Kaya sinabihan sila ng Panginoon, 70 taon kayo diyan sa Babylon at pagkaraan ng 70 taon ay aalis kayo sa Babylonia at babalik sa Jerusalem. Kaya kayo ay magsipag-asawa. Magpamilya kayo. Kung si Daniel ay nag-asawa sa edad na 25, sa pagdating ng 90 years, ilang taon ng anak niya? 90 minus 25.
0: 105. At 10 minus 25.
1: 65.
0: 65 po.
1: Ibig sabihin, yung anak ni Daniel ay may apo na rin. Kung mag-aasawa sa 20 o 25 o 30, may apo na. Si Daniel ay mayroon ng apo sa tuhod o sa talampakan. Kaya, napakalaking delegasyon ang mangyayari sa mga Hudyo manggagaling ng Babylonia pauwi ng Jerusalem. Ito pala ay pinakamagandang paraan ng Diyos. Akala ni Haring Nabucodonosor ay kinaptured niya ang Jerusalem, ang mga Hudyo. Hindi pala. Ang 10,500 na ito na dinala sa Babylon ay kinaptured nila ang Babylon. Bakit? Kung ang 10,500 ay nag-asawang lahat, ilang pamilya yon? Di siyempre, 10,500. At sila'y nag-anak ng tigsasampo. 10,000 times 10. 100,000. At kung sila'y nagsipag-asawa, 100,000 families. At kung sila'y mag-aanak uli, Ganon ang ginawa ng Panginoon sa kanila sa Babylonia. Pinadami sila ng pinadami. Ay kung sila ay nagwo-worship sa umaga at saka sa gabi, sa pamamagitan ng spiritual program na ito, na-conquered sana nila ang Babylon. Kung ang lahat ng mga ito na 10,500 na families ay nagkikirup sa kaharian ng Babylonia, ito ay napakalaki at napakadakilang ministry. Oo po, ang pagpapala ng Panginoon sa pamilya ay hindi natin masusukat kapag ang pag-uusapan ay spiritual blessing. Tayo po ay magkandak sa ating mga tahanan ng mga care group, mga pag-aaral ng Biblia, mga worship sa umaga at saka sa gabi. Mako-conquered natin ang sanglibutan at maraming kaluluwa ang maliligtas at magtatamo ng buhay na walang hanggan. Kahuli-hulihang talata ng Jeremiah 29 na aking babasahin ay ang talatang 11. Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Sa katotohanan po, ang talatang ito ay siyang sentro ng Jeremiah 29. At ang talatang ito na narito, ako'y mayroong panukala para sa inyo, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa para sa ating ikabubuti. Marami na pong mga testimonies, mga patotoo ang aking narinig sa talatang ito. Mga patotoo na nagsipagtagumpay sila sa kanilang pag-aaral sapagkat sila ay sinamahan ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ang nakakaalam ng kanilang pagsusumikap, ang Panginoon ang nakakaalam ng kanilang karanasan at ipinahintulot ng Diyos na sila ay magtagumpay sa kanilang kurso, makapasa sa kanilang board exam, o kaya ay makapagtrabaho ng maganda at magkaroon ng maayos na hanap buhay. Subalit ang talata pong ito ay nagpapatotoo ng tungkol sa pamilya. Ang chapter 29 po, ang pinag-uusapan ay pamilya. Ang talata ding ito ay ginamit ng mga patotoo na may kinalaman sa negosyo o paghahanap buhay, na sila'y pinagpala ng Panginoon at binigyan sila ng magandang trabaho, magandang sweldo, na nagpapatotoo na ang kasama nila ang Panginoon sa kanilang paghahanap buhay at pagninegosyo. Subalit ibig ko pong idiin sa inyo na ang Jeremiah 29 ay hindi tungkol sa pag-aaral, hindi tungkol sa hanap buhay o tungkol sa ano pang mga bagay o pakikipagdigma o pakikipagsapalaran sa buhay na ito. Ang Jeremiah 29 po ay tumutukoy sa pagpapamilya. Ang kabanatang ito, ang chapter na ito ng Jeremiah 29 na nakabuod sa 11 na tinutukoy na upang bigyan tayo ng Diyos ng kinabukasan at ng pag-asa, ito ay may kinalaman sa pamilya. Kung tayo'y magkakaroon ng asawa at magkakaroon ng maraming anak, sila ang ating pag-asa, sila ang ating kinabukasan. At marahil, sila ang magtatapos ng banal na gawain ng Panginoon. Iyan po ang ating pag-aaral.
0: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita, Pastor Nick. Punong-puno ng kaalaman ng ating napakinggan. Mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Gayon din po sa ibang programa po ng Adventist

0: ay bibigyan tayo ng Diyos ng kinabukasan. Siya ang nangako niyan na tayo'y kaniyang pagpapalain kapag tayo ay nagpamilya. Bibigyan niya ng magandang kinabukasan, magandang pag-asa ang ating mga anak. At gayon din ang ating asawa ay magkakaroon ng kasiglahan, kasayahan sa buhay na kakaiba. Ganyan ang inspirasyon na ibinigay ng Diyos sa pagpapamilya. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, dakila po, mahabagin at mapagpala sa lahat. Tunay na ikaw ay dakila. At iyang kadakilaan na yan na nasa iyo, iyang iyong kabutihan at saganang pag-ibig at kahabagan sa sangkatauhan ay iyong ibinigay at ipinaraan, iyong ipinaranas sa pamamagitan ng pagpapamilya. Salamat po sa aming mga tagapakinig na iyong ipinagkaloob upang patuloy naming maunawaan ang aral na ito ng pag-aasawa at pagpapamilya. Ingatan namin ang aming pamilya, ang aming asawa, ang aming anak at sila ay mabigyan ng magandang kinabukasan sapagkat ito rin ang aming pag-asa para sa hinaharap at gayon din ang kahangahangang iyong gagawin sa wakas ng sanglibutan kung ang mga tao ay mga ligtas na. Mayroon kaming pamilya sa langit, mayroon kaming mga anak at mga apo na makararating sa langit na bayan. Salamat po o Diyos, pagpalain ng aming mga tagapakinig saan mang dako sila naroon sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit bukas ni Pastor Nick. Muli ako po si Ma'am Mildred Santiago na nag-iiwan ng mga katagang, kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa.
0: Atin pong nauunawaan na ang pag-aaral at magandang hanap buhay ay magbibigay sa atin ng magandang kinabukasan at pag-asa sa buhay. Subalit ang ating pag-aaral ay nakasentro sa pag-aasawa sa pagpapamilya. Ang banal na kasulatan ay may saganang payo, inspirasyon na ipinapaalala sa ating lahat na ating pahalagahan ang simpleng pamilyang ito na ating itinayo sa pamamagitan nating mag-asawa at sa mga anak na ating nailitaw sa sanlibutang ito. Ang pangako ng Diyos ay palaging sagana na hindi niya tayo pababayaan. Ang mahalaga lang ay ating pahalagahan, ating ingatan, ating paglingkuran ang ating pamilya sa pinakamabuti at pinakamataas na antas ng pagkakataon upang sila ay maging maligaya sa buhay. At tayo rin bilang padre de familia, bilang mga nanay, mga magulang, ang ating mga anak na ito ay ating inspirasyon sa ating pakikipagbaka, pakikipagbuno at pagsusumikap sa buhay na ito. Dahil mayroon tayong inspirasyon, ang salita ng Diyos, ang ating pamilya, tayo ay magpapatuloy na maglingkod sa Diyos habang tayo'y nabubuhay. Pagpalain po tayo ng Panginoon.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: sa tahimik na bukirin ng San Miguel, Bulacan, ang buhay ay sinusukat sa sipag ng mga kamay at sa bawat aning pinaghihirapan. Para kay Danilo Nazar, isang simpleng magsasaka, ang buhay ay dati-rati puno ng pagsubok at mabibigat na pasanin.
1: Ang buhay ko nung una ay talagang hirap po kami sa buhay talaga eh. Wala po akong kakayahan na makapagpaaral ng aking mga anak. Yung buhay ko nung una pa, ako ang bisyo ko ay sa sigarilyo lang eh. Pero nung makilala ko at matagpuan ko yung AWR, yung paninigarilyo ko, iniwan ko na, binitawan ko. Wala na akong bisyo, nabis. At itong pagkakatagpo ko rin sa AWR Manila, eh nag-ibang kwang ko sa buhay. Saka pipihit ko po nung istasyon ng radyo ko, natsambahan ko nga po yung AWR Manila. Eh nung makita ko at mapakinggan ko yung mga turo at aral, mga awit ng mga makalangit, eh nagandahan na po ako talaga eh. Hindi ko na po inalis talaga ang nabis doon hanggang sa ngayon. Hindi ko na binabago siya ng istasyon. At ultimo, umpisa pa lang ng oras ng programa ron. Eh nakaabang na ako talaga. Hindi ko na talaga siya iniiwanan. Kasi gusto ko rin pong makarinig yung mga turo at mga aral ng mga pastor doon. Ng mga tungkol sa Panginoon. Gusto ko po talagang matuto eh. Eh nung nagtanong ako nung kung saan may malapit na simbahan. Eh nabanggit niya doon sa may Tamyas. Eh kaya nung kinabukasan na yon, naghanap ako ng simbahan ng Adventist. Eh doon niya, mayroon sa Tamyas, natagpuan ko. Eh hindi ko alam, mayroon pa palang mas malapit dito, Pinambarap. Eh nadadaanan ko lang. Eh kaya nung makita ko ito, matagpuan ko ito, dito na ako umati ng simba pagka araw na Sabado.
0: Hindi lang istasyon ang nabago sa buhay ni Danilo. Ang kanyang puso ay unti-unti ring binago ng salita ng Diyos. Ang dating mainit na ulo, dala ng kahirapan, napalitan ng kapayapaan. Ang mga bisyo, tuluyan na niyang binitawan.
1: Talagang malaki po ang pinagbago namin, yung mga aking pamilya, yung mag-iina ko, kaya ka ako. Tuwing araw ka ako ng Sabat, eh tayo ka ako, kaya atin na ng simba. At tayo ka ako, maglilingkod ng talaga ng lubusan sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit ka ako tayo, eh mahirap, eh iba na ka ako yung meron tayong pinaglilingkurang tunay na Panginoong makapagbibigay sa atin ng buhay at lakas para tayo ay mabuhay sa mundong ito.
0: Ngayon, si Danilo ay hindi na lamang nagtatanim ng palay sa lupa. Siya ay handa na rin maghasik ng binhi ng pananampalataya sa puso ng kanyang kapwa.
1: Ang mensahe ko lang po sa mga tagapakinig, magpatuloy sila ng pakikinig sa World Radio dahil yun ay para din naman po sa ikagaganda ng kanilang puso at isipan na mapalapit ng lubos sa ating Panginoon Jesucristo. Wala pong imposibleng sa buhay kung ang ating Panginoon Jesucristo ang ating susundin ang kanyang mga kautusan para tayo ay maligtas pagdating ng kanyang ikalawang pagparito.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, transmitting through transforming lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Purihin ang kabutihan ng atin pong Panginoong Diyos sa bawat isa po sa atin na patuloy pong nakikinig, sumusubaybay sa atin pong programa. Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magsasama-sama sa loob ng 30 minutong punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po ang inyong lingkod at kaibigan, Brother Edison Aceveros Jr. ang inyong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalitan ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Muli po ang tema ng atin pong serye, ng atin pong pinag-aaralan ay may temang The Gospel of Jesus. At makasama pa rin po natin ang atin pong tagpagsalita, Pastor Nick Francisco. Welcome po, Pastor Nick.
2: Ang Diyos ay mabuti para sa atin na tayo ay magkakasamang mag-aaral ng salita ng Diyos dito sa Tinig ng Pag-asa. Ang akin pong kasama ay si Pastor Edison Aceveros Jr. Siya po ay ating personnel dito sa Communication Department ng Central Luzon Conference Headquarters, Manila. Pastor Edison?
1: Yes po. At bago po tayo magsimula, mga kaibigan, sa ating pag-aaral, atin po munang hilingan si Pastor Nick na tayo po'y pangunahan sa isa pong panalangin.
2: Makapangyarihang Diyos sa langit, kami po ay patuloy na nagpupuri at dumadakila sa iyong walang hanggang pangalan. Salamat po ng marami sa pagpatnubay mo sa amin. At ngayon, kami mag-aaral ng iyong banal na salita. Patuloy naming masumpungan ang mga pagpapalang espiritual na maaari naming matanggap sa buhay na ito sa pamamagitan ng aming pag-aaral. Alalahanin po ang aming mga tagapakinig, tagasubaybay dito sa Tinig ng Pag-asa. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Mga kaibigan, patuloy po namin kayong iniimbitahan na manatili sa inyong pakikinig o sa inyong pong panunood ng atin pong programa at huwag din pong kalimutan na mag-like, mag-follow, mag-share, mag-subscribe sa atin pong Tinig ng Pag-asa through our Facebook pages. Pwede niyo pong hanapin ang Adventist Teleradio, gayon na rin po ang mismong Facebook page na Adventist World Radio Manila. Atin na pong ibigay ang panahon kay Pastor Nick.
2: Tayo po ay magpapatuloy sa ating seryeng ito ng The Gospel of Jesus. At ang ating pag-aaralan ay ang talinhaga ng mabuting Samaritano. Aklat ng Lucas 10:21. Nang oras ding iyon, nagalak siya sa Espiritu Santo at sinabi, "Ako'y nagpapasalamat sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at lupa, na iyong ikinubli ang mga bagay na ito sa mga marurunong at matatalino, at ipinahayag mo ang mga ito sa mga sanggol, oo Ama, sapagkat gayon ang nakakalugod sa iyong harapan." Ang tagpong ito ay nananalangin ang ating Panginoon. Itinataas niya ang kanyang sarili sa pamanalangin sa ating Panginoon. At ang kanyang pagpapasalamat ay naaayon sa ganitong mga pagsasalita na ang katotohanan ay nalihim sa mga marurunong at matatalino at nahayag sa mga sanggol o sa mga dukha o sa mga hindi gasinong matalino. Ito ang tiyempo ng ating pag-aaral na bakit nangyari ang ganito, na kung sino yung mga matatalino, mga professional, mga degree holder at kinikilalang mga pantas at mga tagapayo sa ibabaw ng sanglibutang ito, bakit sa kanila nalihim ang katotohanan ng salita ng Diyos? Ito ay masakit na salita kung ito ay ating isusumbat sa mga taong narito sa ating kapaligiran na mga professional at mga leader ng ating lipunan. Pero ito ay sinabi ng banal na kasulatan at ito ay tumutukoy sa lahat ng mga tao. Bahagi ng ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, kilalanin natin ang kapangyarihan at kabutihan ng Diyos para sa mga taong kinapos ng pagkaunawa at karunungan sa salita ng Diyos. Aklat ng Lucas 10:23-24. At pagharap niya sa mga alagad, ay palihim niyang sinabi, "Mapapalad ang mga matang nakakakita ng inyong nakikita. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na maraming propeta at mga hari ang naghangad na makita ang inyong nakikita at hindi nila nakita, at marinig ang inyong naririnig at hindi nila narinig." Ang sinasabi ng ating Panginoon, pinupuri niya, pinasasalamatan niya ang mga taong kaharap niya. Simula sa mga alagad, lahat ng mga taong may simpatya sa kanya, na palaging sumusunod sa kanya, at gayon din ang mga taong naroon upang siya'y hanapan ng maisusumbong. Mapapalad kayo kasi itong nakikita ninyong ito, ang ating Panginoon, ay inaasahan ng mga tao sa panahon ng Old Testament na kanilang makita pero hindi nila nakita. Gusto nila sana na dumating ang Panginoon habang sila ay buhay. Gusto sana nila na ipanganak ang Mesiyas samantalang sila'y buhay pa. Gusto sana nila na marinig ang Mesiyas bago sila mamatay. Kaya lang hindi iyon nangyari. At ito ay nangyari, patay na sila, wala na sila. Ito namang mga narito na buhay na nakakarinig sa ating Panginoon, ang mahirap sa kanila, ayaw nilang ikatuwa, ayaw nilang masiyahan, at hindi nila kaligayahan ang makinig sa ating Panginoon. Kagaya nito sa aklat ng Lucas 10:25. At may isang dalubhasa sa kautusan ang tumindig upang si Jesus ay subukin na nagsasabi, "Guro, anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Sa ordinaryong pakikipag-usap ng ating Panginoon, lumapit ang isang abogado. Dalubhasa sa kautusan, edi lawyer. At siya ay nagtanong, "Guro, anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Napakagandang tanong ito upang ipaliwanag sa mga alagad ang sagot. Napakagandang tanong ito upang ipaliwanag sa maraming mga tao na kaharap ng Panginoon ano ang sagot. Kaya nga ang ebanghelyong ito ng Panginoon ay nasaysay sa atin na tanong at sagot. Ang nagtatanong ngayon ay abogado. Ang sasagot naman ay ang ating Panginoon. Tunay na sa ebanghelyong ito ng Panginoon ay napakainam na may mga matatalino na nakasalamuha ang ating Panginoon, sapagkat ang taong ito na nagtanong ay nagbigay ng napakagandang tanong sa ating Panginoon, at ito ay napakagandang pagkakataon upang sagutin ng Panginoon. Sa 10:26 ng aklat ng Lucas, sinabi sa kanya, ito ang sagot ng Panginoon, "Ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nabasa mo?" Ang lalaki ay napakaganda ng tanong. Sinagot naman ito ng Panginoon ng patanong din para patunayan na ang mga tao sa panahon ng ating Panginoon ay mga taong matatalino sa aklat ng Old Testament. Ano ang sabi? Sa aklat ng Lucas 10:27, "At sumagot siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili." Paano raw magtatamo ng buhay na walang hanggan ang isang tao? Siya rin ang sumagot, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos." Alam niya na ang pag-ibig ang katuparan ng kautusan at ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ay makapagliligtas sa tao, buhat sa pagkapahamak. Dahil kapag inibig natin ang Panginoon, sasampalataya tayo sa Panginoon, iibigin natin ang Panginoon at gayon din ang ating kapwa. Dugtong-dugtong yan. Sa panahon ng Old Testament, sa kautusan, ay nasulat na iibigin ang Diyos ng lalo sa lahat at iibigin ang kapwa gaya ng iyong sarili. Yan ang basic na kaalaman at karunungan paano maging mabuting tao para sa ating Panginoon. Lucas 10:28 at sinabi niya sa kanya, "Tumpak ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka." Eh wala naman talagang makikita tayong mali. Iyan na talaga ang pinakatamang paraan ng buhay. Ang ibigin natin ang Diyos. Lahat buo, buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa, buong lakas, lahat buo. Ibigin ang kapwa gaya ng ating sarili. Iyan na yung pinakamataas na standard. Kaya lang, sinagot siya ng Panginoon, "Tama, tama. Gawin mo ito at mabubuhay ka." Ano ang suliranin ng lalaking ito na matalino? Alam niya ang kautusan, alam niya paano maglingkod at umibig sa Diyos, alam niya paano mahalin at papahalagahan ang kapwa-tao. Kaya lang, hindi niya ginagawa. Sa kasunod nito, sa Lucas 10:29, subalit sa pagnanais niya na ipagmatuwid ang kanyang sarili, ay sinabi kay Jesus, "At sino ang aking kapwa?" Matatagpuan natin na reading between the lines na ang mga usapang ito ay mayroong pahiwatig na ang lalaki ay matalino, nalalaman niya ang mabuti, nalalaman niya ang hindi tama. Kaya lang hindi siya nabubuhay sa tama na kanyang nalalaman, kundi siya ay nabubuhay sa mali na kanyang hindi nalalaman. Kaya sa kanyang pag-uusisa sa Panginoon, ang sabi diyan, upang ipagmatuwid ang kanyang sarili, ay kanyang tinanong uli ang ating Panginoon, "Sino ang aking kapwa-tao?" Sino ang aking kapwa? Ganyan ang mga Hudyo. Kasi nga, noong pa natin pinag-aaralan, itong mga Hudyong ito ay mayroong racial discrimination. Namimili sila ng grupo ng mga tao na sinasamahan. 10:30. Sumagot si Jesus, "May isang taong bumaba mula sa Jerusalem patungo sa Jericho at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan. Hinubaran siya ng mga ito at binugbog. Pagkatapos ay umalis sila at iniwan siyang halos patay." Ito ay pangkaraniwan sa ating holdapan, pagnanakaw o anumang uri ng paggawa ng kasamaan sa ating panahong ito, na ang biktima ay sasaktan, bubugbugin, kukuhanin ang lahat ng kanyang tinatangkilik, kung minsan pinapatay pa nga, pero ito hindi papatay. Buhay pa, iniwan siyang halos patay na. Sa pagpapatuloy ng kwento ng Panginoon ay dumating ang pari at dumating din ang lebita. At nagkataong bumaba sa daang iyon ang isang pari. Nang kanyang makita ito, siya ay dumaan sa kabilang panig. Gayon din ang isang lebita na dumating siya sa lugar na iyon at kanyang nakita ang taong iyon, siya ay dumaan sa kabilang panig. Ang talinhagang ito ay nagpapakita na naman upang sumbatan ang mga pari. Eh, siyempre, ang tagapakinig ng Panginoon, matatalino, mga leader sa kanilang lipunan, mga eskriba at mga pariseo, at ganun din ang mga representative ng mga pari. Eh, tinurol dito, tinukoy mismo ng ating Panginoon na ito ang suliranin ng mga pari, ng mga saserdote na naglilingkod sa templo. sila yung mga binabayaran upang magturo ng mabuti at ilapit ang tao sa Panginoon. Kaya lang nang makakita sila ng pagkakataon upang tumulong sa isang tao na nahulog sa masama, ito ay kanyang iniwasan. Ano ngayon ang suliranin ng mga taong naglilingkod sa Panginoon? Umiiwas gumawa ng mabuti sa kanilang kapwa. Alam ng tao kung ano ang mabuti. Kaya lang, sang-ayon sa halimbawa na ipinakita ng Panginoon, ang taong ito ay umiiwas sa paggawa ng mabuti. Yan ba ay nangyayari sa ating kapanahunan? Opo, marami ang mga taong tagapagturo ng katwiran at katotohanan. Maraming tao ang nakakaalam ng mabuti, kaya lang hindi nila yan sinasabi. Kung bakit nga ganyan ang mga tao, alam naman nila kung ano ang dapat gawin sa mga ahensya, sa mga lipunan, sa simbahan, bakit ganyan ang larawan. Yung pangalawang tao, gayon din ang isang libita nang dumating, o libita naman ang libita naman ay kumakatawan sa public servant. Yung isa ay lingkod ng simbahan. Yung pangalawa naman ay lingkod ng gobyerno. Saan kalalagay sa dalawang taong ito? Mayroong tao na dapat gumawa ng mabuti, hindi ginagawa. Nalalaman nila ang dapat gawin at ito'y under ng kanyang responsibilidad. Libita ito eh. Public servant ito. Kapag siya'y nakakita ng taong nangangailangan, kailangan siya ay rumesponde kaagad, automatic. Pero ang taong ito, iniwasan niya ang biktima at dumaan sa ibang daan. Ano ang nangyari sa dalawang tauhang ito? Ang isa ay lingkod ng simbahan at ang isa ay lingkod ng lipunan, ng gobyerno. Kaya nga, ang ebanghelyong ito ng Panginoon ay salamat. Ito po ay hayag na tagapaghatid ng pabalita sa ating mga tao ngayon. Bakit kung sino yung mga taong nasa responsibilidad na binabayaran at binigyan ng ganitong kapamahalaan, ay sila yung mga taong umiiwas sa paggawa ng mabuti at umiiwas maglingkod sa Panginoon. Lalong nakakahiya at napakahirap sa ating kapanahunan na kung sino pa yung mga taong inaasahan na gumawa ng mabuti, sila pa yung gumagawa ng masama. Ito ay ebanghelyo at aral sa ating panahon. Lucas 10:33. Subalit ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kanyang kinaroroonan at nang kanyang makita ang taong iyon, siya ay nahabag. Tatlong tao ang tinukoy ng halimbawa ng ating Panginoon. At marahil itong talinhagang ito na ikinuwento ng Panginoon ay alam niyang nangyari sa isang sabana, sa isang lugar doon sa may lugar ng Jericho. At ito ay isang Samaritano. Ito yung mga lahi ng mga taong kalahati ng mga Israelita. Ito yung 10 lipi na kumakatawan sa mga Israelita na nagtayo ng kaharian sa Samaria. Yun namang Huda at yung isang kaharian ay nagtayo doon sa Jerusalem. Kaya ang paningin ng mga Hudyo dito sa mga Samaritanong ito ay mga masasamang tao at ayaw kumilala sa Diyos. Pero ito rin ay kanilang mga kamag-anakan doon sa unang lahi ng kanilang mga ninuno at mga magulang. Ito rin ay lahi ni Abraham. Ang sabi diyan, siya yung nahabag. Pansinin po ninyo, kaya talagang sumasama ang loob ng mga Hudyo sa ating Panginoon. Bakit lagi sila tinatamaan ng pagsasalita ng Panginoon? Yung pare, yung libita, yung mga public servant, hindi nahabag, umiwas. Pero yung Samaritano, ang sabi dito, nahabag. Ito ang unang initial ng taong mabuti. Kung ang isang tao ay gumawa ng masama, nahahabag din siya. Kung ang isang tao ay naging biktima ng masama, nahahabag din siya. Anuman ang resulta ng kalagayan ng ating sanglibutan ay ang inisyal sa mga taong mabuti, nahahabag siya. Pero ang mga taong masasama, ang una nilang gagawin, magagalit sila. Ang mga tao, minsan, nabiktima na nga yung tao, siya pang sisisihin, siya pang kagagalitan, at pagkatapos yung gumawa ng masama, siya nilang ipagtatanggol. Anong klaseng lipunan mayroon tayo ngayon? Ito ang ebanghelyo at pabalita ng Panginoon sa ating kapanahunan, na kung bakit humihirap ang ating sitwasyon, dahil kung sino yung mga taong katiwala ng lipunan at mga public servant ay sila yung mga tumatanggi sa gawaing paglilingkod, pagpapahalaga sa kapwa, at sila yung sinabi ng ating Panginoon na mga taong walang habag. Ano ang ginawa ng Samaritano, ng mabuting tao? Nang sumunod na araw ay dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa may-ari ng bahay, patuluyan, at sinabi niya, alagaan mo siya at sa anumang karagdagan mo, panggastusin ay babayaran kita sa aking pagbabalik. Idinala niya sa clinic, dinala niya sa ospital, sa lugar na maaaring mayroong gumamot at mag-alaga sa kanya. At kinabukasan ay pupwede na siyang magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Naabala siya ng 1 araw. At siya ay gumastos ng kanyang sariling pera upang ipagamot ang lalaking nahulog sa tulisan o sa mga masama. Na ang sabi niya, ako ay babalik sa 1 araw. Ilista mo. Anuman ang mga pagkukulang, babayaran ko sa iyo. Ito ay halimbawa ng pagmamalasakit sa kapwa. Ito ay halimbawa na ipinakita ng Panginoon na sagot sa lalaking matalino na ano ang kanyang gagawin upang magmana ng buhay na walang hanggan. Alam niya, kaya lang hindi niya ginagawa. Sapagkat ito ang paraan ng pagpapaliwanag ng ating Panginoon, ang mga taong tumatanggi sa kanya ay patuloy na nasasaktan at nasusumbatan. Aklat ng Lucas 10:36-37. Ano sa palagay mo? Binalingan uli niya ang tagapagtanggol ng kautusan. Ano sa palagay mo? Alin sa tatlong ito ang naging kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? Ito ay napakasimpleng tanong at pag-uusisa para sa nag-aaral ng banal na kasulatan. Ang mga kasaysayang ito na nasulat, gayon din ang salita ng Diyos na nasulat sa banal na kasulatan, ay para sa atin upang ating pagbulay-bulayan. Kung nakikita natin ang mga balita na ganito, hanapin natin ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Kung matagpuan natin na ganito ang ugali at likas ng mga tao sa ating kapanahunan, ano ang sinasabi naman ng Biblia tungkol dito? Kaya madali lang nating matatagpuan ang daan ng katwiran at ng katotohanan mula sa salita ng Diyos. 37. At sinabi niya, ang nagpakita ng habag sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, gayon din ang gawin mo. Hindi masabi ng tagapagtanggol ng kautusan na ang mabuting tao ay yung Samaritano. Hindi nababanggit ng Hudyo ang salitang Samaritano kapag kakamabuti. Ang gusto nila, babanggitin lang nila ang Samaritano, meron kang demonyo. Sa ganitong kaparaanan ng pagsasalita, nakita ang likas ng lalaking ito. Alam niya ang katotohanan, alam niya ang mabuti, kaya lang hindi niya kayang gawin. Sa ibang mga pagsasalita ng Panginoon, ganito ang nasulat sa aklat ng Mateo 7:17. Gayon din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga. Ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Sa 20, kaya't makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Ito ang pangaral ng ating Panginoon ngayon. Ito ang ebanghelyo ng Panginoon. Ang mabuting tao ay mayroong mabuting gawa. Anuman ang magandang kasaysayan sa buhay na ito ay ating maipakikita sa mabubuting gawa. Ito ang kulang sa tao ngayon. Ito ang kulang sa atin na mga anak ng Diyos. Alam natin ang katotohanan, alam natin ang katwiran, alam din natin ang kaligtasan. Kaya lang ang kulang sa atin ay ang paggawa ng mabuti. Yan po ang ating pag-aaral.
1: Amen. Purihin po muli ang atin pong Panginoong Diyos sa aral mula po sa salita ng ating Panginoon, atin pong napakinggan. Kaya po mga kaibigan, sa atin pong mga tagapakinig, patuloy lang po kayong tumutok sa Tinig ng Pag-asa. At inyo rin pong suportahan ang iba pang programa ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag ng salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. At bago po tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin sa pamuna po ni Pastor Nick.
2: Mahabagin at dakila po naming Diyos sa langit. Maraming salamat po sa iyong pagpatnubay at pagpapala sa amin sa karanasang ito, sa pakikinig ng iyong banal na salita, at gayon din sa kwento ng mabuting Samaritano. Salamat Panginoon na patuloy naming maalaala na ito ang kulang sa aming buhay, ang pagpapahalaga sa kabutihan at kaligtasan ng aming kapwa. Nawa ang pabalitang ito, ang ebanghelyong ito, ay mag-isilbing inspirasyon para sa amin upang ang aming pag-ibig sa iyo, O Diyos, ay magpatuloy

0: Opo, ang inyong lingkod, Brother Edison Aceveros Jr. kasama po si Pastor Nick Francisco na nag-iiwan ng mga katagang, sa Diyos laging may pag-asa. Pastor Nick.
1: Ang ebanghelyong ito ng ating Panginoon ay inihatid sa atin na talagang mayroong kulang sa ating personal na relasyon sa ating Panginoon. Ang pagsagot ng ating Panginoon ng iibigin mo ang Diyos, ito ang malaking kulang sa buhay natin, ang pagpapahalaga sa Panginoong Diyos. Sa ating mga pagsusumikap at mga kaabalahan sa buhay na ito, sa kabila ng kasaganaan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, at gayon din ang mabuting buhay na ating kinalalagyan ngayon, tayo naman ay nagbalik ng kawalan ng pagpapahalaga at pag-ibig sa Diyos. Kasama din ito na ipinakitang halimbawa ng ating Panginoon ang tayo ay walang pagpapahalaga sa pangangailangan ng ating kapwa. Na anupat ang sinabi diyan ng Panginoon ay ang kawalan natin ng habag at pagmamahal sa ating kapwa-tao. Iyan po ang ating pag-aaral. Pagpalain po tayo ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at mga kulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Amang maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng 30,000 dolyar. At hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nang unawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan, matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na parabang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: banal na kasulatan.
1: Gusto niyang tanggapin natin ang kanyang alok na relasyon.
0: Nagsasabing tayo'y pamilya
2: sa mahal. Panginoon na nagmamayari.
3: Meron kang tanging pag-asa.
4: Ipayag natin ang katotohanan
5: sa maalaman at katotohanan.
6: Kay Jesus, mayroong tanging
7: masayang pamilya ang panukala ng
8: Jesus. Siya ang kasagutan.

Mga minamahal ko mga kapatid, mga kaibigan, binabati ko po kayo ng isang mapayapang gabi. Naway maging makabuluhan ng ating pagtitipon habang tayo ay makikinig at pagbulay-bulayin ang mga salita ng ating Panginoon mula sa kanyang sugo na si Pastor Rene Montoya. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Ama, nasa mga langit ka, Diyos. Sa gabi pong ito, Ama, kami po'y lubusang nagpapasalamat sa iyo pong kabutihan na iyo pong ibinigay sa bawat isa sa amin. Ama, sa gabing ito, habang po kami ay makikinig sa iyong banal na salita, nawa ay iyong lingkod na si Pastor Rene Montoya, bigyan mo siyang kalaman na magmula sa iyo upang ito ay aming lubusang maintindihan at maunawaan upang kami, Panginoon, ay maging handa sa iyo pong ikalawang pagbalik. Ama, pagpatawad po, Ama, kung saan kami nagkasala sa iyong banal na harapan, ito man ay lihim o hayag, ito pinagdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Isang mainit na pagbati sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan ko. Kumusta po kayo? Naway nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. At patuloy na binibigyan ng Diyos ng lakas at pag-asa sa gitna po ng mga challenges sa buhay natin. Maging sa trabaho, sa pag-aaral, o sa loob ng pamilya. Isang malaking kagalakan na muli po tayong magkakasama sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Muli po nating palalahanan ang ating pong tema sa seryeng ito, Si Jesus ang Kasagutan. Kahapon ay nalaman po natin na ang tunay na simbahan ay hindi gawa ng tao kundi itinatag mismo ni Kristo upang maging kawan ng mga tapat na mga sumusunod sa kanyang tinig. Doon tayo tinatawag ng Diyos na lumago, magkaisa at maganda para sa pagbabalik ni Jesus. Ngayon naman ay dadalhin tayo ng Biblia sa isang subject na sobrang exciting at minsan ay nakakalito para sa marami. Ang millennium o ang tinatawag na isang libong taon. Baka narinig ninyo na sa pelikula o kaya sa aklat o kaya mga discussion tungkol sa end times. Pero ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol po dito? Ano ang mangyayari bago o habang at pagkatapos ng millennium? At higit sa lahat, anong pag-asa ang dala nito para sa atin ngayon? Kaya kaibigan ko, sabay-sabay po natin tuklasin ang message ng Diyos sa pamagat ng ating pag-aaral, millennium at katapusan ng kasalanan, pag-asa sa inaharap. Kaibigan, bago magsimula ang isang libong taon, ang unang malaking kaganapan ay ang pagbabalik ni Jesus. Ano po ang sabi sa 1 Thessalonica 4:16? Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkangel at ang may trompeta ng Diyos at ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Imagine, kaibigan ko, hindi ito tahimik na pagdating. Hindi ito secret rapture na parang may biglang mawawala lang. Kaibigan, kundi isang glorious na pagbabalik na maririnig at makikita ng lahat. At sa sandaling iyon, lahat ng mga namatay kay Kristo, mula kina Abel hanggang sa pinakahuling tapat na Kristiyano bago ang pagbabalik, ay bubuhayin muli at hindi lang sila kaibigan ko. Ano po ang sabi? Sa Apokalipsis 20:4, at nakakita ko ng mga luklukan at sila'y nagsiupo sa mga yaon at pinagkalooban sila ng paghukom at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinagutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop ni sa kanyang larawan at hindi tumanggap ng tanda sa noo at sa kanilang kamay. Kaibigan, ipinapakita ng lahat ng matuwid, buhay man o namatay, ay kukunin ni Kristo at dadalin para makasama siya. Ano po ang sabi sa talata? Sa verse 4, at sila'y nangabubuhay at nagsisipag haring kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ah, kaibigan ko, at papaano naman ang mga buhay na banal? Hindi rin sila maiiwan. Dahil ang sabi po at napakalinaw sa 1 Thessalonica 4:17, kung magkagayoy tayong nangabubuhay na nangatitira
aagawing kasama nila sa mga lapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sasa Panginoon tayo magpakailan man. Kaibigan, ang powerful ng moment na ito na lahat ng matuwid parehong binuhay mula sa libingan at yung buhay pa sabay-sabay sasalubungin natin si Jesus sa lapaap. Walang iwanan, walang naiwan, kundi lahat ng tapat ay kasama dito. Amen? Pero kaibigan ko, hindi matatapos ang lahat doon. Paano naman ang mga masasama? Kanina, yung mga mabubuti ay sasalubungin natin si Jesus sa lapaap ng langit. Ngayon, paano yung mga masasama? Anong mangyayari sa kanila? Ano po ang sabi sa ikalawang Tesalonika 1, versikulo 7-8? At kayong mga pinaghati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Yesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas ng apoy na magiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Kaibigan ko, malinaw dito na ang mga hindi tumanggap kay Kristo ay hindi makakaligtas sa pagbabalik niya. Wala nang second chance dahil sa mismong pagdating niya, sila lilipulin. Kaibigan, ano naman ang mangyayari sa lupa pagkatapos ng pagbabalik ni Jesus? Napakaliwanag, binabanggit sa Jeremias chapter 25 verses 32 to 33. Narito, kasamaan ang mangyayari sa bansa at malakas na bagyo ang ibabangon mula sa kauli-ulihang bahagi ng lupa at ang mapapatay ng Panginoon sa araw na iyon ay magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabila, sila hindi tataguyan o dadamputin man o ililibing man, sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Grabe, di ba? Ang mundo ay wasak, walang laman, at ang masasama ay naakalat sa lupa, walang paglilibingan, parang iniwang walang halaga. At dito papasok ang sinabi sa Apokalipsis chapter 20 verses 1 to 3. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala ay nasa kanyang kamay at sinunggaban niya ang dragon at ang matandang ahas, ang siyang diablo at satanas, at ginapos na 1,000 taon at siya'y ibinulid sa kalaliman at isinara at tinatakan sa ibabaw niya upang huwag nang dayain pa ang mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Oh, kaibigan ko, ang powerful ng eksenang ito dahil ipinapakita na mismong si Satanas ay itatali at mawawalan ng kapangyariang mandaya. Kaibigan, isipin mo ito. Ang mundong ito na puno ng kasamaan ay magiging tahimik, wasak, walang buhay, habang ang diablo ay wala nang magawa kundi maghintay sa kanyang tiyak na kaparusahan. O kaibigan ko, sa loob ng 1,000 taon, ibang-iba ang mangyayari. Ang mga banal ay kasama mismo ni Kristo sa langit. Ano po ang sabi sa Apokalipsis chapter 20 verse 6?
mapapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli, kundi sila'y magiging sasardote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. O kaibigan, napakagrabe nito. Isipin mo yon, hindi lang tayo ligtas, kundi binibigyan pa ng Diyos ng privilege makasama siya at magharing kasama niya. Amen? Hindi lang yon, kababayan ko. May special na role ang mga banal. Ano po ang sabi ni Apostol San Pablo? 1 Corinto chapter 6 verses 2 to 3. O hindi ba ninyo nalalaman na mga banal ang magsisihatol sa sanlibutan? Hindi ba ninyo nalalaman na ang ating hatulan ang mga anghel? Gano pa kaya ang mga bagay na nauukol sa buhay na ito? O kaibigan ko, mga kapatid ko, ibig sabihin, tayo mismo ay makikibahagi sa judgment process na ito. Hindi dahil kulang ang Diyos sa kakayahan para umatol, kundi para ipakita na lahat ng hatol niya ay fair, just, at walang bahid ng pagkakamali. Para bang sinabi niya, tingnan ninyo, walang injustice dito. Lahat ay malinaw at makatarungan. Kaibigan, samantala, ibang-iba naman ang sitwasyon para sa mga masasama. Ano po ang sabi sa Apocalypse chapter 20 verse 5? Ang mga iba sa mga patay ay hindi na nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Kaibigan, ibig sabihin, abang ang mga matuwid ay nagre-reign kasama si Kristo, ang mga masasama naman ay mananatiling patay. Wala silang second chance sa loob ng panahong na iyon. Kundi manatili silang walang buhay hanggang matapos ang 1,000 taon. O kaibigan ko, at si Satanas, nakatali siya at hindi na makapagdadaya pa. Wala na siyang maloloko, wala na siyang masasaktan. Bakit? Dahil lahat ng masasama ay patay at ang mga matuwid ay ligtas na nasa langit. Kaya para siyang nakakulong sa 1 wasak at tigang na mundo. Ano po ang sabi sa Apocalypse chapter 20 verses 1 to 3? At nakita ko ang 1 anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalalimman at 1 malaking tanikala ay nasa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon at matandang ahas, ang 1 diablo at Satanas, at ginapos sa 1,000 taon at siya ibinulid sa kalalimman at isanara. At tinatakan sa ibabaw niya upang huwag nang dayain pa ang mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. O kaibigan, inilalarawan pa ito sa salitang abusus. Nang ibig sabihin ay walang anyo at laman. Gaya ng mababasa natin sa Ineses 1 verse 2. Kaya isipin mo, kaibigan ko, ang dating sobrang aktibo at mapandayang kaaway ay para bang natigil ang lahat ng galaw niya habang inihintay ang uling hatol ng Diyos. Kaibigan, pagkatapos ng 1,000 taon, may mangyayaring sobrang mahalaga at dramatic sa history ng mundo. Una, kaibigan ko, bababa ang bagong Jerusalem kasama si Kristo
at lahat ng banal. Ano po ba ang sabi sa Apokalipsis 21 verse 2? At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog buhat sa langit mula sa Diyos. Kaibigan, imagine that breathtaking moment. Isang city, hindi gawa ng tao, kundi mismong obra ng Diyos. Bumababa para maging eternal home ng mga matuwid. Kaibigan, kasabay nito, yung mga patay na masasama ay muling bubuhayin ng Panginoon. Ano po ang sabi sa Apokalipsis chapter 20 verse 5? Ang mga iba sa mga patay hindi na nangabubuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Oh, bubuhayin sila. Hindi para sa second chance, kundi para umarap sa final judgment. At dito, si Satanas ay muling kakalagan. Ano po ba ang sabi sa Apokalipsis 20 verse 7? Kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Bakit, kaibigan ko? Kasi magkakaroon ulit siya ng mga masasamang tao na kaya niyang dayain at akitin laban sa Diyos. Ito na ang simula ng tinatawag nating executive judgment. Sabi nga po sa Apokalipsis chapter 20 verses 11 to 12, at nakita ang malaking luklukan puti, at nakita ang mga patay, malalaki at maliliit na nakatayo sa harapan ng luklukan. At nangabuksan ang mga aklat, at ang mga patay ay natulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Oh, makikita dito ang buong record ng buhay ng tao at walang makapag-deny na hindi sila nabigyan ng pagkakataon. Lahat, kaibigan, ay transparent. Lahat ay klaro. Clear na clear. At sa pinakahuli, si Satan at lahat ng makasalanan ay tuluyang lilipulin. Ano po ang sabi? Apokalipsis 20:9 and 15. At nagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinugkob ang kampamento ng mga banal at bumababa ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. At ang sinumang hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ah, kaibigan, ang kasalanan ay wala ng future. Wala ng comeback. Dahil ang sabi po sa Malakias chapter 4 verse 1, sapagkat narito ang araw dumarating na nagniningas na parang horno at ang lahat ng palalo at ang lahat ng nagsisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami. Kaibigan, wala nang matitira. Wala nang ugat. Ano ho? Dahil dito po sa Malakias 4:1, binabanggit at ang araw na dumarating ay susunog sa kanila. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo na anupat hindi mag-iiwan sa kanila ng ugat ni sangaman. Wala nang matitira. Wala nang ugat ng kasamaan na pwedeng sumibol muli. At pagkatapos nito, kaibigan ko, isang bagong simula ang darating.
Ano po ang sabi sa Apokalipsis chapter 21, 1 and 5? Nakita ko ang isang bagong langit at bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam na at ang dagat ay wala na. O kaibigan, ano ho? Sa verse 5, at yaong nakaluklok ay nagsasabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. Isulat mo sapagkat ang salitang ito ay tapat at tunay. Kaibigan, that's the ultimate climax. Isang brand new world na walang kasalanan, walang luha, walang sakit, at walang kamatayan. Kaibigan ko, ito talaga ang pinaka inihintay po natin. Ito ang dakilang plano ng Diyos. Ang millennium ay hindi lang basta prophecy sa inaharap, kundi isang malinaw na larawan ng hustisya ng Diyos, ng kanyang kapangyarihan laban sa kasalanan. At igit po sa lahat, ng kanyang walang hanggang pag-ibig para sa atin. Hindi siya papayag na magpapatuloy ang kasalanan dito sa lupang ito magpakailanman. Tatapusin niya ito, lilipulin at bibigyan niya tayo ng isang bagong simula, isang bagong langit at isang bagong lupa na punong-puno ng pag

langit kasama ka ba sa mga tatayo sa piling ng mga banal at makakasama sa tagumpay ng Diyos? O kaibigan, mapapabilang ka ba sa mga muling bubuhayin para sa gatulan at kapamakan? Kaibigan, isipin mong mabuti. Hindi aksidente na narinig mo ang message na ito ngayon. Sa lahat ng araw, ano ho, ito'y pagkakataon sa atin dahil ipinapaabot ng Diyos ito sa atin. Kaibigan, may pagkakataon ka na pumili. May pagkakataon ka pang tumugon. Dahil ang sabi po sa ikalawang Pedro chapter 3 verse 13, ngunit ayon sa kanyang pangako ay nagsisihintay tayo sa bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. O kaibigan, ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, hindi natatapos ang kwento ng mundong ito sa kaguluhan, sa digmaan, kasalanan at kamatayan. May darating na bagong simula. Isang bagong langit at bagong lupa na hindi na sisirain ng kasamaan, kundi tatayuan ng katuwiran at kapayapaan. Isipin mo, isang mundo na wala ng luha, wala ng sakit, wala ng pagkakahiwalay, at wala ng kamatayan. Isang tahanan kung saan ang bawat araw ay puno ng kagalakan dahil kasama natin si Jesus. Amen? Kaibigan, ito ang pag-asa na inaalok ng Diyos sa inyo ngayon. Hindi ito katang-isip, hindi ito fairy tale, kundi isang tiyak na pangako ng Diyos na kailanman hindi nagsisinungaling. Kaya ang tanong, kaibigan ko, gusto mo bang maging bahagi ka ng bagong langit at bagong lupa na ito? Gusto mo bang maranasan ang buhay na walang hanggan na punong-puno ng katuwiran at kapayapaan? Sa oras na ito, malinaw ang sagot. Si Jesus ang kasagutan. Sa buong pag-aaral po natin tungkol sa milenyum, nakita natin na darating ang panahon na tatapusin ng Diyos ang kasalanan, lilipulin ang mga masasama at magbibigay ng bagong simula para sa lahat ng nagtitiwala at tumatanggap sa Kanya. Pero pansinin mo ito, kaibigan ko. Sa bawat hakbang ng plano ng kaligtasan, si Jesus ang sentro. Siya ang dahilan kung bakit may unang pagkabuhay na maguli para sa mga matuwid. Siya ang dahilan kung bakit may pag-asa tayong makakasama sa langit sa loob ng 1,000 taon. Si Jesus din ang dahilan kung bakit may bagong langit at bagong lupa na ipinangako ng Diyos. Kaya kaibigan ko, kung titingnan natin, si Jesus ang sagot sa kasalanan na nagpapabigat sa iyo. Siya ang sagot sa mga takot na bumabagabag sa ating pong mga puso. Siya ang sagot sa lahat ng tanong, sa lahat ng sakit, sa lahat ng pagkukulang ng mundong ito. Siya ang sagot sa pag-asang matagal mo nang inaasam.
kaibigan ko.

Si Jesus ang tanging daan patungo sa bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Gaya po ng ipinangako sa atin sa 2 Pedro chapter 3 verse 13, siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Kaya kaibigan ko, piliin mo siya, tanggapin mo siya. Kaibigan, mahaligan kaya natin si Jesus ng buong puso? At kapag natapos na ang lahat, baka kasiguro kaya na may lugar na nakalaan para sa iyo sa piling niya magpakailanman? Kaibigan ko, pag tayo nagtapat, gaano ka mang karaming kasalanan, the moment na isinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, meron tayong pag-asa sa buhay. May pag-asa tayong makakarating sa langit na bayan dahil si Jesus ang kasagutan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ang paksa po natin ngayon ay the subject that Satan hates. Sinasabi ng Biblia sa atin na ang demonyo ay nadaya ang halos lahat sa mundo. Ginawa ng demonyo ito noong panahon ni Noe. Ginawa niya din ito ngayon sa ating panahon. Ang mga scholar ay nagtantya na merong 2 hanggang 3 milyong mga tao ang naninirahan sa mundo bago dumating ang pagbaha. Sa lahat ng mga ito, ilan ba ang hindi nalinlang ng demonyo? Di ho ba 8 lamang? Si Jesus ay nagsabi sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, Talatang 37. At kung paano ang mga araw ni Noe, gandi naman ang pagparito ng anak ng tao. Gaya ng panahon ni Noe, na nalinlang ang halos lahat ng tao sa mundo, gayon din sa mga huling araw, ang demonyo ay dadayahin halos lahat ng mananahan sa lupa at sa buong mundo. Kapag ka ngayon, matutuklasan natin halos lahat ng tao sa buong mundo ay gumawa ng salungat sa Biblia. Magugulat ba kayo? Sinasabi ni Jesus na hindi dapat ganon ang ating reaksyon. May isang bagay na mag-iingat sa atin upang huwag tayong madaya. Ano ito? Alam natin ang banal na kasulatan. Ayon sa 1 Kapitulo 8:32, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa inyo. Saan natin masusumpungan ang katotohanan? Sa salita ng Diyos. Gayunpaman, minsan nakakasakit ang katotohanan. Ngunit hindi ibinigay ng Diyos ang katotohanan para tayo ay saktan, kundi tayo ay maliwanagan at maligtas. Makikita natin yan ngayon. Ang sabi sa aklat ng Daniel, Kapitulo 12:4. Hanggang sa panahon ng kawakasan, ang kaalaman ay lalago. Ito ay pangunahing tumutukoy sa paglago ng karunungan sa salita ng Diyos. Maraming karunungan sa Biblia ang matutuklasan at maiintindihan sa mga huling araw. Kapag ang katotohanan ito na ating pinag-aralan ay bago sa inyo, alalahaning ito ang katuparan ng propesiya sa Biblia na ang kaalaman ay lalago. Ikalawa, anong makikita ninyo sa ating kapaligiran? Nariyan yung MRT, LRT na kung saan makikita natin ang mabibilis na mga tren. Mula sa Baclaran hanggang sa Monumento, ang bilis ay 30 minutes lang. Nariyan ang cellphone, pwede kang mag-text o tumawag kahit anong oras, kahit saan sa mundo. Nariyan ang computer at email, pwede kang sumulat at sa isang segundo makukuha na ang sinulat mo. Nariyan din ang Skype, Zoom, video call sa Messenger na pwede kang magpag-usap ng harapan kahit ang kausap mo ay nasa ibang kontinente. Pero alam ba ninyo na ang pagdaragdag ng karunungang ito ay ukol din at sinabi sa banal na kasulatan. Maraming karunungan sa banal na kasulatan ay nahayag sa huling araw at maiintindihan natin ito sa huling kapanahunan. Itong lahat ay kaganapan ng propesiya sa Biblia. Ngayon, pupunta tayo sa isang paksa na ayaw ni Satanas. Ito ay paksa na ayaw ni Satanas na matuklasan mo. Ngunit tayo ngayon ay mag-aaral tungkol dito, kaya malalaman mo ito. Sa mga makakatuklas ng katotohanan ito, gagawa ang Diablo ng paraan para hindi mo ito masunod. Pipigilan ka ng Diablo sa pagsunod. At kapag nalaman mo na ito, ang demonyo ay hahayaan ka lang basta huwag mo lang itong sundin. Sabi ng Panginoong Yesus, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Ang katotohanan ay palalayain ka lamang kung susundin mo ito. Ano ang paksa na kinasusuklaman ni Satanas? Tayo ay isang linggo na halos na magkasama. At sa pag-aaral natin ng Biblia, sinasabi nito na unti-unting ipinapahayag ang katotohanan. Bagamat hindi tayo magkakasamang pisikal, nararamdaman ko ngayon na tayo ay magkakaibigan na. Kaya ang aking ibabahaging paksa ngayon ay gusto kong ibahagi sa inyo bilang aking mga kaibigan.
Kapag ito ay bago sa inyo, huwag ninyong isiping ito ay pag-atake sa inyong reliyon o paniniwala. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang katotohanan mula sa salita ng Diyos bilang aking mga kaibigan. Kapag ang katotohanan na ating mapapag-aralan ngayon ay makapanakit sa inyo, pwede niyo po ba akong patawarin? Gusto po ninyong ibahagi ko ang katotohanan ito sa inyo? Handa na po ba kayo? Tara na po, ating pong tunghayan ang mensahe sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 14, talatang 6 at 7. Tayo magpasimula sa aklat na ito ng Apokalipsis. Dito, masusumpungan natin ang mensahe na ipinadala ng Diyos sa mundo upang makapaghanda tayo sa mga huling panahon. Ayon nga sa Apokalipsis, Kapitulo 14, talatang 6, at nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita ng walang hanggan upang ibalita sa lahat ng nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. At magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at lahat ng mga bukal ng tubig. Sa panahon na ang ebolusyon ay itinuturo sa karamihan ng mga paaralan, ang Diyos ay nagpadala ng mensahe sa mundo upang sambahin ang lumikha na nagdala sa atin sa tanong na ito, sino ang lumikha? Para sa sagot sa tanong na iyan, pumunta tayo sa aklat ng Juan, Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 3. Nang pasimula, siya ang berbo, at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin nang pasimula'y suma sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Sinasabi nito na ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan ng salita. Sino ang salita? Sinasabi ng talatang 14 na ang salita ay nagkatawang tao. Sino kaya iyon? Ang Panginoong Jesus. Ngunit tanong, ano ang tanda ng otoridad sa paglikha ni Kristo? Ang tanda na nagpapaalala sa atin na hindi tayo nanggaling sa mga unggoy. Bumalik tayo sa simula sa aklat ng Genesis at tignan natin kung hindi natin mahanap ang paalala ng paglikha. Bago natin basahin ang Genesis, hayaan mong itanong ko sa iyo ang tanong na ito. Bakit may 7 araw ng isang linggo? Alam mo ba na may ilang mga pilosopo, scholar at profesor na hindi makasagot sa tanong na iyan? Masasabi mo bang yan ay madaling sagutin? Ang dahilan kung bakit may 7 araw ang isang linggo ay ginawa ng Diyos ang langit at lupa sa 6 na araw at nagpahinga sa 7. Ngunit hindi ka naniniwala na ginawa ng Diyos ang lupa sa 6 na literal na araw at nagpahinga sa 7? Kung gayon, sasabihin mo sa akin, bakit ang linggo ay may 7 araw? Maaaring tayo'y magbigay ng astronomikal na dahilan, ngunit bakit ang taon at buwan at araw ay may kanya-kanyang time frame? Ngunit walang astronomikal na dahilan kung bakit ang linggo ay dapat magkaroon ng 7 araw. Gayunpaman, sa halos buong mundo, halos lahat ng bansa, bawat reliyon, bawat kultura ay sumusunod sa lingguhang cycle bilang isang katibayan na nilikha ng Diyos ang mundo sa 6 na araw at nagpahinga sa 7 araw. Ang 7 araw na lingguhang cycle ay isa pang patunay para sa paglikha. Basahin natin ngayon ang tungkol sa pinakamataas na gawa ng paglikha. Ayon sa Genesis Kapitulo 1, 26 at 27. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Maaring sabihin ng Diyos, likhain natin ang tao sa larawan ng isang unggoy. Ngayon, alam ko na kung minsan ay kumikilos tayo na parang maunggoy.
Ngunit binabaybay ko ang aking pinagmulan pabalik sa paglikha at pabalik sa Diyos, hindi sa mga unggoy. Ngunit ano ang ginawa ng Diyos sa kapitong araw? Basahin natin ang sagot mula sa Genesis kapitulo 2, talatang 1 hanggang 3. At nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng natatanaw sa mga iyon. At nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Sa pamamagitan ng parang iyon ay pito, literal, at 24 na oras na mga araw, hindi simbolikong mga araw. Ngunit sa ikapitong araw, ginawa ng Diyos ang tatlong bagay. Una, nagpahinga siya. Ikalawa, pinagpala niya ang araw na ito. At ikatlo, pinabanal niya ang ikapitong araw. Sa madaling salita, ibinukod niya ito para sa isang banal na layunin. At siya nga pala, ang Diyos lang ang makapagbabanal sa isang araw. Kaya dito makikita natin ang ikapitong araw na tinatawag na Sabbath, isang alaala ng paglikha, upang ipaalala sa atin na hindi tayo nanggaling sa unggoy. Kung ang ikapitong araw na iyon ay pinanatiling banal, hindi kailanman magkakaroon ng ateista, hindi kailanman tayo magiging isang ebolyonista, at hindi kailanman tayo magkakaroon ng reliyong Budista. Bakit? Dahil lagi sana nating tatandaan na nilikha tayo ng Diyos at hindi sana tayo magsisimulang mag-isip tungkol sa ating pinagmulan. Ayon kay Professor A.W. Thomas ng Heralds of Gospel Library, hindi mapangilin ng tao ang orihinal na Sabat at kalimutan ang Diyos. Ang Sabat ay nagpapaalaala sa ating pinagmulan at manlalalang. Ngayon ang tanong, gusto ba ni Satanas na alalahanin natin ang paglikha at ang ating lumikha? Ano sa tingin mo? Siyempre hindi. Iyon ang dahilan kung bakit ipinakilala niya ang tsuri ng evolution upang akayin tayo na isipin na marahil ay walang Diyos. Alam ng Diyos na akayin tayo ng Diablo na kalimutan ang paglikha, kaya sumulat siya sa atin ng isang paalaala. Basahin natin ang paalaala mula sa aklat ng Exodus kapitulo 20 talatang 11 simula 8. Sino ang sumulat ng mga utos? Diyos, di po ba? Saan ito sinulat? Sa bato. Paano ito sinulat? Sa pamamagitan ng daliri ng Diyos. Siya nga pala, ito ay isa sa 10 utos. Hindi ito mungkahi. Dito sa Exodus kapitulo 20 ito, simula sa talatang 8, dito sinabi ng Diyos, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang 7th araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong pintuang daan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon at nagpahinga sa 7th araw. Na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Ito lamang ang utos na nagsisimula sa salitang alalahanin. At kamangha-mangha na ang Diyos ay nagsabi sa atin na alalahanin dahil sa halos buong mundo ay nakalimot. Ngunit bakit ang Diyos ay nagsabi sa atin na alalahanin natin ito? Dahil alam niya na maaari nating makalimutan. Kapag ka humiling ka sa iyong kaibigan na bilan ka ng mangga sa palengke, umaasa ka na huwag niya sana itong malimutan. Naalala mo ba ang isang bagay na hindi mo pa nalalaman? Ilan sa inyo ang naalaala ang aking kaarawan? Kailan ako pinanganak? Maalaala mo kaya? Bakit hindi?
dahil hindi ko ito sinabi sa inyo. Ngayon, paintulutan niyo akong itanong sa inyo, sino po sa inyo dito ang nakaalaala kung ano ang simbolo ng dalawang saksi? Inyo pong itaas ang kamay, saan man kayo naroon. At alam ko, alam niyo po yan. Alam kong alam niyo ang sagot na ang dalawang saksing ito ay walang iba kundi ang banal na asulatan. Kaya maliwanag, ang Sabat ay umiral na bago ang Mount Sinai. O kung hindi pa ito umiiral, ang Diyos ay hindi sana gumamit ng salitang alalahanin sa simula nang sabihin niya ang kautosang ito na alalahanin ang araw ng Sabat. Hindi lamang Sabat ang nagpapaalala sa atin ng paglikha, kundi ito rin ay nagpapaalala ng ating kaligtasan. Ayon sa Ezekiel, sinasabi sa atin, ayon sa Kapitulo 20, talatang 12 at 20, ang Sabat ay tanda ng kapahingahan. Nagpapahinga tayo sa ating normal na trabaho at sumasamba sa Diyos sa araw na iyon. Ang Sabat ay nagpapaalala rin sa atin ng kaligtasan dahil nagpapahinga tayo sa sarili nating mga gawa sa pagsisikap na makamit ang kaligtasan at tinatanggap natin ang gawa ni Kristo para sa atin. Tanong, sino ang gumawa ng Sabat? Ang parehong gumawa ng mundo, siya rin ang gumawa ng Sabat. At yan ay sino? Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Dito, muli, sabi ng Kolosas, Kapitulo 1:16, sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. Pagkatapos ay sinabi ng ikaapat na utos sa Exodus 20:11 na ginawa ng Panginoon ang langit at lupa. Alam natin na ang Panginoon doon ay tumutukoy kay Jesucristo. Ang unang anghel ay nag-utos sa mundo na sambahin ang lumikha. At ang lumikha ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi ng utos sa Exodus Kapitulo 20, talatang 10, na ang ikapitong araw ay Sabat ng Panginoon mong Diyos. Kaya ang Sabat kung gayon ay ang araw ng Panginoon. Aling araw ang araw ng Panginoon? Tanungin natin ang Panginoon mismo. Sinabi ni Jesus sa aklat ng Mateo, Kapitulo 12, talatang 8, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon maging ng Sabat. Ito rin ay sinabi sa Marcos Kapitulo 2:28, kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din ng Sabat. Binanggit din ito sa Lucas Kapitulo 6, talatang 5, ang anak ng tao ay Panginoon din ng Sabat. Kaya anong araw ang totoong araw ng Panginoon? Ayon sa Biblia, ang Sabat. Ang susunod na tanong ay, anong araw ang Sabat? May mga nagsasabi na ang Sabado ay ang tunay na Sabat. Sabi ng iba, hindi. Ngayon, sa bagong tipan, dapat nating panatiling banal ang Linggo bilang parangal sa muling pagkabuhay ni Kristo. Sino ang tama? Kunin natin ang sagot mula sa Panginoon. Sabi ng Diyos, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ang ikapitong araw ay Sabat ng Panginoon mong Diyos. Ito ay isang partikular na araw, hindi isang ikapitong araw pagkatapos ng anim na araw ng trabaho. Ito ay isang tiyak na araw at sinasabi sa atin ng Diyos kung anong araw iyon. Sinasabi nito ang ikapitong araw at alam natin na ang Sabado ay ang ikapitong araw, habang ang Linggo ay ikaunang araw. Kung may pagdududa, kumonsulta sa isang kalendaryo o isang diksyonaryo. Ngayon ay masasagot na natin ang tanong, aling araw ang tunay na araw ng Panginoon ayon sa Biblia? Sabado ba o Linggo? Ang ikapitong araw ng Linggo na tinatawag na Sabado ay ang araw ng Panginoon. Dapat nating sambahin ang Diyos sa araw ng Sabat, Saturday sa English. Ang araw na nagpaalala sa atin ng paglikha. Sigurado akong may nag-iisip dito, hindi ba para sa mga Hudyo lang ang Sabat? Totoo kaya ito? Basahin natin ang sagot mula kay Jesus sa Marcos 2:27. Ngunit gusto kong sabihin sa iyo
na hindi mo makikita ang terminong sabat na mahudyo saan man sa Biblia, iyan ay purong katagang gawa ng tao. Ang sabi po ng Marcos, Kapitulo 2:27, at sinabi niya sa kanila, ginawa ang sabat ng dahil sa tao, at di ang tao ng dahil sa sabat. Kaya si Jesus ay nagsabi, ang sabat ay ginawa kanino? Sa tao, na sa English ay Hudyo ba? Tama po ba? Ang sagot po ay, syempre mali. Ang sabat ay hindi itinatag para lamang sa mga Hudyo. Ito ay ibinigay sa buong sangkatauhan. Sa Isaiah, Kapitulo 56, talatang 6 at 7, sinasabi dito na kahit ang matagaibang lupa ay kailangang ingatang banal ang araw ng sabat. Ang tanong ko po sa inyo, kailan ginawa ang sabat sa sangkatauhan? Nagsimula pa ito noong paglalang. Ilang Hudyo na ang nabubuhay noong panahon ng paglalang? Wala pa pong Hudyo ang nabubuhay noon. Siya nga po pala, ang lingguwang sabat ay hindi parte ng seremonyal na kautusan dahil ito ay tinatag bago pa pumasok ang kasalanan. Napag-aralan natin kahapon na ang seremonyal law ay natapos noong pinako sa krus si Jesucristo. Hindi na tayo nag-aalay ng mga tupa, ngunit ang sabat ay hindi parte ng seremonyal law dahil ito ay itinatag bago ang pagpasok ng kasalanan. Ang seremonyal na kautusan ay hindi ibinigay bago magkaroon ng kasalanan, kundi pagkatapos ang tao ay makagawa ng kasalanan. Sa Eden, ang Panginoon ay nagbigay ng dalawang sagradong institusyon sa sangkatauhan. Isa ay ang kasal at ang isa ay ang sabat. At hanggang ngayon, meron pa tayong dalawang institusyon na iyan. Maraming beses ko nang narinig sa mga tao at sigurado kayo na ang magsasabing ang sabat ay para lang sa Hudyo. Ngunit hindi ko pa narinig ang taong nagsasabi na ang kasal ay para lamang sa mga Hudyo. Talagang hindi. Dahil kung ito ay totoo, lahat tayo magiging Hudyo. Ang sabat at ang kasal ay binigay sa sangkatauhan upang ito'y maging pagpapaalala sa sangkatauhan. Ngunit ano ang ginawa ng Diablo sa dalawang sagradong institusyong iyon na ibinigay sa sangkatauhan? Ano ang ginawa niya sa kasal? Ito'y kanyang sinira at inatake. Sa maraming lugar, kalahati ng nagpakasal ay nagtapos sa diborsyo. Sa panahon ngayon, madalas na mga tao ay nagsasama na lang sa halip na magpaasal. Ano ang ginawa naman ng Diablo sa sabat? Tingnan na lang natin ang buong mundo ngayon at makikita mo kung ano ang ginawa ng Diablo sa sabat. Makikita natin ang paksang kinapuputang tunay ni Satanas ay ang sabat dahil kanyang inilalayo ang tao sa pagtupad ng sabat. Nakita natin ngayon na ang sabat ay ang totoong araw ng Panginoon batay sa banal na kasulatan. Ngunit ang pinakamalaking katanungan para sa atin ngayon ay pinahahalagahan ba talaga niya kung aling araw ang pag-alaala para sa kanya? Hindi ba ang isang araw ay katulad lamang ng ibang araw? Maaring makita mo sa ilustrasyong ito at makakatulong na maintindihan mo. Sa isang kasalan, ang isang babae ay ibinubukod para sa isang lalaki. Isipin natin na ito ang araw ng iyong kasal. Ikaw ay tunay na maligaya. Inaasam mo ang araw na ito sa mahabang panahon. Samantala ang iyong mapapangasawa ay mayroong 6 na kapatid na babae. Sa seremonya ng kasalan, ang isang babae ay pinag-iisa sa isang lalaki. Ang babae ibinubukod. Hindi na siya masasabing isa lamang sa 7 babae. Siya ang babae na tanging ibinukod, itinalaga sa kanyang asawang lalaki sa pag-aasawa. E paano kung pagkatapos ng kasal, ang isa sa mga kapatid na babae ng iyong napangasawa ay magsabi, wala naman itong ipinagkaiba, tayong lahat ay magkakapatid. Sino man sa atin sa 7 magkakapatid, kasing buti din ng lahat. Magpalitan na lang tayo ng lugar, ako na lang ang magiging asawa kapalit ng aking kapatid. Bilang asawang lalaki ang sasabihin mo, ang aking nobya ay pinili, binanal at ibinukod at itinalaga sa akin, hindi ang kahit sino. Kaya ang Diyos ay nagtakda ng araw na mayroong 24 hours, ang 7 araw na kanyang ipinangilin at itinalaga para sa kanya. Ang Sabat
ay isang pinagpala, binanal na araw. Tanging ang banal na Diyos lamang ang makagagawa ng isang banal na araw. Sang-ayon sa salita ng Diyos, tanging ang ikapitong araw lamang ang binanal at ibinukod bilang kanyang banal na araw. Kaya oo, mahalaga sa Panginoon ang araw na kanyang ginawang banal. Kasi kung hindi, hindi niya ito isusulat sa bato. Sigurado ako na mayroong katanungan na hindi kaya binago na ng Panginoong Yesus ang Sabat? Sa ganon, hindi na niya gusto na sundin natin kung anong araw ang kanyang ginawang banal. Kung tayo ay may katanungan tungkol sa Diyos at sa Sabat, maaari nating tignan kung paano ito itinuring ni Jesus. Sinasabi sa atin ni Lucas kung ano ang ginawa ng Diyos sa Sabat. At siya ay napa sa Nazareth na kanyang nilakhan. At ayon sa kanyang kaugalian, siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Ayon yan sa Lucas 4:16. Sinasabi ng Biblia na ito ay kaugalian ni Jesus. Kung ang araw ay nabago o nalimutan na sa pagitan ng panahon ni Adan at ni Moses, ito sana ay tinugunan o sinolusyonan na ng Diyos nang isulat niyang 10 utos sa Sinai. Kung ang araw ay nawaglit sa pagitan ng panahon ni Moses at ni Jesus, maaaring ito ay tinuwid sana ni Kristo. Kung ang araw ay nabago sa panahong nabubuhay ang mga alagad, ay tiyak na isusulat nila ang mga bagay na ito. At syempre, ang mga Hudyo na nag-iingat na mahigpit na tala ng panahon ay nanatiling sumamba sa ikapitong araw o Sabado. Ang pagkakilanlan ng araw ng pamamahinga ay pinagtalunan sa panahon na ni Jesus sana nung nabuhay siya sa lupa. Ang tanging kontrobersya na lumitaw ay kung paano niya ito iningatan. Ang mga rabi o guro na mga Hudyo ay pinasama ang pangingili ng Sabat sa paggawa ng mga mahihirap at pabigat na mga alituntunin. Nang akusahan nila si Jesus ng paglabag sa araw ng Sabat dahil sa siya ay nagpagaling ng mga tao sa araw na iyon. Siya ay tumugon, kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Ayon yan sa Mateo Kapitulo 12:12. Sinasabi ng Biblia na si Jesus ay nagpagaling at naglingkod. Ang Sabat ay ginawa upang tayo ay gawing buo, nag-aalis sa atin ng mga sala, mga pagkiling at pagiging maasarili at nagbigay sa atin ng kapayapaan ng isip. Ito ay para sa pagpapanauli sa ating wangis sa Diyos at pagtuturo sa atin pabalik sa ating manlalalang. Ito ang gawain na ipinarito ni Jesus at ito ang gawain na ginawa ng mga alagad pagkatapos na iwanan niya sila. Ang gawain ng pangingili ng Sabat ay ipinakita ng mga tagasunod ni Jesus sa kanyang kamatayan. Sa kagipitang ito, ang mga kaibigan ni Jesus ay nagpahinga ayon sa kautusan ng Diyos na iniwan ang pagpapahid ng katawan ni Jesus hanggang sa matapos na ang oras ng Sabat. At nooy araw ng paghahanda at nalalapit na ang Sabat at sila'y nagsiuwi at naghanda na mapabango at mga angwento. At ng araw ng Sabat, sila'y nagpahinga ayon sa utos. Ayon yan sa Lucas Kapitulo 23:54-56. Datapwat ng unang araw ng Sanlinggo, pagkaumagang pagkaumaga ay nagsiparoon sila sa libingan na may dalang mga pabango na kanilang inihanda. Ayon sa Lucas 24:1. Tignan natin muli ang mga pangyayari doon sa tatlong araw na hindi malilimutan. Biyernes, si Jesus ay namatay. Ang mga babae ay nagsipaghanda ng mga pabango at mga angwento. Sabado, araw ng Sabat, si Jesus ay nagpahinga sa libingan. Ang kanyang mga tagasunod ay nagpahinga din. Linggo, unang araw ng Sanlinggo, si Jesus ay bumangon sa libingan. Ang mga babae ay dumating upang pahiran si Jesus. Walang anumang magiging pagdududa kung aling araw ang Sabat sa panahon na si Jesus ay namatay. Nalalaman natin lahat kung anong araw ng Sanlinggo siya bumangon. Iyon ay araw ng Linggo, ang araw pagkatapos ng Sabat. Hindi lamang si Jesus at ang kanyang mga alagad nangilid ng Sabat, ngunit ito ay malinaw din
na inasahan niya ang kanyang mga tagasunod na magpatuloy na ipangilin ito malahon na panahon pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na maguli. Sa kanyang mga tagubilin tungkol sa inaharap ng pagkawasak ng Jerusalem, sinabi niya, "At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong tagginaw o sa Sabat man."

niyan sa Magawa, Kapitulo 17, 1 at 2. Nang isa pang araw ng Sabat, na si Pablo ay nangangaral, ilan pang mga hintil ang dumating na may kahilingan. Kanilang ipinamanhik na salitain sa kanila ang salitang ito sa Sabat na susunod. At nang sumunod na Sabat, ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan nila ang salita ng Diyos. Masusumpungan natin yan sa Magawa, Kapitulo 13, 42 at 44. Kung si Pablo ay tanging naroon sa sinagoga ng araw ng Sabat, dahil sa ang mga Hudyo ay naroon, ay tiyak na aanyayahan niya ang mga hintil na magsama-sama sa susunod na araw, ang Linggo. Ngunit hindi niya ito ginawa. Sa katunayan, aklat ng mga Gawa ay may tala ng 84 na apat na pagpupulong na ginawa ni Pablo ng araw ng Sabat. Ang Sabat ay nakalatag na tulad ng isang ginintuang hibla mula sa aklat ng Genesis hanggang sa aklat ng Apokalipsis na nagsasalarawan ng nahahandang pagsalubong sa ating Panginoong Yesus sa kanyang ikalawang pagparito. Narito ang pagtiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng may pananampalataya kay Yesus. Ayon yan sa Apokalipsis, Kapitulo 14, talatang 12. Sinabi ni Jesus, "Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos." Ayon yan sa Juan 14, 15. At isa sa mga kautosang iyon ay nagsasabi sa atin na alalahanin ang araw ng Sabat. Kung sinasamba natin ang ating Diyos na manlalalang sa bawat linggo sa ikapitong araw na Sabat, ay hindi natin malilimutan kung saan tayo nagmula o kung sino ang lumalang sa atin at sa buong sanlibutan sa paligid natin. Hindi na natin kailangang magtaka kung paano tayo napunta dito. Tayo ay narito sapagkat ninais ng Diyos dahil tayo ay nilalang niya. Ang Jesus din na ito na humihiling sa iyo na alalahanin ang nag-aabot ng kanyang kamay sa iyo ngayon. Iabot mo ang iyong kamay sa kanya. Dahil minsan, ang kanyang kamay ay napako sa krus ng Kalbaryo para sa iyong mga kasalanan para tayo ay abutin. At malumanay siya na nananawagan sa bawat isa sa atin. Sumunod ka sa akin. Susundan mo ba ang iyong manlalalang ngayon? Nais mo bang tamasahin ang mga pagpapala na masusumpungan na magalak sa pagsunod sa anyang kalooban para sa iyong buhay? Nais mo bang samahan si Jesus at ang mga apostol sa pagsamba sa manlalalang na Diyos tuwing ikapitong araw ng Sabat? Nais mo bang sabihin, "Salamat sa iyo, Jesus, sa pagbibigay mo sa akin ng kahangahangang kaloob. Salamat po sa pag-iintindi mo sa aking mga pangangailangan, sa pagbibigay mo ng kapahingahan sa sanlibutang ito na puno ng kabalisahan." Kung mula sa kaibuturan ng iyong puso ay nais mong makuha ang kapakinabangan sa kanyang pinagpalang mga oras, kung nais mong ingatan ang kanyang araw na banal na sa pakikipagkomunyon sa kanya, inaanyayahan kita na manatili ka ngayon at tumayo saan ka man naroon habang ating itinatalaga ang ating sarili sa pananalangin sa pagsunod sa ating Panginoon. Mahal po naming Diyos, kayo ang nagpaalala sa amin na hindi kami dapat malito kung saan kami nagmula. Inyo pong ipinahayag ang ikapitong araw, ang Sabat po ninyo, upang sabihin na kami po ay nagmula po sa inyo. Wala kaming dapat na ipangamba sapagkat kayo'y makapangyarihang Diyos na sa amin ay umaakay upang sa pamamagitan ng pangingilin ng Sabat ay masumpungan po namin na kami po ay nasa inyong pag-iingat. Dakilang Diyos, ang Sabat po ay paksa kung saan si Satanas ay namumuhi. At ibig ni Satanas na kami po ay ilayo sa pangingilin ng Sabat. Ngunit ang aming pong pakiusap, Panginoon, inyo kami pong bagbagin upang ang aming mga puso
ay matuon sa inyong dakilang pag-ibig at pagmamahal at matuloy

tulungan kami ng inyong Espiritu na aming maingatang may pagmamahal ang araw na inyong ibinigay bilang pag-alaala sa inyo. Salamat po, Panginoon, na hindi po ninyo kami iiwan ni bibitawan sapagkat kayo ay laging magkakaloob ng inyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pagtanggap sa aming pong paghandog ng aming sarili sa inyo. At salamat po na bibigyan niyo po kami ng kapangyarihang makasunod sa isang araw na ipinagkaloob po ninyo ang Sabat para katagpuin kayo. Salamat po sa pagtugon sa aming panalangin. Lahat pong ito ihiling po namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Travel Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Doc Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
1: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
0: This is Jaisel Diaz.
1: And this is Rocky Lokban.
0: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: awan ng Diyos, Igwa. Napakalaking tulang sa amin ng AWR. Siya ang nagbukas ng pintuan din sa amin para makilala namin ang Panginoon.
1: Magsasaka ako. Araw-araw, busy-busy, trabaho, halos hindi ako namamahinga. Wala akong Sabat, walang, wala akong Linggo. Basta halos pati gabi pagtrabaho dahil ang dami ng anak ko, nagugulong talaga kami.
0: Nung ang aking asawa nung isang taon ay na-stroke. Duman siya sa mahirap na pagsubok. Naghanap siya ng katahimikan. Kung sino makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Meron naman kaming kapitbahay na born again. Tinuturuan pala niya kami ng Bible. Ay hindi parang nabuksan yung aming isip na sabi ng aking asawa, gusto ko na ikang magpabautismo. Sabi naman nung aming kapitbahay na born again, isipin niyo munang maigi ika. Mahirap ika padalos-dalos. Ay di pumayag na kami sa gayon. Ay di kada Linggo, iniimbitahan kaming sumama sa pagsimba.
1: Kasi po nung ako po ay panitid pylon, ay nung nandisal po yung EBS-CBN, ay di napalipat po siya sa FM. Yung ang programa niya ay DJ Chacha at saka Ted Pailon doon sa ang frequency nila ay 92.3. Ayun. Tapos yun, nung makailang buwan ako nagkikis sa kanya, sabi lilipat sila ng frequency doon sila sa 105.9 yata. Ay hindi kumakita sa radyo kong ito, yung 105.9. Basta galit-galit ako nung hindi kumakita kita. Bumalik ako doon sa 892.3. Ay pagbalik ko roon, ay katabi yung sa inyo, napasuran ko yung pakaliwa. Ayun, nahagip ko yung...
0: Nakinig na siya nung nakinig. Kada tapos namin ng pagsimba ng born again, ay pakinig siya ng pakinig hanggang hapon. Nung huling simba namin sa born again, ang sabi niya, ako ika ay hindi nasasama sa iyo sa pagsimba sa born again. Kung gusto mo, ikaw na lang ika ang tumuloy. Talaga minamahigpit nila na ang pagsamba ay araw ng Sabado. Sabi niya, kung tayo ay nilipat rin laang ng iglesia, yun na ikang sumusunod sa totoo, sabi niya. Ayong aking mga anak, kumo tricycle driver, in tatay ako ho'y may alam na Adventist dun sa Rosario, ay di pinuntahan namin yon.
1: Ay di punta kami sa simbahan ng Adventist sa Rosario. Napagpasok namin ay gawang kwa na, Biyernes ka, wala namang tao, tutuloy kami, pasok kami sa loob ng eskwelahan. Wala namang kami, nakita namin isang batang maliit na elementary pa yata yun. Nagtanong kami, sabi namin, dito gayon yung makausap kami ito sa simbahan. Ako, wala po. Ay di, yun naman si, nahabang na ako sa pimbata, may kita kami ng principal.
0: Ay magaling na lang at maganda ang bungad niya sa amin. Ano pong kailangan niyo, tatay, nanay, sabi? Ay gawa nung naghahanap kami ng Adventist na haharap sa amin. Kami ho'y naghahanap ng librong explore, sabi namin ngayon. Ay siya, kung gusto niyo ho, bukas, samba ho din sa Sabado, kayo'y sumamba. At ipakikilala namin kayo sa pastor at hahanapin ho namin yung aklat na kailangan ninyo. Ay di Sabado, sumimba nga kami, ay gusto niya nang magpabautismo ang aking asawa. Nagtanong ngayon siya sa pastor, tatay, hindi po ika agad-agad yan. May proseso po kayong pagdadaanan. Tatapusin po muna natin ang ating araling itong librong itong explore. Sabi namin, sabi na aking asawa, kakagad naman. Eh, ang Diyos ay malapit nang dumating. Sabi niya, baka ako hindi mabautismuhan. Ayun, di August 9, kami nababautismuhan na awa ng Diyos. Pamula sa Katoliko, kung kami ng born again, dito kami natuloy, dito kami tinawag ng Panginoon. Awa ng Diyos, hanggang ngayon, tuloy-tuloy aming pagsamba. Siya ang nagbukas ng pintuan para sa amin. Ang pinakamalaking bahagi nun, ang AWR. Talaga siya ang nagturo sa amin mag-asawa na ang tamang pagsamba ay Sabat. Wala akong kaalam-alam sa Bible. Sa totoo lang, pamula nung ako'y mapunta sa iglesyang ito, at talagang ang dami kong natutunan sa Bible na hindi ko alam noon sa pagkabata. Hindi ko alam na sa edad kong itong 6 na po, ay masusumpungan ko yan. Ay talagang mapalad ako at nagbuksan ako ng Diyos ng kanyang pintuan para dito sa iglesyang ito. At salamat din sa AWR.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Nahati sa dalawang makapangyariang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na reliyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Cami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami sa Pilipinas.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahanga-hangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalatay ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanang hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itune ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa sina Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
2: Sabihang nabautismuhan ako.
1: Lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo. Dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad sa anman. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza. At kayo po ay sumusubaybay sa ating himpilan, Adventist World Radio, 89.1 FM. And happy God First Morning po sa inyong lahat. Kayo ay nakikinig dito sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong napakaagang pag-tune in. Sa mga bago pa lamang po dito sa ating programa, tayo po ay nasa aklat ng Apokalipsis at atin pong binabasa ang aklat na ito para po sa ating kaalaman, lalong-lalo na po sa mga bagay na mangyayari sa huling kapanahunan sa propesiya. Sa Apokalipsis, Kabanatang 16, Talatang 16, at sila'y tinipo nila sa lugar na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. Kaibigan, ng salitang Armageddon ay mula sa Hebreo na Har Megiddo na nangangahulugang bundok ng Megiddo. Ngunit may isang mahalagang detalye. Sa kasaysayan, ang Megiddo ay isang lambak o valley, hindi isang bundok. Dahil dito, maraming Bible scholars ang naniniwalang symbolical ang paggamit nito dito sa Apokalipsis. Sa lumang tipan, ang lugar ng Megiddo ay naging tagpuan ng mahalagang labanan at mga pangyayaring nagpasya sa kapalaran ng bayan ng Diyos, gaya ng Battle of Megiddo at ang pagkamatay ni King Josiah sa Megiddo. Kaya sa Apokalipsis, ang Armageddon ay hindi lamang isang pisikal na lugar, kundi larawan ng huling dakilang tunggalian sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan ng pagsamba sa Diyos at pagsamba sa halimaw o sa Diyos at ni Satanas. Bagaman may pagtitipon o pagsasama-sama ng mga kapangyarihan ng kasamaan laban sa Diyos, ipinapakita ng buong aklat ng Apokalipsis na ang tagumpay ay sa Diyos at sa Diyos lamang at sa mga nagtapat sa Kanya, sa mga mananampalataya. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay or kung mayroon kang any concern na nais mong maiparating sa amin, maaari kang makipag-ugnayan sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Mula po sa Ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang aklat ng Apokalipsis sa Kabanatang 16, Talatang 16 hanggang 21. Tapos, dinala ng mga espiritu ang mga hari sa lugar na tinatawag sa Hebreo na Armageddon. Binuhos nung pampitong angel ang laman ng mangkok niya sa hangin at may nagsalita ng malakas galing sa trono sa temple. Ang sabi, tapos na. At may mga kulog, dagundong, kidlat at napakalakas na lindol na never pang nangyari simula pa nung ginawa ang tao sa lupa. Yon ang pinakamalakas na lindol sa lahat. Nahati sa tatlo ang malaking city at nawasak ang mga city ng iba't ibang bansa. Naalaala ng Diyos ang mga pangyarihang Babylon. Kaya pinainom niya yon sa baso na puno ng matinding galit niya. Tapos nawala ang bawat island, pati ang lahat ng mga bundok. Nagbagsakan galing sa langit ang mga malalaking batong yelo, 50 kilos ang bigat ng bawat isa noon. Bumagsak yon sa mga tao hanggang sa sumpain nila ang Diyos dahil sa salot na yelo, sobrang nakakatakot ang salot na yon. Ang pagtitipon para sa Armageddon. Ang mga mapanlinlang na himalang nagmumula sa mga demonyo ay magtatagumpay sa buong mundo, sa sanlibutan. Dahil tinalikuran ng mga tao ang mga turo ng Biblia, maniniwala sila sa mga kasinungalingang sasamahan ng mga mapanlinlang na himala
ni Satanas. Ganyan din ang sinulat ni Apostol Pablo sa 2 Tesalonica, kabanatang 2, talatang 9 hanggang 12. Magkakaisa sila sa iisang layunin na sinasagisagan ng kanilang pagtitipon sa isang lugar o sa isang dako na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon, na nangangahulugang bundok ng Megiddo. Gayunpaman, ang Megiddo, katulad ng nabanggit na natin kanina, ay hindi talaga isang bundok, kundi isang pinatibay na lungsod na matatagpuan sa kapatagan o valley ng Jezreel o kapatagan ng Esdraelon sa paanan ng bundok Carmel. Isa itong mahalagang strategic na lugar. Ang kapatagan ng Esdraelon ay naging tagpuan ng maraming mahahalagang labanan sa kasaysayan ng Israel. Kung inyong titingnan ang Aklat ng Hukom sa Kabanatang 5, Talatang 19, ganon din sa Kabanatang 6, Talatang 33, at sa Ikalawang Hari, Kabanatang 9, Talatang 27, ganon din sa Kabanatang 23 ng Ikalawang Hari. Ginagamit ng Aklat ng Apokalipsis ang makasaysayang tagpong ito upang ilarawan ang huling dakilang tunggalian, ang Armageddon, sa pagitan ni Kristo at ng mga puwersa ng kasamaan. Ang mga tao sa sanlibutan ay inilalarawan bilang isang satanic league o nagkakaisang hukbo sa ilalim ng pamumuno ng makasatanas na alyansa. Ang bundok ng Megiddo ay allusion o tumutukoy sa bundok Carmel na nakatayo sa ibabaw ng kapatagan kung saan matatagpuan ang sinaunang lungsod ng Megiddo. Ang bundok Carmel ang naging tagpuan ng isa sa pinakadakilang paghaharap sa kasaysayan ng Israel, ang tunggalian sa pagitan ng tunay na propeta ng Diyos na si Elias at ng mga huwad na propeta ni Baal. Sa Unang Hari, Kabanatang 18. Sinagot ng pangyayaring ito ang mahalagang tanong, sino ang tunay na Diyos? Ang apoy na bumaba mula sa langit ay nagpatunay na ang Panginoon lamang ang tunay na Diyos at siya lamang ang karapat-dapat sambahin. Bagamat ang spiritual na usapin sa Armageddon, kung susundin ba ang Diyos o ang tao, ay napagpasyahan na bago pa bumagsak ang mga salot, bago pa ibuhos ang mga salot, ang mga papanig sa dragon, sa halimaw at sa huwad na propeta, sangayon sa Apokalipsis, Kabanatang 16, Talatang 13, ay lubusang mapapasailalim sa kapangyarihan ni Satanas gaya ng nangyari kay Judas bago ipinako si Kristo sa krus, sa Lucas, Kabanatang 22, Talatang 3. Dahil pinili nila ang panig na matatalo, mapapabilang sila sa mga sisigaw sa mga bundok at bato upang sila'y tabunan, sangayon sa Apokalipsis, Kabanatang 6, Talatang 16. Ganon din sa 2 Tesalonica, Kabanatang 1, Talatang 7 at 8. Subalit bago bumagsak ang mga salot, bago ibuhos ang mga salot, inilalarawan ng Apokalipsis, Kabanatang 13, Talatang 13 at 14, ang halimaw o ang hayop mula sa lupa na nagpapababa ng apoy mula sa langit upang dayain ang sanlibutan at papaniwalain sila sa huwad na pagpapanggap ni Satanas, kabilang ang mga huwad na revival na pinangungunahan ng ibang espiritu ay aakalain ng mga tao na gawa o ito ay galing sa Diyos. Ang Armageddon ay hindi isang labanang militar na mga bansa na magaganap sa isang lugar sa gitnang silangan. Ito ay isang pandaigdigang spiritual na tunggalian kung saan haharapin ni Kristo ang mga puwersa ng kadiliman. Ganyan din ang nakasulat sa 2 Korinto Kabanatang 10, Talatang 4. At ang magiging wakas nito ay katulad ng nangyari sa bundok Carmel, ngunit sa pandaigdigan o malawakang saklaw. Ngunit ang tiyak ay ang tagumpay ay sa Diyos at talunan ang mga puwersa ng kadiliman. Kaibigan, saan mo gustong mapabilang? Kaibigan, ang Armageddon ay hindi lamang labanan ng mga bansa, kundi labanan ng katapatan.
sa katahimikan ng ating puso, ng iyong puso. Sino ang tunay na naghahari? Si Kristo ba o ang mga bagay na inilalagay natin sa kanyang lugar? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At kung kayo naman po ay nasa Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section. Tayo po ngayon ay mananalangin. Mahal naming Diyos, Ama na nasa mga langit, salamat po sa iyong salita na nagbibigay liwanag at katotohanan sa aming buhay. Dinadalangin ko po, Panginoon, na ang Banal na Espiritu ay tulungan kami na manatiling masikap na nag-aaral ng iyong banal na salita. At tulungan kami, Panginoon, na maging tapat at huwag malinlang ng mga bagay na maglalayo sa amin sa iyong kalooban. Patibayin mo po ang aming pananampalataya upang sa araw ng pagsubok ay makapanindigan kami sa iyong panig. Alalahanin niyo po ang mga panalangin at kahilingan ng aming mga mahal na tagapakinig. Kayo po ang maging katugunan sa kanila, Panginoon. Mayroon pong ilan sa kanila na ang kanila pong mga mahal sa buhay ay napalayo sa iyo. Akayin niyo po silang pabalik dakilang Ama. Ang Banal na Espiritu ang gumawa sa kanilang mga puso, sa kanilang mga isipan, upang sila po ay makapanumbalik na naglilingkod sa inyo at nag-aantay sa malapit na pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, maraming salamat po sa iyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pangumagang programang Rise and Reflect. At muli ko pong ini-offer sa inyo ang atin pong napakagandang aklat na may pamagat na Ang Dakilang Tunggalian. Ito po ay available sa English, The Great Controversy, at mapapasa inyo ang aklat na ito ng libre kung inyong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address at contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At kung kayo naman po ay sumusubaybay o nakikinig sa atin pong Facebook page or YouTube channel, maaaring nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address at contact numbers. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-arala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na within at ang programang May Nagmamahal sa iyo. God bless.

Masayang pagbati pong muli sa inyong lahat, mga ginigiliw naming mga tagapakinig at sumusubaybay sa programang ito na may nagmamahal sa iyo. Alam niyo, nakakatuwa sapagkat sa bawat araw, marami tayong nakukuhang mga prinsipyo mula sa karanasan ng mga Hebreo dito sa aklat ni Daniel. Yan, napag-aralan natin yung tungkol doon sa napanaginipan ng hari at kung paano inilagay itong mga bihag na ito sa magandang posisyon at kung paano naman sila tinukso at nakita sa kanila ang matibay na pananampalataya na kahit ang buhay nilang ang maging kapalit, mananatili silang manampalataya sa Diyos. Napakaganda nung mga pag-aaral na ito na tinuturo sa bawat isa sa atin kung paano tayo magiging matibay sa ating pananampalataya sa atin ng mahal na Panginoon. At tayo magpapatuloy na muli sa atin pong pag-aaral mula doon sa karanasan na ginawang pagpili ng tatlong Hebreo kung sino bang pipiliin nila, kung yung bang pagsamba sa totoong Diyos o doon sa huwad na Diyos. Kaya nga bago tayo dumako dyan, sapagkat marami tayong ginawang panahon para o maraming panahon ang ginugol natin para pag-aralan ito hong naging pagpili ng tatlong magkakaibigan ito sapagkat sa mga darating na panahon, maaaring haharap din tayo sa ganito hong sitwasyon. So kaya bago tayo dumako sa ating pag-aaral, tayo muna'y manalangin. Dakila po naming Diyos, aming Ama na nasa langit, kami po'y nagpapasalamat sa inyong kabutihan na pinagkalooban niyo kaming muli ng pagkakataong mag-aral ng inyong mga salita. Mari po bang kami ay inyong samahan sa pamamagitan ng banal na Espiritu, pagkalooban niyo kami ng karunungan at kaalaman at maging maliwanag sa aming puso at sa aming isipan ang inyong mga salita. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Now, ang katanungan ay, ano ba ang pipiliin mo kung hilingin sa iyo na ikaw ay magpasya sa

at ng tumatangging sumamba sa larawan. Makita ninyo ito, mga kapatid. Maaring maulit ito, ang kasaysayan na nangyari nung panahon ng Haring Nabucodonosor sa atin hong hinaharap. Sapagkat ang sabi, yung hindi sasamba ay papatayin. Ngayon ang tanong ay, ano ba yung larawan sa hayop? Yung larawan sa hayop, sangayon doon sa sulat ng propeta sa Dakilang Tunggalian, page 445, ito po ay kumakatawan doon sa anyo ng tumalikod na protestantismo na nabubuo kapag ang mga simbahang protestante ay humingi ng tulong sa kapangyarihang sibil para sa pagpapatupad ng kanilang mga dogma. Dahil yung pong mga sumusunod sa mga utos ng Diyos ay inilagay sa kaibahan sa mga sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tumatanggap ng kanyang marka. Ito ay sumusunod na ang pagsunod sa batas ng Diyos sa isang banda at ang paglabag nito sa kabilang banda ay gagawa ng pagkakaiba sa pagitan ng mga mananamba ng Diyos at ng mga sumasamba sa halimaw. So dito, makikita po natin doon sa pagkakasulat, doon sa Great Controversy, na kung saan maging yung mga tumalikod na mga protestante at ganun din yung mga nagbago ng kautusan, tinutukoy na ito yung larawan ng hayop na pawang sila'y sumasamba doon sa larawan ng hayop. Bakit? Dahil sila yung tumanggap nung kanyang tatak. Na sa halip na sundin yung utos ng Diyos, ang ginawa, binago ang utos ng Diyos at sinunod yung tradisyon. Kaya maliwanag na paglabag ang makikita natin at dito may malaking pagkakaiba sa pagitan ng sumasamba sa Diyos at mga sumasamba sa hayop. Kaya nga doon sa Daniel Kapitulo 3, ipinakikita po ito. Kaya naging mahaba yung talakayan natin hanggang ngayon mula nung nakaraang mga araw ang tungkol dito sa pagsamba. Pinakikita po nito yung pagsunod sa Diyos at sa kanyang mga utos. Yan po yung sikreto na magbibigay sa atin ng tagumpay sa buhay na ito. Sa kabila ng kamatayan, nakita natin yung tatlong kaibigan ni Daniel ay hindi po naglingkod sa mga diyos-diyosan ng Babylonia o sumasamba sa imahin ng ginto. Hindi sila sumamba. At sa huli, anong nangyari? Sila po yung nanalo. Sila po yung nagwagi sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa Diyos. Kaya nga sila po yung buhay na halimbawa na kung ano ang gagawin ng mga banal sa mga huling panahon ng kaguluhan kaugnay ng pagsamba. Kaya po yung Daniel 3, ito po yung nagmumungkahi na ang totoo at huwad na pagsamba ang magiging paksa sa gitna ng malaking pakikibaka sa panahon ng huling krisis. Kaya nga po ay kung kayo ay meron hong aklat ng Great Controversy, yung Dakilang Tunggalian. Actually, ang AWR ay nagkakaloob ng aklat na ito na para doon ay mabasa natin kung papaano nabago yun pong kautusan ng Panginoon at papaano po nagkaroon nung una ng tinatawag na pag-uusig. At ano yung pamamaraan ni Satanas upang sa ganoon ang mga tao maging ang mga tapat ng Diyos ay kanyang akayin na sumamba sa larawan ng hayop. So kaya mga ginigilo ko, mahalagang pag-aralan kung ano yung propesiya sa hinaharap. Dahil dito makikita natin yung hindi po kalabisan. Sa katunayan nga, nang sabihin na ang kasaysayan doon sa Great Controversy ay isa pong digmaan ito. Ito po isang war.
O sa pagitan ng tunay na pagsamba.

at huwad na pagsamba. Kaya nga po yung unang tema na pinag-uusapan doon na sa simula pa ng lalangin ng mundo ay tungkol na sa pagsamba. Di po ba makikita natin yung alitan sa pagitan ni Cain at ni Abel sa Genesis 4:4-8? Oh, doon yung usapin tungkol din sa pagsamba. Na saan ay sa dito mapapansin natin sa sinabi sa Apokalipsis kapitulo 13:15 hanggang 17 na ito rin yung huling pagtatalo na inihula, oh, na nasa propesiya sa aklat ng Apokalipsis na tungkol din sa usapin ng pagsamba. Kaya simula pa nung una hanggang ngayon, nariyan pa rin ang pagtatalo tungkol sa usapin ng pagsamba. Ang Biblia na may maliwanag eh. Kahit na binago ito nitong mga naunang mga relihiyon, itong mga leader na simbahan, kahit binago nila ang kautusan, mananatili pa rin yan na nakasulat sa Biblia bilang salita ng atin pong Panginoon. Kaya nga po, ang atin hong talakayan, pambuong isang taon, ay may kinalaman lamang doon sa mga nasulat sa aklat ng Daniel at ang mga nasulat sa aklat ng Apokalipsis. Kaya dapat tuwing umaga, subaybayan ninyo upang sa ganoon ay hindi po kayo maliligaw doon sa ating mga binabanggit dito sa pag-aaral na ito. Dahil tuloy-tuloy po ito tuwing umaga na yun yung ating mga pinag-uusapan. Dahil, okay, tulad halimbawa sa chapter 3, yan ay may kaugnayan sa chapter 13 ng Apokalipsis. Kaya dyan yung makikita na hindi lang sa panahon yun na yun mangyayari, kundi sa atin din ng kapanahonan. Maaari itong mangyari. Kaya doon sa kaya nga sinasabi na maging sa mga huling araw ng kasaysayan ng daigdig, ang hayop ay magpapatupad ng relihiyosong pagkakapareho sa pamamagitan ng pag-uutos na ang buong mundo ay sumamba sa larawan ng hayop. Ngayon, ito ay magiging pandaigdigang usapin. Kaya nga, magiging pandaigdigan din ang parusa sa ekonomiya at mga kautusang kamatayan ay ipapataw sa mga tumatangging sumamba sa halimaw. Kaya nga itinuturo natin na maaring sa hinaharap, hindi natin mababantayan pagkakaroon ng tinatawag na Sunday Law. Na itong Sunday Law na ito ay may kinalaman sa pagsamba. Kaya nga, kung hindi man, kaya nga yung nangyayari sa pangkasalukuyan, kung hindi man tayo magiging handa ngayon, paano pa tayo magiging handa sa hinaharap? So kaya ngayon yung panahon na dapat tayong maging tapat at matatag sa ating pananampalataya na kung ano yung tamang araw ng pagsamba, yun yung gamitin natin bilang pagluwalhati sa Panginoon. Alam niyo, napakaganda na tayo may kapahingahan dahil mula Linggo, kung wala tayong kapahingahan na ikapitong araw, araw-araw pagod na pagod tayo sa lahat ng mga hamon, mga problema o mga deadlines sa ating mga trabaho, binubugbog tayo ng ating trabaho araw-araw. Kaya nga, ang Diyos ay nagbigay ng araw ng kapahingahan upang sa ganoon makasama natin siya. Magpuri tayo sa Kanya at magkaroon tayo ng matatag na ugnayan sa Kanya. Kaya nga, ang tanong, kung dumating yung kautusang yaon, iutos kung tungkol sa iyong pagsamba, sa Diyos ba o sa hayop, ang tanong sa iyo, saan panig ka at ako ay tatayo? Saan kayo papanig, mga ginigilo ko? Saan kayo tatayo? Tingnan natin ito. Aling panig ang pipiliin natin kapag ka ang Diyos ay nag-utos o di kaya ang sanlibutan ay nag-utos tungkol sa pagsamba? May magandang sagot itong si Josue. Sabi niya, ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kami
ay maglilingkod sa Diyos. Napakaganda. Ho? Ang tanong sa atin, saan tayong panig? Ang sagot, kung ito yung magiging kasagutan natin, ako at ang aking pamilya ay maglilingkod sa Panginoon. Alam niyo, ito yung paborito kong kanta ng papuri. Ang sabing ganoon, ngunit kahit hindi niya gawin, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kahit hindi mo gawin, dahil naniniwala ako sa kalooban ng Panginoon, kahit hindi, mahal kita. Lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa kabutihan. Lagi tayong magtapat ng pagmamahal sa ating mahal na Panginoon. Siya po yung dakilang nagmamahal sa atin. Sama-sama nating itaas at purihin ng Panginoon at sabihin nating Alleluia, luwalhati sa Diyos. Napakaganda, mga ginigiliw ko, na sa buhay nating ito, hindi natin makalimutan, mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. At sana ang tugon natin, mahal din natin siya. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, aming Ama na nasa langit, maraming salamat sa inyong pagmamahal, sa inyong patnubay na ginagawad sa bawat isa. Nawa sana kung dumating, Panginoon, ang pag-uusig, ang pangkalahatang pag-uusig dahil sa pagsamba, kami tatayo at pipiliin namin na katulad ni Josue, kami at ang aming pamilya ay maglilingkod sa inyo. Patuloy niyo igawad ang kalakasan sa bawat isa, ang banal na Espiritu ay laging manatili sa kanilang buhay at sa araw-araw nararanasan namin binago ninyo kami. Pagpalain niyong lahat na sumusubaybay sa programang ito. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon, ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa 1,000,000 mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalagang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Inug Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay tumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

ito ang tinig ng pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Magandang-magandang umaga po mga kaibigan. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Welcome po muli sa Tinig ng Pag-asa, ang inyong kasama sa bawat umagang nagdadala ng pag-asa, inspirasyon at mga aral mula sa salita ng Diyos na nagbibigay po ng lakas sa ating mga buhay. Sa pangalan po ni Lou de los Reyes Imperial, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At kami po ay lubos na nagpapasalamat na muli po ninyo kaming piniling samahan kung kayo man po ay nakatutok sa inyong mga radyo. Di po kaya sa ating Facebook o sa ating YouTube Live, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umaga mga kaibigan, pag-uusapan po natin kung paano tayo mananatiling matatag sa gitna ng mga pagsubok at kabiguan ng buhay. Pero bago po yan, nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang talatang matatagpuan sa Awit 46 verse 1. Sabi po sa Biblia, ang Diyos, ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa panahon ng kaguluhan. Mga kaibigan, hindi po talaga natin may iwasan ang mga problema, lalo na po tayo po ipatuloy na nabubuhay sa mundong ito. But with God, mga kaibigan, ano, kaya po nating bumangon at magpatuloy. Dito po sa amin sa Tinig ng Pag-asa, hatid ng AWR 89.1 FM, kami po ay namamahagi ng mga libreng aklat, mga libreng babasahin at libreng mga Bible study guides kung nais po ninyong mas lumawak ang inyong kaalaman patungkol sa banal na salita ng Diyos. Maaari po kayo makipag-ugnayan sa ating mga numerong 0917-1742-777. Once again, 0917-1742-777. Bukas din po ang aming numerong 0968-8536-607. Libreng-libre po namin itong ipinapamahagi mga kaibigan. All you have to do is reach out at ang aming pong staff ay makikipag-ugnayan po sa inyo. Dumako na po tayo sa unang bahagi ng ating programa mga kaibigan. Ito po ang ating Buhay Pamilya segment. Makakasama po natin si na Ma'am Melo at si Ma'am Ai at sa episode po nito ay kanila pong pag-uusapan ng paksang pinamagatang resilient coping. Mga kaibigan, lahat po tayo ay dumaraan sa mga hamon, sa mga stress, mga problema, disappointments at emotional struggles. Pero paano nga ba tayo magiging resilient? Ano po? Paano tayo matututong humarap sa buhay ng may lakas at pag-asa? Pakinggan po natin si Ma'am Melo at si Ma'am Ai.
1: Ngayon po ay pag-uusapan natin ng resilient coping. Ano bang ibig sabihin itong resilient coping? Tayo daw mga Pinoy ay kilala bilang mga resilient na mga tao. Ibig sabihin ay pagdating ng problema ay kaagad tayong nakaka-adjust, nakakabangon. Ano po? Para daw yung lastiko, kahit banatin mo, pag tinanggal mo yung pagkakabanat ay balik sa shape. Ayan po, pero paano ba tayo magiging resilient? Ano, lalo na ngayong panahon ng kaliwat ka ng mga sakit sa ulo at mga karamdaman, pag-alala. Pag-uusapan po natin yan ngayon. So, tumutok po kayo. Bigay natin ng panahon, Ma'am Ai.
2: Thank you, Melo. This is another brand new day.
1: Amen.
2: At palagi nating pinasasalamatan ng Panginoon kapag tayo gumising sa umaga na tayo po ay may kalusugan. Mm-hmm. Yan po ay isang napakalaking blessing at isang bagay na ipagpapasalamat po natin sa ating Panginoon. Sapagkat ang buhay po natin ito, kapag malusog tayo, magagamit po natin ito sa atin pong lalo tigit sa another segment po ng ating Buhay Pamilya. Every time na meron po tayong ganito, kahit hindi po namin kayo nakikita, pero yung mga comments nyo, yung pagla-like nyo, at doon po sa aming program na ito, sa ating program na ito ay malaking tulong po ito sa amin, at kami din po

0: na-i-inspire.
1: Nakakataba ng puso.
0: Yes. Let's come to our awareness na sa buhay po natin, marami po tayong mga hamon na kinakaharap. Pero ang isang tanong na gusto ko pong sabihin sa inyo, natanong niyo na po ba yung sarili niyo, bakit may mga tao na sa kabila ng mga tragic experiences, nagiging madali po silang nakaka-adapt, madali po silang nakakabawi, ano? Yun yung term na gusto kong bigay, madali silang makabawi sa mula sa pagka sa mahigpit na problema tungo sa normal at masayang pamumuhay. Ngunit bakit marami namang mga tao ang nai-stuck po sila doon sa kanilang problema at hindi na po sila nakaka-move on? Yun po ang malungkot na bahagi. Alam niyo po ba, psychologists have long studied about these issues and they have come up with a label. I think most of you are familiar with this, and this word is resilience. Yan. Sinabi po kanina ni Melo na ang mga Pilipino po ay kilala bilang mga resilient people, na bahaan na, nasunugan na, nanakawan na, namatayan. Pero after a few days, Melo, makikita mo na okay na ulit. Diba? Okay na ulit ang buhay, masaya na ulit ang buhay. Maganda pong virtue o magandang pag-uugali yan ng isang tao, yung pagiging resilient. Pag sinabi po nating resilience, ito po ay the ability to adapt or adjust or cope with the stresses o mga crisis na nangyayari. This is an ability. Ito po ay kakayahan ng isang tao. Sinabi mo kanina yung tungkol sa lastiko na nababanat pero madaling bumalik. Pwede mong ibalik sa original shape. Katulad ng isang bola, yan ang mga ilustrasyon sa resilience, na kapag itinalbog mo or inihagis mo ay nagba-bounce back. Ayon. Yan po ang mga keywords ng resilience, bouncing back, the ability to adapt, to adjust sa mga sitwasyon, kahit na po ito ay tragic or catastrophic na mga pangyayari sa buhay. Sino po ba naman sa atin ang hindi nakaranas ng mga ganitong mga disaster or calamities o controlled or out of control, di ba?
1: So talagang napapanahon mamaya ang pag-uusapan natin. Ano po kasi ngayon ay talagang dumaranas tayo ng mga dumaranas tayo ng mahihirap na mga situations.
0: Tama ka dyan, Melo, na ito po yung napapanahon. Unang-una sa atin, di ba, sa sarili natin, habang nagbabasa po ako ng tungkol sa resilience, sabi ko, paborito ko talaga yung anong to, yung word na to. Dahil sa araw-araw naman po talaga ng buhay, humaharap po tayo sa iba't iba mga pagsubok. At yun pong domain, ano yung scope ng resilience na ito, ay hindi lang po ito isang bahagi like financial, kung hindi lahat po ng bahagi ng ating buhay, maging physical o mental, emotional, social and spiritual, lahat ng po yan ay pwede natin pong i-apply yung resilience. Meron akong babasahin dito na isang definition ng psychological resilience. Bakit psychological resilience? Kasi yung ibig sabihin po ng psychology is the study of human behavior. Ano? Yung behavior natin ay may kaugnayan po yan sa ating mental or sa ating mga iniisip. So this is the definition kasi gusto ko pong makita ninyo dito na ang ganda. Psychological resilience is the ability to mentally or emotionally cope with a crisis or to return to pre-crisis status quickly. And this exists when the person uses mental processes and behaviors in promoting personal assets and protecting self from the potential negative effects of stressors. Okay, gusto ko pong ipaliwanag sa ganitong paraan. Ang resilience po, yung abilidad natin, di ba? Kakayahan natin na pangasiwaan po natin kung ano man yung mga stress or mga problema na dumarating, hamon na dumarating po sa ating buhay. At ang sabi dito ay this is about mental processes. Alam niyo po ba kung ano yung iniisip natin, yun ang magiging damdamin natin, at kung ano yung magiging damdamin natin, yun po ang magiging behavior natin. So maunawaan po natin yung mga taong ang behavior po ay hindi kanais-nais sa ating paningin, let us yung understand them. Meron pong problema sa kanilang, I mean, kailangan ayusin nila yung kung ano yung iniisip na, 'di ba, nung nakaraan, Melo, sinabi natin yung mindset. Ang mindset po para sa akin ay number one talaga na ipanalangin natin sa Panginoon na maging maayos, because our mindset is our roadmap. Ito yung roadmap natin sa success. This is the direction that our life is into. Mm-hmm. Kaya po, mahalaga na yung resilience po, nagsisimula po yan sa isip, Melo, sa mind setting. Na kapag sasabihin mo sa isip mo, kapag dumating ang ganitong problema sa akin, halimbawa may kaibigan po tayo na namatayan, kung ako'y mamatayan, ipapanalangin ko sa Panginoon. Lagi pong nandun yung aspeto ng panalangin. Tao po tayo, makasalanan tayo, limitado po yung mga kakayahan natin. But if we take everything to the Lord, mga kaibigan, the Lord will supply, siya po ang magbibigay sa atin ng mga solusyon sa ating problema. Bahagi po ng resilience ay yung nakatuon tayo. Saan ba tayo nakatuon? Kapag may problema ka, kaibigan, sa loob ng tahanan, maaaring financially, wala kang pang tuition sa anak. Ngayon po yung panahon na naman ng mga tuition.
1: Bayaran
0: o kaya
1: naman.
0: Yung simpleng, wala ka ng pang grocery. Ano ang unang-una mong iniisip? Nagsisimula lagi yan sa isip eh. Diba? Pero let me remind you po na our brain responds in a split of a second. Kung ano yung sinabi natin, kung ano yung naisip natin, madaling mag-react tayo, madali tayong mag-behave. Kaya po may naisip lang tayong isang bagay, madali tayong sumigaw o manisi o kaya magtapo ng gamit. Mm-hmm. Yan po ay epekto ng resilience. Ang resilience po is lahat po tayong tao ay pinagkalooban ng Panginoon ng gift of resilience. Mm-hmm. It's how well you use this gift na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Yun lang pong kasi in some degrees, in various degrees, di ba, Melo, marami tayong nararanasan ng mga problema. Kailangan lagi natin ng resilience. Di ba? Kahit na yan ay problema sa boyfriend, problema sa girlfriend, papaano mo yan hinaharap? Yan po, dyan papasok ang resilience. Kapag normal naman, na malungkot tayo, matakot tayo, tayo po ay magalit, normal po yan. But let not all these negative emotions control our being. Kasi pag kinontrol na tayo...
1: At saka siguro ma'am, yung we dwell dun sa mga ganong, mga ganong pakiramdam na normal po na maging malungkot, pero yung manatili ka doon na nagmumukmok, manatili ka sa ganung condition, yun siguro po yung medyo hindi normal. Ano po?
0: Another,
1: tama ba yun?
0: Yeah, tama yun. Tama yung sinabi mo. Kapag talaga namang normal, pag sinabi nating normal, maraming tao ang it's within the norm, Maraming tao ang nakakaranas nito. Ngunit ang hindi maganda ay yung panatilihin natin, tama yung sinabi mo, at saka makontrol po tayo ng galit natin. Kasi marami po ngayon na nasa bilangguan, hindi po nila nagamit yung resilience, nakapanaksak sila, nakamatay ng tao, pero mababait na tao sana to. Pero hindi po nila nagamit yung resilience, kaya maririnig po natin, mga magulang nilang sasabing, ang bait-bait ng anak ko, pero ngayon nasa kulungan. Bakit? Kasi hinayaan po nila na makontrol sila ng situation ng galit. Okay, magpapatuloy po tayo. Talking about resilience, unang-una sa ating mga magulang, let's model.
1: Ayan.
0: Palaging nandun. Let's model resilience. Kapag ang nakikita ng ating mga anak ay lagi tayong nagagalit kapag may problema, madali tayong nag-escalate agad yung boses natin, may tendency na magaya po tayo ng ating mga anak. Isang author, maraming mga nagsabi, pero isang author ang hinangaan ko, si Ellen White again, ang sabi niya, character is not inherited by children. The character of the parents is not inherited by the children. Mm-hmm. Ano yung namamana? Their tendencies and disposition. Mm-hmm. Yun po ang namamana. Kapag nakikita ng atin pong mga anak na lagi tayong nagagalit.
1: Very reactive.
0: Yeah, very reactive po tayo. Ay yun po. Ang mangyayari po ay may tendency po nagmaging ganun din po sila. So, napakahalaga po yung modeling. Imo-model mo yung resilience. Again, resilience is a choice. Mm-hmm. Diba? And resilience is not automatic. Ito po'y nadidevelop. Yan. Nadidevelop po ito sa pamagitan ng panalangin po. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, talagang i-weakness ko po ito. Tulungan niyo po ako na wag po akong basta lumalabas sa aking bibig yung hindi magagandang mga salita. Kung hindi, matuto po akong mag-adapt, mag-adjust po sa nangyayari po.
1: Situations.
0: Yeah. Okay, another is, let us demonstrate our coping skills. Ayan. Siguro naman Melo tayo ano, marami tayong ano, sabi ng isa na namang author ay kung sino ka ngayon bilang ina, this may be the result of how you are being mothered. Yan, mm-hmm. Kung paano ka ni nurse, kung paano ka inalagaan ni nurture ng iyong magulang, nakakaapekto po 'yan sa atin pong pagiging magulang naman po ngayon. So let us demonstrate coping skills. Alam niyo po ba, mga kaibigan, kung ano po ako ngayon, pagiging nanay, malaking bahagi 'yung aking nanay. Alam mo, Melo, ang nanay ko, mm-hmm. Hindi siya nag-aral ng psychology, mm-hmm. hindi siya nag-attend ng mga seminar na kung ano, pero bakit simula pa nung bata ang naririnig ko talaga sa nanay ko mga words na talagang ma-encourage ka, no? Kahit po kami ay ano, nadapa o kaya nakabasag kami sa loob ng bahay, hindi ko po narinig na sinisi niya kami. Ang lagi niyang mayaman po yung sa touch.
1: Napaka-swerte niyo, mama.
0: Yeah. No? Ang language, ang love language ng nanay ko ay words din at saka yung touch. Mm-hmm. Lagi niya kaming ano, kinakarga, gano'n, inaamo-amo, parang gano'n ba? Eh, sino ba naman yung tao na hindi ka susunod kapag gano'n yung klase? So, ito yung coping skills niya. Kami, Melo, kasi mahirap talaga kami. Mm-hmm. Financially. Pero, ang nanay ko, ewan ko, sa akin lang ha, na ano, ay hindi ko po siya narinig na nagreklamo sa pera o ano. Basta sabi niya, o anak, ngayon, ang kakainin lang natin ay ito ha. Kasi wala tayong pagkaing iba kung hindi ito. Diba? Parang masarap kumain, masarap isubo ang tuyo kapag ang may nanay ka na nag-i-encourage sa'yo na, o masarap yung ampalaya. Mga ganun, no? Binabanggit ko po ito kasi ang nanay ko po ngayon ay may sakit. Kaya gusto ko naman na talagang maalaala yung kanyang mga coping skills na ginagawa. Okay. So, yan ang ating ano. And then, ang isang mahalagang tip pa rin.
1: Yes, ma'am.
0: To build resilience is let us build a strong emotional connection. Yan. Ano ibig sabihin ng building emotional connection? Ito po ay yung personal na, kasi building emotional connection eh, di ba? Ang keyword is connection. Mm-hmm. You connect with the individual child, ano? With your child individually talaga na merong kang malapit na ugnayan. Hindi yung general palagi. Ano, merong sasabihin mo na, oh, mga anak, kayo'y maging masipag. Hindi ganun, uh-huh. O kaya kayo'y maging matatag sa inyong...
1: Eh, merong mas personal.
0: Ano? Yeah. Personal, yes. Na connection mo. Kasi ang bawat anak, kung meron kayong 10 anak, meron ding 10 pag-uugali o unique na pag-uugali sila na kailangan po nating personal na tayo po ay merong connection sa kanila.
1: At saka ma'am. Sige, ma'am.
0: This is building emotional connection.
1: At saka siguro, ma'am, itong emotional connection. Kasi po kapag you're connected sa isang pang tao na reliable, say your husband, your spouse, ano po, bilang mga nanay, ayan, parang mas may nagpapalakas sa'yo, kaya mas madaling bumangon, mas madaling bumawi. Alam mong hindi mo mag-isang dala yung mundo o yung problema.
0: Exactly. Nandun yung support. Nandun yung social support. At mm-hmm. sa maraming pag-aaral, yung social support po ay nakatutulong upang maiangat ang isang buhay ng buhay ng isang tao at gayon din madali siyang makabawi. 'Di ba? Halimbawa, nag-break up, ano yung relationship? Kung meron kang kaibigan na nandun sa iyo na hindi naman kakampihan ang mali mong ginawa, kung hindi i-encourage ka na
1: or imumulat yung iyong mata.
0: Yes.
1: Opo.
0: Tapos
1: mas maging madali or somehow nakakatulong po na mas makabangon dun sa sakit. Ano, kasi meron kang ka-share, parang ganun eh, meron mm-hmm. kang ka-share nung sakit at iyong nararanasan.
0: At hindi ka nag-iisa.
1: Hindi ka nag-iisa. Naku, ma'am, ay maraming salamat po uli. Alam ko mga tagapakinig at mga nagsusubaybay sa ating Facebook Live, another meaningful sharing na naman po ang inyong narinig ngayon. Meron po ba kayong nais pang sabihin, ma'am ay, bago natin tapusin itong segment na ito?
0: Nais ko lang sabihin po sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay, na life must go on.
1: Amen.
0: Ano man po ang nangyayari sa atin ay patuloy lang ang buhay. Never give up. Never give up. Joshua 1:9. Ito po ang iiwan ko. This is my command. Sabi ng Panginoon, be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Kaibigan, hindi ka nag-iisa. We have a loving God.
1: Amen. At yan po ang mensaheng hatid sa inyo ng Tinig ng Pag-asa, na mayroong pag-asa at hindi ka nag-iisa. Masusumpungan lang natin yan sa ating Panginoong Diyos. Nako, maraming salamat po. Resilience, ang kakayahan natin na mag-adapt at makabawi sa anumang sitwasyon ng buhay. Practicein po natin yan. Binanggit ni Ma'am Ay na ito ay pagpili na ating gagawin. At syempre, may mga kailangan tayo ditong katuwang, may emotional connection, and of course, yung ating panalangin at pagtitiwala at pag-rely, yung dependent natin sa Panginoon.
2: Maraming salamat po kay Ma'am Mello at kay Ma'am Ay sa napaka-helpful at napaka-encouraging na mga paalala. Mga kaibigan, ng resilience ay hindi po ibig sabihin yan ay hindi na tayo nasasaktan. Ano po? Ibig sabihin kahit nasasaktan tayo, patuloy po tayong bumabangon sa tulong ng ating Panginoong Diyos. So, may patutunan po nating harapin ang bawat pagsubok ng may pananampalataya at pag-asa. Muli, kung nais po ninyong makatanggap ng mga libreng aklat, mga libreng babasahin, maaari po kayong makipag-ugnayan sa aming mga numerong 0917-1742-777. Bukas din po ang aming numerong 0968-8536-607. Sa pagpapatuloy po ng ating programa sa umagang ito, mga kaibigan, makinig po muna tayo sa isang awiting pinamagatang Redeemer of the Rain. Mga kaibigan, minsan ang mga ulan sa ating buhay, yung mga panahon ng luha, ng takot, ng lungkot at paghihirap pero ang kagandahan po sa mga gantong bahagi ng ating buhay, mga kaibigan, ang Diyos po ay kayang gawing pagpapala ang ulan sa ating buhay. Kaya habang pinapakinggan po natin ang awiting na to, mga kaibigan, na ay maalala po natin na walang sakit na nasasayang sa kamay ng Diyos. Narito po ang awiting Redeemer of the Rain.

0: Napakaganda po ng awit na ating napakinggan, mga kaibigan. Alam niyo po, maaaring hindi natin maintindihan ngayon yung ating mga pinagdaraanan sa buhay. But someday, makikita rin po natin kung paano tayo inakay ng Diyos sa bawat yugto ng ating buhay. Patuloy lang po tayong magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Ngayon naman po, dumako na tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa. Yan po ang pag-aaral ng Salita ng Diyos. Makakasama pa rin po natin si Pastor Romy Mangiliman at ang kanya pong paksa sa umagang ito ay pinamagatang Peter's Denial for Christ. Mga kaibigan, paano nga bang nangyari na si Pedro, ano, isa sa mga pinakamalapit na alagad ni Jesus, ay itinanggi po siya, ano po? At ano nga bang aral na makukuha natin sa karanasang ito? Ibigay po natin ang oras at ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serya na may kinalaman sa krus at sa resurrection ng ating Panginoon. At ating bibigyan ng pansin ngayon yung isang paksa na may kinalaman sa Peter's Denial of Christ. Malapit na ang mapako sa krus ang ating Panginoon. Katunayan sa ating pag-aaral ayon sa aklat ng San Mateo 16:13-27, pinahayag ng ating Panginoon ang kanyang malapit na ipapako siya sa krus at maghihirap siya sa kamay ng mga nanunungkulan sa simbahan. At pagkatapos sa ayon sa San Mateo 26:36-46 ay binanggit ng ating Panginoon sa kanyang panalangin sa Getsemani na kasama niya ang tatlong mga lagad na ang wika, ang espiritu ay may ibig, subalit mahina ang laman. Doon ay naranasan ng ating Panginoon na parabagang ang kanyang pawis ay patak ng dugo, sapagkat kanyang nadadama ang bigat ng kanyang pagtubos sa taong nagkasala. At pagkatapos ngayon sa San Lucas 22:19-20, ay pinasimulan ng ating Panginoon yung sinasabi nating Lord's Supper o yung banal na hapunan. At sa San Lucas, Kapitulo 22:31-34, ito yung hula ng ating Panginoon na may kinalaman sa denial ni Peter sa ating Panginoon. Nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia. Ang wika, Simon, Simon, narito, hiningi ni Satanas na ligligin kayo gaya ng trigo. Subalit ako ay nanalangin para sa iyo upang ang iyong pananampalataya haywag mawala. Kung makabalik ka nang muli, ay palakasin mo ang aking mga kapatid. At sinabi niya sa kanya, Panginoon, handa akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. Sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa iyo, Pedro, ang manok ay hindi titilawok sa araw na ito hanggang hindi mo ako naipagkakaila ng tatlong ulit. Yun ang hula ng ating Panginoon kay Pedro. Nais ng Panginoon si Pedro ay lumakas sa pananampalataya. Subalit sa panahon na dapat si Pedro ay mananalangin upang siya'y lumakas sa kanyang pananampalataya, samantalang ang ating Panginoon ay nananalangin doon sa Hardin ng Getsemani. Ilang beses na kinausap ng ating Panginoon ang kanyang mga lagad, lalo na si Pedro. Subalit, anong nangyayari? Si Pedro ay tulog. Hindi man siya makadamay sa ating Panginoon sa panahon ng pangangailangan. At ang sabi ng ating Biblia ayon sa aklat ng San Mateo 26, versikulo 41, kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang Espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina. Sa makatwid ang panalangin ang siyang nagpapalakas sa atin upang ating harapin ang maraming hamon sa ating mga buhay. Subalit, si Peter sa panahon na yon na samantalang kailangan niya ang lakas sapagkat siya ang target ng kaaway, subalit si Pedro ay walang panahon sa pananalangin at paglapit sa ating Panginoon. Kaya ang sabi ni Pedro sa kanyang sulat, sumusulat siya ngayon bilang isang pastor. Ang wika niya sa aklat ng 1 Pedro, Kapitulo 5, versikulo 8, magpakatalino kayo, magbantay kayo. Ang diablo inyong kaaway ay tulad ng leon gumagala at umuungal na umahanap ng kanyang malalapa. Kaibigan, ganun ang diablo. At sa panahon na si Peter ay mahina sa kanyang pananampalataya, tinukso siya ng diablo sapagkat sa panahon na yon kailangan niyang lakas, subalit wala siyang lakas. Ako'y mahilig na manood sa safari sapagkat kapag ka ang mga leon ay naghahanap ng kanyang makakain, titingin siya ngayon sa mga hayop na kung sino ang pinakamahinang tumakbo. At kapag ka ngayon nakita niya na identify ng leon na ito, itong particular na hayop na ito, halimbawa yung mga wildebeest at iba pa na gusto nilang kainin, ay titingin ngayon ang leon kung alin sa mga ito ang mahinang tumakbo. At kapag ka ngayon na-identify na ng leon yung isa, ang gagawin niya ngayon, hahabulin niya ngayon hanggang sa kanyang makuha ang gustong habulin. At pagkatapos ngayon, kakainin na. Ganun ang leon, kaibigan. Ganun ang kaaway. Kaya kinumpara ni Apostol Pedro ang kaaway na si Satanas na katulad ng isang leon. Kaya kinakailangan tayo ay nakahanda sa bawat sandali. Kaya ang sabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, ang wika niya, manalangin ng walang patid. Kailangan natin ang panalangin. Kailangan natin na tayo lalakas sa ating pananampalataya. Hindi tayo maaaring magsabi, malakas ako. Si Peter o si Pedro, noong bago nangyari yon, sa kanyang tingin, siya'y malakas sa pananampalataya. Kaya niyang ipagtanggol ang ating Panginoon. Kaya niyang sabihin, ako ay kasama ng hinuling yan. Kasama ako ni Kristo. Subalit sa panahon ng pangangailangan, nasaan si Pedro? Kaibigan, tayo ba ay katulad ni Pedro? Tayo ay kung minsan nagyayabang tayo, malakas tayo sa pananampalataya, kaya nating harapin ang maraming pagsubok, ang mga hamon sa ating mga buhay. Kaibigan, kung wala ang Banal na Espiritu nagpapalakas sa atin, hindi nating kayang labanan ang ating kaaway na hindi nakikita. Maliban na lamang ang mga anghel ng Panginoon at lalo na ang tulong at kapangyarihan ng Santong Espiritu ang sumaatin, kaibigan, wala tayong lakas. Mahina ang laman. Mahina tayo. Lumalakas lang tayo kapag ka ating hiningi sa panalangin ang tulong ng ating Diyos sa magitan ng Banal na Espiritu. The Spirit is willing, ang sabi nga, but the flesh is weak.

dalangin tuwi-tuwi na sa kanyang ama. Pagka umagang-umaga, siya ay pupunta sa isang lugar, siya'y nag-iisa at ang kanyang kasama ron ang ama na nasa langit. At pagkatapos kanyang itagubilin ang kanyang pangangailangan na kalakasan sa maghapon at pagkatapos ngayon sa gabi, siya'y muling nanalalangin sa kanyang ama. Kaibigan, ang kailangan natin, ang sabi nga ni Ellen G. White sa kanyang aklat na Steps to Christ, bawat umaga, ating italaga ang ating sarili sa ating Panginoon upang tayo ay makalaban sa tukso, makalaban sa mga hamon na ating kinakaharap. At hindi lamang yon na ating isukong ating sarili, kundi pa naman ang lahat ng ating kailangan, ang lakas ay ating hingin sa Panginoon at ang Diyos ay tutugon sa ating mga panalangin. At ang sabi ng ating Biblia, ayon sa Lucas Kapitulo 22, ating simulan sa 47, ang wika, at samantalang nagsasalita pa siya, dumating ang maraming tao at ang lalaking tinatawag na Judas na isa sa 12 ay nangunguna sa kanila, siya'y lumapit kay Jesus upang ito'y hagkan. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, Judas, ipinagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Nang makita ng mga kasama niya, ang mangyayari ay kanilang sinabi, Panginoon, mananaga ba kami sa pamamagitan ng tabak? At tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng pinakapunong pari at tinagpas ang kanyang tenga nito. At sumagot si Jesus, Tigil, tama na. At hinawakan niya ang tenga at pinagaling siya. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga punong pari, sa mga punong kawal sa templo at sa matatanda na dumating laban sa kanya, kayo ba'y lumabas na parang laban sa isang tulisan na may mga tabak at mga panghangpas? Nang ako'y kasama ninyo sa templo araw-araw, hindi ninyo binuhat ang inyong mga kamay laban sa akin, subalit ito ang iyong oras at ang kapangyarihan ng kadiliman. Pagkatapos ang wika sa versikulo 54, ito yung pinakapuno ng ating pag-aaral, at kanilang dinakip siya, inilayo at dinala sa bahay ng pinakapunong pari. Si Pedro ay sumunod mula sa malayo. Bakit si Pedro ay sumunod? Pero siya nasa malayo. Kaibigan, siya ay merong concern sa ating Panginoon. Meron siyang malasakit sa ating Panginoon, pero wala siyang commitment. Samantala nung una sabi niya, Panginoon, over my dead body. Kung sakasakali ay mabibilanggo ka, kasama ko sa bilangguan. At kung sakasakali ang wika niya, kailangan akong mamatay, ako'y mamamatay para sa iyo. Pero ngayon, siya ay nasa malayo. Siya'y tumitingin sa ating Panginoon, pero siya'y nasa malayo. Meron siyang concern, pero wala siyang commitment sa ating Panginoon. Kaibigan, ang isang taong may commitment sa ating Panginoon, magunaw man ang mundo, siya'y hindi matitinag sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. 55, at nang makapagpaningas sila ng apoy sa gitna ng patio at magkakasama, si Pedro ay nakiupong kasama nila. 56, samantalang siya'y nakaupo sa liwanag ng apoy, nakita siya ng isang alilang babae, tumindig sa kanya at nagsabi, ang taong ito ay kasama rin niya. 57. Subalit itinanggi niya ito at sinabi, babae, hindi ko siya nakikilala. Nasaan ngayon si Pedro na kahandang mamatay para sa ating Panginoon? Pero sa panahon ng pangangailangan, sa panahon na ang isang kaibigan ay dapat damayan, nasaan si Pedro? Ang sabi niya, nagkakamali ka, hindi ko kilala yan.
At ang wika 58 pagkaraan

0: ng isang sandali, ay nakita siya ng isa at sinabi, "Ikaw ay isa rin sa kanila." Subalit sinabi ni Pedro, "Ginoo, hindi ako." 59. Nang makaraan ang may isang oras, may isa pa na nagpipilit na nagsasabi, "Tiyak na ang taong ito'y kasama rin niya sapagkat siya'y taga-Galilea." Sa 60. Subalit sinabi ni Pedro, "Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi mo." At kaagad samantalang siya'y nagsasalita pa, tumilawok ang isang manok. 61. Tumingin ang Panginoon at tumingin kay Pedro. At naalala ni Pedro ang salita ng Panginoon kung paanong sinabi niya sa kanya bago tumilawok ang manok ngayon, "Ay ipagkakaila mo ako ng tatlong ulit." At siya'y lumabas at umiyak ng buong pait. Nangyari ang sinabi ng ating Panginoon kay Pedro. Tatlong beses kinaila ni Pedro ang ating Panginoon. Sa panahon na kailangan siyang magtestigo na siya ay kasama ng ating Panginoon. Sa panahon na dapat siyang magsalita na walang ginawang anumang masama ang ating Panginoon, na yung mga patay ay binuhay ng ating Panginoon, yung mga may sakit ay pinagaling ng ating Panginoon at nagpakain ng ating Panginoon ng 5,000, 4,000 at ginawa niya ang isang himala para magpakain ng marami. Subalit sa panahon na yon, nasaan si Pedro? Nakita ni Pedro kung papaano noong ang ating Panginoon ay naglalakad sa tubig at pagkatapos ngayon, ang sabi niya, "Panginoon, kung ikaw yan, pwede ba akong pumaryan sa iyo? Halika," ang sabi ng ating Panginoon. At si Pedro ay naglakad sa tubig. Subalit nung siya ngayon ay tumingin sa malakas na hangin at gayon din o yung sanhin ng malakas na hangin at ang mga malalaking mga alon ngayon na takot si Pedro at nanalangin sa Panginoon at iligtas mo ako. Pagkatapos ngayon, hinawakan ng Panginoon ang kanyang kamay at si Pedro ay hindi lumubog. Kaibigan, sa panahon ng pangangailangan na dapat si Pedro ay dumamay sa ating Panginoon, subalit nasaan si Pedro? At ngayon noong ang manok ay tumilawok, kaibigan, ang ating Panginoon ay tumingin kay Pedro. Jesus looked at Peter when he denied him. Tumingin ang ating Panginoon kay Pedro noong pinagkaila ni Pedro ang ating Panginoon. Tumingin ang ating Panginoon kay Pedro noong ang manok ay tumilawok. Ang pagtingin ba ng ating Panginoon kay Pedro may galit? Hindi galit ang ating Panginoon sa kanya. May paninisi ba? Sinabi ba ng Panginoon, "Pedro, ayan, sabi mo kanina, ikaw ay handang mamatay para sa akin. Pero ngayon, Pedro, nasaan ka?" At pagkatapos, tininan ba ng ating Panginoon si Pedro na may pagkondena? Kaibigan, ang tatlong ito ay hindi nasumpungan sa ating Panginoon. Manapay noong si Pedro ay umiyak ng may pait sapagkat kanyang naalala ang sinabi ng ating Panginoon na hindi dumamay sa pangangailangan sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon tumingin kay Pedro na may kalungkutan. Tumingin siya na may puspos ng kahabagan. Tumingin siya na merong awa, merong habag ang ating Panginoon sa kanya. Ang sabi nga ng ating Biblia, ayon sa aklat ng Ezekiel, walang kaluguran ang ating Panginoon sa pagkapahamak ng isang tao. Gusto ng ating Panginoon lahat ng mga tao ay maligtas. Kaya ang sabi ng Sanggwan 3:16, gay na lamang ang wika ng pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan na kanyang ipinagkalob ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat ng tao ay mahal ng ating Panginoon. Katunayan, ang kanyang sacrifice, ang kanyang pagkamatay sa krus, ang kanyang pagbangon na muli, at pagkatapos ang kanyang ministeryo doon sa santuwaryo sa langit ay ginagawa at ginawa ng Panginoon at ginagawa pa ng ating Panginoon alang-alang sa lahat ng mga tao, at ang wika, nais ng Panginoon ang lahat ay maligtas. Kaibigan, hinaantay ka ng ating Panginoon sapagkat gusto niya ikaw ay maligtas. Maaring sa nakalipas na panahon, ang ating Panginoon sa magitan ng Banal na Espiritu ay kumakatok sa iyong puso. Ayon sa aklat ng Apokalipsis 3:20, kumakatok ang ating Panginoon sa puso ng bawat isa upang siya'y papasukin. Tanggapin mo ba si Kristo na iyong tagapagligtas? Kaibigan, bagamat si Pedro ay kinaila niya ang ating Panginoon, subalit hindi natatapos doon ang pakikitungo ng ating Panginoon kay Pedro. Ang sabi ng Panginoon, kapag ka Pedro, ikaw ay nagbalik na, na-convert ka na, pakainin mo ang aking mga kawan. Katunayan, noong ang ating Panginoon ay nabuhay sa mga patay, sinabi sa nakausap ng ating Panginoon sa kanyang isang tagasunod ang wika, sabihin mo sa kanyang mga lagad, especially kay Peter. Kaibigan, si Pedro ay special sa ating Panginoon. Kaibigan, ikaw ba'y napalayo sa ating Panginoon? Special ka sa ating Panginoon. Handang tanggapin ka kung ikaw ay manunumbalik sa Kanya, kung tanggapin mo ang Kanyang halok sa iyo na buhay na walang hanggan, sapagkat nasa Kanya ang ating kaligtasan, nasa Kanya ang ating pag-asa, nasa Kanya ang katugunan ng lahat ng ating pangangailangan. Handa ang ating Panginoon na tanggapin ka, kaibigan. Subalit ang tanong, handa ka bang magpasakop sa ating Panginoon? Marahil sa matagal na panahon ang ating Panginoon sa magitan ng Santong Espiritu ay kumakatok sa ating sa iyong puso upang tanggapin siya na iyong tagapagligtas upang ikay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang sabi ng ating Biblia, kaibigan, ang panahon ng kaligtasan hindi bukas kundi ngayon ang panahon ng kaligtasan. Handa ka bang tanggapin ang ating Panginoon? Hindi na magtatagal muling darating ang ating Panginoon. Darating siya para sa iyo at para sa akin. Pero kaibigan, handa ka ba magpasakop sa Kanya sa oras na ito? Idadalain kita sa Panginoon. At kung meron kang nais na sabihin sa ating Panginoon, kaibigan, nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia ayon kay Apostol Pablo, ang wika sa Pilipos 4:6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo, na may pagkapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kaibigan, meron ka bang kahilingan sa Panginoon? Sabihin mo sa Panginoon. Meron ka bang pasanin sa iyong puso? Sabihin mo sa Panginoon. Meron ka bang pangangailangan, kaibigan? Sabihin mo sa ating Panginoon. O meron kang karandaman, o kaya ang iyong kaanib ng iyong tahanan ay may karandaman, sabihin mo sa Panginoon. At kapag ka iyong sinabi sa Panginoon, kaibigan, handang tumugon ang ating Panginoon. Nais niyang bigyan ka ng kapayapaan. Sapagkat ang sabi sa versikulo 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng iyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, ilalapit natin sa Panginoon ang iyong pasanin, ang iyong pangangailangan, sapagkat handa ang ating Panginoon na tugunan ka sa iyong panalangin. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo. Handa ang aming Panginoon natugunan ang aming panalangin. Dakilang Diyos, nais na sabihin ng aking kaibigan ang kanyang nais. Tulungan po siya, pagpalain siya. Ibinudong po sa inyo, O Diyos, ang kanyang nais na sabihin. Kayo po at siya ang nakakaalam. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa aming Panginoon, handang tanggapin ang aming Panginoon. Marahil napariwara, napalayo sa inyo, O Diyos. Subalit ang Banal na Espiritu ay kumakatok sa kanyang puso. Papasukin nawa ng aking kaibigan ang Banal na Espiritu. Pagpalain siya, Panginoon. Hingatan po sa araw-araw. Pagpalain po ang kanyang tahanan. Marahil meron siyang suliranin sa kanyang mga anak. Merong anak na napalayo. O dakilan Diyos, tawagin po ang anak na ito. Marahil meron siyang pangangailangan na sa araw-araw, O Diyos, kulang ang kanyang salapi upang bumili ng kanyang pagkain sa araw-araw. Tugunan po ang kanyang pangangailangan. Aming pong dinadalangin sa oras na ito, ang mga may karamdaman, inyo po silang pagalingin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Sapagkat handang tanggapin tayo na kanyang mga anak. Sa araw-araw, nakikiusap ang Banal na Espiritu upang tayo mabuhay na kasama ng ating Panginoon. Kaibigan, napakabuti ng ating
1: Maraming salamat po kay Pastor Romy Mangiliman sa napaka-powerful na mensahe. Mga kaibigan, ang kwento po ni Pedro ay paalala na kahit tayo po ay nagkakamali at nadadapa, hindi po tayo sinusukuan ng ating Panginoong Diyos. May kapatawaran, may restoration at may bagong pagkakataon kay Kristo. Sabi nga po sa Lucas 22:61-62, mababasa po natin kung paano nagsisi si Pedro, mga kaibigan, matapos po niyang maitakwil si Jesus. Ngunit doon din po nagsimula ang kaniyang pagbabago. At dito po nagtatapos ang ating programa sa umagang ito, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pagtutok dito po sa Tinig ng Pag-asa. Hatid po sa atin ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Nawa ang ating pong mga natutunan ay magbigay ng lakas sa panahon ng pagsubok at pag-asa sa kabila ng ating mga pagkukulang. Muli, kung nais po ninyong makatanggap ng mga libreng aklat at mga libreng babasahin, bukas na bukas po ang aming numerong 0917-1742-777. Pwede rin po kayong makipag-ugnayan sa 0968-8536-607. At sa ating pong pansamantalang paghihiwalay, mga kaibigan, lagi po nating tandaan, ang Diyos ay hindi po sumusuko sa atin, mga kaibigan. Kahit minsan, tayo po ay sumusuko sa ating mga sarili. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Magandang umaga po at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Magandang umaga po ang patuloy na ipinapaabot ng inyong lingkod sa bawat isa, opo, sa ating lahat, sa atin pong muling pakikinig sa atin pong morning mana. Na alam kong tayong lahat araw-araw ay pinapagpala at nakakatanggap tayo lagi ng sariwang pangako. Ito ho ang madalas kong banggit-banggitin sa inyo. Nang araw-araw ay laging sariwang laan ang ating tinatanggap sa Panginoon. Bagaman naririnig na ho natin madalas ang mga pabalitang ito, subalit iba pa rin ang tayo ay nakikinig at umuupo sa paanan ng Panginoon sapagkat lagi pong meron siyang inilaan para sa iyo at para sa akin na siyang magiging dahilan upang tayo ay patuloy na akayin sa paglakad natin sa matuwid na landasin ng kanyang katuwiran. Ngayon pong umaga, bago tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Amin pong nakita at naranasan at patuloy na nararanasan ang inyong patnubay at gabay sa amin pong morning mana na kung saan kaming lahat ay inyong kinakasangkapan, kaming lahat ay nakakatanggap ng inyong laan at sa mga sariwang mga pangako na siyang nagsisilbing gabay sa amin pong buhay araw-araw. Patuloy po kaming samahan lalong higit sa umagang ito, Panginoon, sa amin pong pakikinig muli ng inyong banal na salita. Salamat po sa inyong pagtugon, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam mo ba ninyo kung ano ang nakatala sa talatang ito na dalawa? Ang talatang 22 at 23, ang nakatala po dito ay walang iba kundi ang bunga ng banal na Espiritu. Akin pong basahin sa inyo, talatang 22, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law." Ang siyam na bungang ito ng banal na Espiritu, ito ho ay palatandaan ng isang buhay ng isang mananampalataya na lumalago sa Espiritu. Ito ho ay ebidensya ng isang buhay na nakikita sa kanya ang likas ng Panginoon. Ito ho yung tinatawag po natin signs of spiritual maturity. Alam po ninyo, ang mabuting balita patungkol sa bunga ng banal na Espiritu ay sapagkat ito ho ay available sa lahat ng Kristiyano. I would like to say it again. The good news about the fruits of the Holy Spirit is that they are all available to all Christians. Salamat at purihin ang Panginoon sapagkat ikaw at ako na kaanib ng iglesia, ikaw at ako na tumanggap sa Panginoon bilang personal na tagapagligtas ay inaasahan ng Panginoon na tayo ay kakitaan ng bunga ng banal na Espiritu. Subalit nalulungkot po tayo mga minamahal ko mga kapatid sapagkat merong ilan na mga kaanib ng iglesia ang kanilang pakiramdam ay wala silang kaloob katulad ng ibang mga kaanib ng iglesia. Kaya nga't sa aklat po ng Galacia ay idiniin at ipinaliwanag po ni Apostol Pablo na nobody is a second-class Christian, lalong-lalo na kapag may kinalaman sa bunga ng banal na Espiritu. Alam po ba ninyo ang mga kaloob na ibinigay ng Panginoon sa mga Kristiyano ay katulad lamang po ng body parts o bahagi ng ating katawan? Ang mata na ibinigay sa atin ng Panginoon ay ating gagamitin para tayo makakita. Ang tenga ay ganun din para ito'y gamitin natin sa pakikinig. Ang ating mga paa ay kaloob ng langit upang gamitin po natin sa paglakad, and so on. So ganun din po ang bawat kaanib ng iglesia na tayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoon ng mga kaloob. Ang ilan merong isa, ang ilan merong tatlo, ang ilan naman ay merong ano po? Merong lima. Ibig sabihin, bawat bahagi ng ating katawan ay meron pong kani-kaniyang special na tungkulin at gampanin. Ganon din po ang bawat kaanib ng iglesia. Ibig sabihin, walang dahilan
para ang bawat kaanib ng iglesia ay magpaligsahan sa kanilang mga kaloob, walang dahilan para tayo ay magmataas sa isa't isa, kundi tayong lahat na pinagkatiwalaan ng Panginoon ng kaloob ay gamitin natin para sa ikatitibay ng iglesia at para ang iglesyang ito na ating kinalulugdan, iglesyang pinili ng Panginoon sa huling kapanahunan, ang siyang magdadala ng biyaya at magiging ahensya ng Panginoon para sa kaligtasan ng maraming mga tao. Salamat at purihin ang ating Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid. Alam po ba ninyo na ang bunga ng banal na Espiritu ay para sa lahat ng kaanib ng katawan? Na ang katawan ay walang iba kundi ang iglesia at ang ulo ay walang iba kundi ang Panginoon. So ibig sabihin, ang bunga ng banal na Espiritu ay inaasahan ng langit ng Panginoon na makita sa bawat kaanib ng iglesia. Opo ikaw, anuman ang ating kalalagayan, katatayuan, may pinag-aralan man o wala, mayaman man o dukha, bata man o matanda, lahat tayo ay inaasahan ng Panginoon bilang mga kaanib na kakitaan ng bunga ng banal na Espiritu. Ang bunga ng banal na Espiritu, mga kapatid, ay hindi dumarating sa atin kusa. Ang bunga ng banal na Espiritu ay kapag tayo ay laging naglalaan ng mahalagang panahon sa ating pag-upo sa paanan ng Panginoon, sa ating pagbabasa, pag-aaral, pag-meditate ng salita ng Panginoon, the Holy Spirit will come into your heart and my heart para lamang ikaw at ako ay makadama, makaranas ng pagbabago at patuloy na pagbabago sa atin pong buhay para maging tayo ay daluyan ng pagpapala ng kapangyarihan ng Panginoon sa loob at sa labas ng atin pong iglesia. God has given each one equally. Ikaw ay isa, siya ay tatlo, siya ay lima. Ibig sabihin, lahat tayo ay meron na kung gaano man, kung iisa man lang yung ating kaloob, kapag ito po ay ating ginamit, kapag tayo ay nakisangkot, kapag tayo ay nagpagamit sa langit sa atin pong Panginoon, ay matutuklasan pa natin yung ibang ipinagkatiwalang kaloob sa atin ng Panginoon. Kaibigan, mga minamahal ko mga kapatid, hindi po natin matutuklasan ang kaloob ng Panginoon sa atin na ang bawat isa ay kanyang pinagkatiwalaan maliban na tayo po ay makisangkot sa pagsaksi at sa gawain ng Panginoon. Pag atin pong natuklasan, nadiskubre ang kaloob na yan ng Panginoon sa atin, dadagdagan pa ng Panginoon yan. Bakit? Kasi nagpapagamit tayo, dadagdagan pa yan ng Panginoon. Bakit? Kasi nagpapakasangkapan tayo sa iglesia at sa sanlibutan para may pakilala natin ang kaluwalhatian ng Panginoon sa kanila. God has given each one equally the gift of the Holy Spirit. Wala pong Kristiyano ang pupwedeng magsabi sa kanyang sarili na wala siyang kapasidad para magmahal. Wala siyang kapasidad para maging masaya. Wala siyang kapasidad para maging panatag at payapa ang kanyang buhay sa kabila ng atin pong pinagdadaanan. Kaibigan, kapag tayo ay laging nakaupo sa paanan ng Panginoon, kapag tayo ay laging nagme-meditate ng kanyang banal na salita, o ang sabi po dito'y tayo ay bibigyan ng Panginoon ng kapasidad para magmahal at mahalin ng iba, para maging masaya at magbigay ng kasiyahan sa iba, para maranasan natin ang kapanatagan at panatag ang ating ibibigay na naman po sa ibang mga tao. This is what God is wanting to see, my dear friends. Kaya nga't, bagaman wala tayong kaloob katulad ng ibang mga kaanib ng atin pong iglesia, but I would like to tell you na ang lahat, ang bawat kaanib,
ay meron pong equal access to the fruit of the Holy Spirit. Hindi po ito exclusive sa iilan lamang nakaanib ng atin pong iglesia. Alleluia to the name of God. Maging anuman ang atin pong estado, kalalagayan sa atin pong iglesia, tayo ay mahal ng Panginoon. Tayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoon. Tayo ay kakasangkapanin ng Panginoon. Maging handa lamang tayong paggamit sa kanyang gawain, mga kapatid, at makikita natin ang himala na kanyang gagawin sa atin pong buhay. Alam po ninyo, ang puno ng mansanas ay nakikilala sa kanyang bunga na mansanas. Kapag ang puno, ang kanyang bunga ay santol, ang ibig sabihin, ang kanyang puno ay ano ho? Punong santol. Ganun din po ang buhay ng isang Kristiyano. We are being identified by the fruit we bear. Tayo ay nakikilala sa bunga na atin pong daladala. Kaibigan, ang tanong ko sa iyo ngayon umaga ay, kumusta ang buhay mo? Ano ang bunga na nakikita sa iyo? Bunga ba na kinagigiliwan makita ng mga tao? Bunga ba na gustong laging mapakinggan, na laging sariwa meron ang iyong buhay? Bunga ba na gustong tikman ng mga tao? O isang buhay na ang bunga na atin pong ipinapakita ay galit, puot, o di kaya ay pagpuna sa ating mga kapwa kapatid sa iglesia, o di kaya sa mga tao sa atin pong kapaligiran. Kaibigan, mga minamahal ko, mga kapatid, ang pagkilala sa isang mananampalataya ay nakikita sa bunga na meron tayong daladala. Ang pangalan po natin ay Kristiyano, dala natin ang pangalan ng Panginoon. Kapag dala natin ang pangalan ng Panginoon, dapat makita sa atin ang likas ng Panginoon. Banal, sagrado ang pangalang ito, mga kapatid. Kaya nga't atin pong ingatan. Huwag natin salawlayin, huwag natin pabigatin sa mga tao, sa kanilang pagtingin ay parabagang napakahirap ang maging Kristiyano, dahilan sa ang bunga na nakikita sa atin ay hindi na ayon sa likas ng atin pong ipinapangaral sa nawalang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Nakikilala tayo sa pamagitan ng atin pong bunga. By their fruits ye shall what? Know them. Kaya nga't ingatan po natin, mga kapatid, ang atin pong pangalan, sapagkat ang pangalan natin ang magbibigay ng katotohanan, katunayan sa kung sino ang atin pong pinaglilingkuran. Ang tanong sa atin ngayon umaga ay, paano natin malalaman ang isang Kristiyano na siya ay lumalago sa kanyang pananampalataya? Paano natin malalaman o di kaya makita ang isang kaanib ng iglesia, opo ang mananampalataya, na siya ay nagiging matured spiritually o di kaya nakikita sa kanya ang likas ng ating Panginoon? Yun hubang posisyon na atin pong inahawakan sa iglesia, yun hubang maraming kaloob na atin pong ginagampanan sa iglesia, o yun po bang maraming pagkilala na ang ibinigay sa ating pangalan, ang pagkilala ng tao sa atin? Kaibigan, walang magiging saysay ang buhay ng tao, maging ang buhay, lalo na ng mananampalataya, kapag hindi nakikita ang bunga ng banal na Espiritu sa kanya. We can only what? Be identified by the fruit we bear. And we can tell other people, mga kapatid, sa kung anong bunga ang meron po tayo na daladala sa atin pong buhay sa araw-araw. Ikaw ba ay nakapagdaragdag ng tibay, tatag,
kagalakan sa pananampalataya ng iglesia ng bawat kaanib? O ikaw ba yung kaanib ng iglesia na nagiging dahilan ng intriga? Ikaw ba yung kaanib ng iglesia na bagaman marami kang kaloob, subalit ikaw ang nagiging dahilan kung bakit nagkakawatak-watak ang iglesia? Kaibigan, kung maging ganito ang diwa ng atin pong pagiging kaanib ng iglesia, walang saysay maliban na makita sa atin ang tunay na likas ng ating Panginoon, ang bunga ng banal na Espiritu. Kumusta ka, kaibigan? Kumusta ka, kapatid? Matagal na tayo sa pananampalataya, tayo ba ay nagiging pagpapala? Matagal na tayo sa pananampalataya, tayo ba ay kinagigiliwan, samahan, pakinggan ng ating mga kaanib sa iglesia o di kaya ng ating mga kapitbahay? O sa tagal ng ating pananampalataya, tayo ba'y inaayawan, tayo ba'y pinagkwekwentuhan nila na ang ating pagiging kaanib ng iglesia ay hindi totoo ang atin pong buhay? Huwag nawang mangyari, kaibigan at mga kapatid ko, bagkus atin pong laging ilagay sa ating isipan na ang tanging primary goal ng langit at ng Panginoon sa atin pong buhay ay walang iba kundi ang alin, ang isang mananampalataya na nagbubunga ng pag-ibig, pananampalataya na nagbubunga ng kapayapaan, pananampalataya na nagbubunga ng kagalakan sa kanyang buhay, sa buhay ng iglesia, at sa buhay ng lahat ng tao na kanyang nakakasalamuha. Kapag ang banal na Espiritu ay kumilos sa buhay ng mananampalataya, amazing things happen, my dear friends. Kahanga-hangang mga bagay, mga himala ang mangyayari at ating mararanasan, hindi lamang sa atin pong buhay, maging sa iglesia at sa mga taong atin pong nakakasama araw-araw. Ang pinakadakilang bunga sa buhay ng isang mananampalataya ay walang iba kundi ang buhay na nagbibigay at tumatanggap ng tunay na pagmamahal. Kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Kung sakaling ang buhay mo bilang kaanib ng iglesia ay hindi buhay na patotoo, hindi isang magandang influensya, hindi pa naman huli ang lahat. Bakit hindi tayo lumapit sa Panginoon at humingi ng tulong? Nabaguhin at patuloy tayong baguhin upang makita sa atin ang mga bungang ito, maging daluyan tayo ng kanyang biyaya at maging ahensya tayo para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. Ang sabi ni Sister White, the best argument in favor of the gospel is a loving and a lovable Christian. Ang buhay na umiibig at ang isang buhay na kaibig-ibig, ito ho ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Ito ho ang mensahe that is worth sharing sa lahat ng mga tao upang sila rin naman ay maligtas pagdating ng Panginoon sa ikalawa. Upang sila rin naman ay magmana sa pangako ng Panginoon na langit na bayan. Mga minamahal ko, mga kapatid, napakaganda na sa loob po ng siyam na araw nito, lahat tayo ay sama-samang manalangin. Idalangin natin sa Panginoon, Panginoon, ipagkaloob po ninyo sa akin ang bunga ng banal na Espiritu. Aking ilalagak ang aking buhay sa inyo upang maging bukas naman ang aking buhay sa kapangyarihan ng Espiritu, mabago ako ayon sa inyong likas. Tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming maraming salamat po. Purihin ang inyong pangalan. Sapagkat ngayon umaga ay muli kaming nakatanggap ng paalala mula sa inyo. Isang bagong laan at sariwang pangako na kung merong mang dapat makita sa aming buhay ay walang iba kundi ang buhay na nagmamahal at isang buhay na minamahal. Sa ganitong paraan, Panginoon, magiging buhay kaming patutuo para sa kaligtasan ng maraming tao. Ingatan po ninyo ang bawat isa. Pagpalain po ninyo kaming sama-sama. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.